0: kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitubuldos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
1: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Cold.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio Magbating.

0: Bad Bad King. Radio Bad Bad King.
1: Si An An Net.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulayan o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Bagbag.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Abagding o kabalkada mayong buntag kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Nakadawat na sa ilang dole counterpart stipend ang 29 ka mga benepisyaryo sa Special Program for the Employment of Students, ang itawag nga SPES, sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Ang mga programa nagmalampuson pinagi sa panagtambayayong sa Local Government Unit o Department of Labor and Employment kondole aron matabangan ang mga estudyante sa pagpadayon sa ilang edukasyon samtang makabaton usab o bililhong kasinatian sa trabaho. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Radyo, magbating, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
3: Santon Plus Gold!
7: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
3: Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Vision Max, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
3: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 10. Sigawag sa Office of the Civil Defense 9 ang tanang local government units sa Zamboanga Peninsula nga maghimo na daan o mapreparasyon aron malikayan ang grabing epekto sa posibleng El Nino nga gilauman nga masinatian sugod karong bulana. Sigo ni OCD 9 na Regional Director Attorney Ruel Halanis, kung sa ilahang level, kanunay sila nga naghimog pagpangandam apan mas naay dakong kapabilidad ang mga LGUs sa paghimo og lakang alang sa paghimo og plano kay sila ang frontliner sa ilahang mga constituents. Gidasig usab ni Halanis ang mga local officials nga makigkoordinar sa mga ahensya sa gobyerno alang sa saktong pagmonitor og pagpatuman sa mga lakang sa posibleng hulaw. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagbalit ninyo sa
7: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo kanang bag-o ma-OEM na kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahatag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extra. O siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light, nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintin makinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
6: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Sa bagong kabalkada niya ng BBC Daklit Balita, alas 11. Nagpahimang no paghihapon ang Department of Migrant Workers Zamboanga del Sur ngadto sa pribadong recruitment agencies nga nagpadala og domestic helpers sa gawas sa nasud batok sa illegal nga pagpangulikta og placement fee gikan sa mga aplikante. Sigaw ni DMW Zamboanga del Sur Provincial Chief Kinimar Panyares, libre ang recruitment og placement services alang sa mga household service workers or domestic helpers og kung aduna may mangulikta kanila mamahimong mapasara bisan pa sa litimong recruitment agencies. Gidasig usab niya ang mga aplikante nga mahimong alerto og gireport gilayon na ang mga recruitment agencies or individual nga naningil og illegal nga bayronon. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17, Florence Afima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya dito?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Maskin shop na, mugwa para ka, muin kampaka.
5: Rock Radio Magbating.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin hayahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na usab! Sa tuwang programa sa kahanginan nga galunog-lanog. Tama na ihangin nga iniwang madapian sa inyo mga aping o sa inyo mga agtag. Hudyakas kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw og kabusaw sa inyong mga oras. Ay, shout out sa mga gipang lagubo sa ama silang ubo ang radyo karong panahuna. Shout out ya kaninyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila og pagkulintas ang radyo. Samtang na golden hands while waiting sa ito ang programang Hudyakas Kahanginan. Shout out ya kaninyo. Ingon man sa ito mga chikiting. Nga malingaw na lang po rin taon kay gihimo na nila dance remix at itong tengong. Pa manunta ko nakapatokan sunata pero misayaw na. Gihimo rag upbeat mga kaudyaka. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo og biyahe karon. Shout out ya kaninyong tanan mga igsuona nato ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta inyong paggamit mga kaudyaka? O nakagamit na ba mo? O hantod garon? Wag ya po katuod sa mga parmasya. Ay sa mga nadiha nagpahipi karong mga panahon na. Aksyon na magkabugnaw ang inyong mga lugar mga kaudyaka? O maurag ya po nagbagtik ya po ang anoos palibot? Ang kaabog sa palibot? Ang mga nangliki nga mga ngabel o mga lapa-lapa. Wa pa gyapon na bisbisa na inyong lugar. Ama mo nagpuyo, disyerto. Okay, inahinay naman po ang pag-abot ulan-ulan karon mga kaudyaka. Bisan layo pa ang eleksyon, pero gaulan-ulan na po ba ya? Ay, sa ito mga OFW, samping mo kanunay diya, ha? Pag-amping na midiris Pilipinas, bahalag wa namin nakasabot. Kasi di na yun masabtan ang dagans Pilipinas. O, napay mo chat sa ako ang mga kaudyaka. Antonia, grabe nakagubot ang Pilipinas. Paolo, masatag 2,000 di abe. Ha? Abi ko bang nag-ingon na sa topic nga gubot ang Pilipinas? Namaray pakapin paulama mas atan niya, be? Uyaw na kay karon mga kaudyaka? O, be, ganilumbaay na og away ang mga politiko. Napikas na noon, dapat di yun ta mapikas mga kaudyaka. Babalag kaming mga babae ray pikas. Di, pununta siguro ang kauluhan. Ibis kita magtinabang nga isa ka lahi, isa ka Pilipinas, mag-away ang mga tao tungod sa nailahi ang kipaboran ng mga politiko. Ba, dapat kung saan man nato mga kaudyaka, lailahi matag prinsipyo, lailahi tag pagtuo, lailahi taog pananaw sa pagpadagan sa gobyerno, nagkagobot, apili mong silingan, wala na mong gitagad. Nanay pink, nanay green, nanay blue, nanay yellow. Ba? Ang importante mauntaan na mga kaudyaka, kung bisan kinsa magaling naglingkod diha sa taas, kaya naman ta diri sa ikog-ikog. Natas tumoy-tumoy, lapa-lapa, kung sa Pilipinas pa, kaya nalahi mang nas kauluhan. Usa raon ta ba mag-unite unta mga kaudyaka? Ba muna itong iampo. Mubin na igiampo sa mga kasimbahan mga kaudyaka. Nga, ang ato ang nasod sa Pilipinas ba magkasinabot sa mga O sa pamalakad sa gobyerno. Pero muna giingon, unsa man galing na imong gibuhat diha, unsa man imong pananaw, unsa man imong gidapigan, unsa man imong unahuna nga maayo, ay importante alagaan mo ang sarili mo. Okay, kung nay makigdebate sa imo, minus imong panguna-una, magigay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, madipinsahan imo imong kaugalingon. Oh, puyaw na ba kay karon kay kaminusan na tas mga taong ka pa bright-bright. Mabitatang na atay, gitawag na memo smart capsule. Oh, okay, lain na kay karon mga kaudyaka. Once bitaw nga, ang ilang una-una sa imo bugo mga kaudyaka, kaminusan na ka. Sugo-sugoon na lang kagpalit og ice. Sugo-sugoon na lang kag ato sa dito. Ikaw rani, panghugas ang plato niya. Loy, ay! Munang dapat mga kaudyaka, nga abtik ya punta. Kung sa magaling istoryahan diya sa inyong mga silingan, dili bahin sa chismis, bahin sa panggobyerno, na kay ikatubag, na kay iambag. No! Oh, niya. Ay, shoutout diya sa tuang mga... Oh, mga trabahante diya, mga kaudyaka nga naningkamot, makigbisog sa pag-adlaw-adlaw nga obligasyon sa kinabuhi. Balag, wanay sobra sa ilahang kita, basta kay nabayran tanan mga... mga kautangan, nabayran ng tubig kurente, nakapalit og panud-an. Oh, muna siya nga, oh, deserve dato mga kaudyaka nga... Kung magkuwanta mga kodyaka, maniguro tas pagpanarbaho, deserve po nato nga atong kita, magamit nato

0: buksan mo, papasukin mo na. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto ni mo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basin mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho, niya mo yung ng interview.
1: Ano po yun? Sa pamilang-milali mga higala.
0: Ako akang dawaton. O sa may matabang ni mo sa kampanya. Sa may tubag ni mo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya. Kanya pangutanon din ka mga kaudyaka. O unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya. Kanya ikaw kay walang kaalam-alam ba? Kung ako akang dawaton sir, unsa may matabang sa kampanya? Mutubag din ka nga, tinabangay ragunta diri ma'am oil, so po nakuha ta ng trabaho, tinabangay ragunta ma'am oil. Kuha pa gani kag i-hire, football ka na. Dapat natay good memory mga kaudyaka, natay sakto nga panguna-una, saktos pagtubag. Okay, ang tao, bitaw, masuta, biya kung sa'y pamatasan, daway san mo istorya mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? Daway mo kuha sa imo ha, mo reply sa imo ha. Pakita gyud po natong batasan sa usa ka tawo. Samot nagikan siyang unahuna, iyang masulti, siyang ba-ba.

muna siya nga natin. Gitawag Memo Smart Capsule. Oh, para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay mong pag-recall sa impormasyon. Okay. Unsa ganitong nakoy ingon nimo Brad pero nakalimot man ko ugma na lang. Brad ganang kuan Brad ba ganang ugma na lang Brad nalimot ko. kailangan gyud nga uptake atong memory. Okay, kani bitaw nga gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligod sa imong memorya, pagpataas sa focus o concentration. Supportas brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimot. O pagtabang sa overall brain health. Ang Memo Smart Capsule, makahatag sa maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Shoutout Langs Kituray, Jess Barangay 10. Rehas Mancera, Liwela Papaya Perez, shoutout Marlo Babati. Ma'am Tonya Zorilia, Ma'am Pasta Martinez, Ate Jane, og Lady Antonio, salamat Marilo di ay ni Ipoy Ipoy, haha. Kung saan na kaya kung ni, naingon ba nga ni haha man siya? Ingon ba ni Jerry Pabating, Ansis, Conchita Iting, maulian na imong sipon og ang your good health. Dapat na kitawag Memo Smart Syrup. Ang atong mga anak, ato pong tagaan og kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright appeal ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi, sige, kaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa ka kabalo sa dagan sa pangutok sa tong anak mga kaudyaka. Mintra sayo pa, paimna na ninyong Memo Smart Syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga kabalo siya ba nga unsay fake news ug dili? Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante, mga angkol. Muna'y muhulma sa nasod nato pohon. Munang tagaan na ginato na siyag kuan mga kaudyaka sustansya. Ngang ilang utok sa bata pa lang kabalo na kaayo mo recalls mga impormasyon nga dapat matunaan. Muna siya nga Memo Smart. O, Losalintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shoutout dyan sa Humilside, Barangay 9, ha? Shoutout dyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart, sirap mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecalls, gitunan ang inyong mga anak. O, niya nindot kayo kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ito mga ginikanan ba? Kung gipatawag lang ta sa itong teacher sa imong anak, mga kaudyaka, kay, Mrs., bisanong siya, tudlo na ko ano imong anak, di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mama, isa't pag-inana nga di kasabot akong anak, ma'am. Oy, gipa-eskwila gina ako kaya di kasabot sa balay. Unya karon nga di rin at sisiguran, di giyabol kasabot. Mrs., ang ako wala nga, tagaan po ninyo og suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan, sa eskwilan. O sa lugar, ma'am, o sa lugar, polos ninyo na eskwilahan mo na ganin ni ma'am nga ako. Mrs., nakasabot ba ka, Mrs.? Kaya akong pasabot po. Huwag ko kasabot! Liwat ko sa kong anak. How much is Memo Smart Capsule? O diba, nangutana kaya una-una nga, hala lagi Antonia ba? Ako sa nipaganaon akong utok, oy di abi kaya ay dara na ta, di na tapoy wa na tay karapatan nga tagaan na to gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. O muna siya nga mag Memo Smart Capsule ta, 20 pesos per capsule. 20 ra ha? Pila man dayon yung kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa. Unsa imong unahuna nga gamitan anang 20? Ha, unsay gamitan nimo? Palit imong sigarilyo para imong baga mo musamot og kaasinso, gamay. Ba di ba mga kaudyaka? 20 pesos ra ang Memo Smart Capsule unya. 200 pesos per botilya ang Memo Smart Syrup. Joke time.

0: Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Gikan ni Linling sumundong sa Mapurog, Sapad, Lanao del Norte. Nakunoy usa ka magtiayon, mga kaudyaka, nga si Tikyo o si Takya. Ingon yung taong Tikyo.
1: Ay, loves Tikya, Takya. Pabunyagan na to atong anak kay... Pabunyagan na to atong anak.
0: Sabton ko lang niyang text, mga kaudyaka, kay murag visually impaired yung nag-text. Walay kama, way tublok, way question mark. Ingon yung taong Takya.
2: Ay, sige. Sige, lakaw dito ka ato sa pari kao.
0: Mutong malakaw si Tikyo kay ingon lagi nga pabunyagan niyang anak. Muna pag-abot ni Tikyo dito sa imbahan. Ningon in tawon siya.
1: Ah, padre. Padre, among pabunyagan among anak ni Takya, padre. Oh. Sige, way problema, Tikyo. Unsa may ipangalan nimo sa imong anak? Walang padre, ang ipangalan namo sa akong anak, padre, Toyota lang, padre, Toyota.
3: Oy, Ate Kyo. Di man na mahimo ang ngalan, Tikyo. Kay ngalan man na sakyanan.
1: Ah, pag-sure, padre, oy! Kato, malagyan mong silingan kay na malagyan ni Mercedes-Benz ang ngan. Grabe po ka, padre, oy! Dawata na lang ko ang ngalan sa kong anak nga Toyota.
3: Sure yung ka?
4: Kapaloka.
1: Sure yung ko, padre, oy! Toyota mong ipangalan sa mong anak, padre. Katumog itong si among silingan nga Mercedes-Benz ang alat.
3: Sige. Sure naman yung ka.
1: O, sige. Ato na lang bunyagan, bisan walay pagtugot. So, unsa may gusto ninyo ibunyag sa inyo ang anak? Unsa man... Tikyo. Krodo o gasolina, Tikyo?
0: Hindi ko kakatawa, mga kaudyaka. Oy, kay gangol-ngol akong tilaop. Ay, shoutout niya kanimo, Linlin Sumundong. Ang pasabot siguro niya nga usa ka visually impaired. Shoutout sa itong mga PWDs, ha? Sa itong mga PWDs nga naminaw sa itong programa ng Hudyakas Kahanginan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat yung kayo. Usag yun kayo ka kuan mga kaudyaka. Ma-appreciate yun nato ni mga kanibitaw mga kaubanan nato mga PWDs. Nga bisan pa luyo sa ilang mga gibati sa ilang panlawas. Grabe ni ka mga talented ng mga tao, mga kaudyaka. Luyo sa ilang mga kakuli sa ilang kalawasan. Ang uban ka panarbaho. Ang uban mo, mangwarta o kaugalingon, pinagi sa ilang mga talento. Samantalang ang uban niya nga kumpleto, tapulan kayo, sige pangayo. Ay, sorry. Aga syempre po natin yung kitawag na Verticure Capsule. Basin ba yung na-football ka na, sige kakalipong. Natin Verticure Capsule, mga kaigalaan, the best kayo ni para sa mga taong na vertigo. Iluwas in taon imong kaugalingon, mga kaudyaka, gikan sa mga kaluya. Labi na yun kalipong. Ang Verticure Capsule, dako kay tabang, makatabang sa papakunod sa kahilog, lipong-lipong. Makatabang sa pagpaayos, balanse, makatabang sa papakunod, sintomas, vertigo. O gingon man, makatabang sa pagpaligon, sa balanse. O mapalit sa mga, ang Verticure Capsule. Sa mga parmasya, kung naamo diya sa may... Marvel Cotabato, South Cotabato, na inangutan na mga kaudyaka, mapalit ang atuang mga produkto sa Amas Verticure Capsule. Diyas sa may South Cotabato, diyas The Good Life Pharmacy, diyas Marvel, Elise Pharmacy Main, or Branch 1, Ormed Pharmacy ug Meds Life Pharmacy diya South Cotabato, ha? Ay, shout out diya kaninyo mga kaudyaka as mga naminaw karon sa itong programa Ngudyakas Kanginan. Sana ubarko diya sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayuba at Alantong Family, Sulilawan Family. Oh, shout out diya kaninyo. Ingon man ni Antonia, Palanggang Madam, shout out, maing buntag diha Antonia. Oh, ganina pala yung alas 9 na siguro yung mga lugar ng alas 9 tamadungog na. Ah, shout out ko sa Kanginan, pakuan ko kay gikapoy kog sa kog saging na naabot di ka diris mainit. Oh, shout out diya kaninyo. Antonia, it's me, Ate Panin sa Barangay San Miguel, Iligan. It's joke time. Oh, basahon taniyo niya Ate Panin, ha? Oh, shout out niya kaninyong tanan. Anyways, patukar sa tag-sunata, mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kaya para ma-relax po din yung panguna-una, kaya di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadan man mo gana, mura bang nindot niya itong tingog. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. O sa may nindot? Kaniyon, nindot ni mubalik ra ko. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiay na!

blow me out, blow me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo naabot, ibalik yun na imong tiil, dihas lapalap, ay lapalapa, sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Oh ba? Aga siya may imong kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee, mao ni siya ang kape! Ipanghambog ganin ninyo nga kape, pag inom kayo buwaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. O, oh, kanang wakay gana mo kauns buntag kay pag mata pa lang nimo in love na ka. O baka pabisi-bisi para ingnon. Ay, wapa mga ikaw ka pa maaw, kailan ako ikibuhat. Pero sige na nag-silpon. Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, og taas og antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis imong pamahaw. Bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka, kay nga no. Oh, nani siya ay, kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape, kinaman siya ay magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag, slawas, nindot para sa immune system, magpanit, napagit siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao, bitaw nga, dili ka Bangladesh, mga kaudyaka, kabalo namun sa lang Bangladesh, kana bang... Wato mo sa inyong CR, mga kaudyaka, o niyang pahungaw mo sa inyong gibati, pero nabta na lagtungas uras, huwag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O, gamit mo sa gitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness, mga tao, nga kusog mo kaon, pero di kabawas. Shoutout, Antonia, gimingaw ko ni mo. Oh, Marjo Kabang, ay, gin mo papatakag kamingaw na ako, ha? Kaya wala ba yung tambal? O, oh, diya Salong sa Buanga del Norte, shoutout niya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang bana, Ronald Taneo, shoutout niya kaninyo, ha? Oh, Antonia. Oh, tudluan ako niya mong silingan, nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerflex Capsule, mga kaigala, nagya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man, Antonia? Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man din ang nerves, mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerflex Capsule. Katong itong mga tao nga permi kapoy sa trabaho. Katong mga tao nga sige lagpaminhod. Katong naay muscle cramps. Agoy ka ni. Nakatry na rabako. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murang lamok. Babe, agay, pertig yung sakita. Uy! Na imong bagtak, bataw. Muna na akong gingon na itong niangi nga. Ang imong bagtak, bitaw dire sa likod. Mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana. Na, perting sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag Nerflex Capsule. Basta kaya ang Nerflex Capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mubalik na po si Lady Antonia, mga kaudyaka, ha?

0: Rádio Badim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan kong ipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong ihaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo, gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Di ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balitang.
4: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Malampusong nagpahigayo ng NPC Zamboanga og lima kaadlaw nga seminar workshop on special public safety. Emerging and significant topics nga nagtutok sa chemical, biological, radiological and nuclear threats kon CBRN. Itambungan kini sa mga partisipante gikan sa PISWA Class 2026-05 og PISO BC Class 2026-13. Aron mapalambo ang ilang kahibalo, kaandam og professional nga kahanas sa pagatubang sa posibleng CBRN threats. Uban pang mga hagit sa public safety. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazana. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo

0: Radyo Magbabing Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa alsa bukat, na, dahil palingki. Oh, maligya ko diha.
3: Ano ang maligya niyo mulay?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimulya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong ako maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilil, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: ragis bila-bila
4: ragis bila-bila
0: radyo magbabing ting.
6: All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mao may ingon nila. Moro gi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis Celebrity.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kampa ka!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Muling ibalik yun. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggan digpaminaw. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Naabot nga Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nga atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtiyan, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Si Kuwane, si Wilson Tigol, taga Ipel, sa Bugay. Si Kuya Carl, sometime ga history siya, nagahatag siya hotline. Ikuha din ako ang yung number ba? Sulay ko katong ngingon niya, ang hotlas dito nga Wonder Herbal Oil. Kay akong asawa, panahoton kayo niya, sige, siyang siya reklamo, sakit yung kalawasa, na magkuhan yung kuto-kuto, mag-sanay mo, reset ka buyon. So, nakahiga yun ko, nangutan ako sa address sa mong butika, di si Itil ba? Sa Bugas-Bugay. Eh, nangutan na yun ko, yun ko nga naaba mo, haplas nga, Wonder Herbal Oil, ma'am. Sa una naman, kontak to lang isa na. So, kaya tag 130 na yung isa. Oo, 130 ang isa, diyan ko nga, sige ma'am, papalit na, repuswera ko kung nagpalit ma'am. Sa uwa, sa nindot yun sir, sa ako din si palit, diyan, pagka gabi, huli ko nga alas 7, ako din yatag kaya ang haplas, Wonder Herbal Oil. Ako nga, wala yun ay kaplas. O, pag-aplas niya na, ito nga, hala, isa pwede mong lindutan ni haplas ni mong ipalit pero nga haplas lang yun. Huwag ni Herbal Oil. Kaya talag sa on naman ay pwede mong lindutan ni haplas. Nga, humot pa siya daw kayo. Kung sige, haplasan na ito yung muli ko. O, taon, mga 5 minuto siya lang. Minuto po, kuha niya plaza mo, manopot, masal kong konoran niya. Sibre, kaya ko po, nagsagit po na kong likod, mag-ngol-ngol na po kayo. Kinil, yung driver, tagabihin na muli. Yung po nga, aplase po ko, bebe. Ako yung pukas, kong likod ko, aplase, ako magabi, kaya murag naganing panood kayo, kaya tagabihin ako muli. Kinil, yung driver, tamaray, itong pinabuhin niya muli. Paplas po, taon-taon. Kung nga murag, hindi ko yung tinood mo, hindi ko yung paminaon niya plaza na. Akong hindi na ko madunggan eh, kuya, kaya nga, pwede po daw ipatulok sa kape. Inom. Sulayan, matapit ako gadlaon. Simpla ko gabi. Iinom na ko. Pag-inom na ko sa kape ko. Ay, hindi man dahil kayo. Inom dahil kaning ang kapugnaw mo. Sobso mo. Kuan mo sa itong tiyan ba? Oo, laon ni. Dahil inom ko na. Nga, pag suka na ito, pag inom na ko. Pero taon, mag-iinom na ko pang utot. Nakuha yung mga panuot. Ingo na ako. Sawa na on. Sana ko sa palaot. At magaling mo. Ingo na. Mahala ni Rizulta ron. Kaning Wonder Herbal Oil. Salamat yung kong dako. Kaning Herbal Oil. Ay, ako na mag-itong ikrayan yun. Kung matay tinood. Mag-itong tibo mo yun.
0: Inana kanindot. Mauna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Di ba? Otot-otot. Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung busi ka tuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins tana. Niya, ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw to. Testimonya man eh. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Nagabalik ton dai ko ano glan sakop sa glan.

0: Sarangani.
1: Sige ma'am, unsa to nga produkto gani ang ato ang na kwan experience?
0: Sa Animal Vita na experience nako kung unsa siya kamayo.
1: Mhm. Sige ma'am, sige sulti idaw mi ma'am, unsa imong experience ani?
0: Na experience na ko siya kaya nga akong mong baboy hinay kay siya mukaon arti jud kay siya nya karon nga nagamit ko. Okay na kay siya ko sa kay mukaon paspas ang iyang tubo pati ang ako ang mga manok. Okay na kay siya ang tubo.
1: Mhm.
0: Dali lang kay tanag ko ang ako ang mga manok oy.
1: Ah, daghan kag mga binuhing hayop di ma'am.
0: Na ako'y kabayo, kabaw, mga manok baboy.
1: Okay. Unya, karon kumusta naman ang imong mga hayop sa paggamit imo aning Animal Vita?
0: Okay na kayo sila, mag makita dyan na po kung sila kamaayong mo dala o kaon.
1: Sige, atong pasalamatan ang Animal Vita, ma'am.
0: Nagpapasalamat kay kong dako sa Animal Vita o ano food kay Kuya Cards, no? Nga, fermented yun ko nagpamati sa iha, dire.
1: Mm-hmm.
0: Inauhag po dahin ako, no? Nga, kung mga kaisunan, labi na nga akong mga girikanan nga nasa kampo karon nga nagamit po sila Animal Vita. Ako po sa ginauhag nga pala yun nila paggamit. Ika ni Anindos yun para sa atong mga binuhing hayop.
2: Ingon na kanindo taga to ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Ah, nindot po kayo. Baga magmahay na itong produkto ng Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugun-bugun sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani, no? So epektibo gini kayo paminawa, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hamigin sir, taga Karunding, Cagayan de Oro City sir.
4: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
3: Okay, soltero na sir. Inayod sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaysa una, pagpangihin ako, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ako makayaw sahay ang labinasong pagpangihin sir, ang nagabiin, nisod gid kayo ipangihin sir, kay grabe ka sakit sir. Kanya, bisag kung saan ako inom og kwan sir, tubig, mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gid ko.
4: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
3: Bago pa yun sir, kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal na dunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga, gisuwayan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, ka nang, okay na gigay ang pamati, sir. Wagi ko wilayang gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorgan ng Wonder Banaba Plus. Grabe, kebektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa Wonder Banaba Plus.
2: Diba? Nana kay epektibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out sa akong anak Mary Grace Aris. Inobidis Purok Dusi Valencia, Sinay Milea ni sa Valencia City. Kuya greet din ako ang mga Bagyon family, Sangay Malaw family diha sa may Kalbay. Just Dabo Occidental, salamat na greet si Rodanti Bagyon ng Sinawal. Kanunay gyud ko naminaw sa programa nimo from Junik 5. Jensan, salamat Kuya Cards. Pag-aray ko kay SG7 Pasaylo o ako ni kao pang akong gimahal. Sorry, salamat. It's me Alma Usman. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. No? Tamaglangan. Kining naggamit og Vitron drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops. Mo nay vitamins para sa mga kabataan.
1: Hello, maayong hapon. Kinsa gyud ni atong pangalan?
5: Kwan Marvin Ambasakan, taga Initaw. Ang Vitron drops kay kwan epektibo gyud siya kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya nakatulog dayon siya nya kusog na siya mututoy.
1: Kinsa'y nakatulog ang?
5: Ang bata.
1: Dayon.
5: Then, tas na yan tulog.
1: Sa una day?
5: Mugmata siya.
1: Oh.
5: Mugmata-mata.
1: Nya, karon, okay na yan tulog.
5: Okay na yan tulog. Then, dingas kayo pag makamata na siya.
1: So good. Nakainom og Vitron?
5: Vitron drops.
1: Vitron drops. Pila edad sa imong bata, sir?
5: 4 months. Basta, mga ito siya. Kusog siya mututoy. Then, dingas kayo. Basta makamata na siya. Pagsigil na siya gisiha.
2: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Yung anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang og kwan, sige na lang og hinuktok kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya na. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
6: Si kwan, Marcelo na si Dudoy Nino. Aga lumayaw. Pagkasayan sa buwang kasi bugay.
1: Mm-hmm.
6: So, ako ako, di sinaon, di natugon, sige lang mo kinigwan, di na sa, di, gano'n di na sa iskulakan, murag pandam, yun mo, kayo ang kinin, murag video, pandam, nakadungin pa ni sa kinin mong kwan, di sa kwan radyo, na ang Vitron syrup, makayo, katabang sa kinin kwan sa bata. Karon, among gitilayan, among panggitiskinan sa labari o kinilayan kwan, bukot pa, butila ang iyan na urot. Karon, natinalaman ni kuya nga, kusog ng mukaon, dali ng matulog, dayon ikaduha, ang iyang kwan sa iskulahan, maayo na, dali karon, kwan na siya, nahimo na siya, pakit sa iskulahan.
1: Uy, tungod na sa Vitron syrup, tay.
6: Tungod na sa Vitron syrup, wala nga, una-una, akong dipasalamatan ang Ginoo, yayang gihimong instrumento ang Vitron syrup.
2: Una na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad og 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins, na po na iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
7: Ako ni si 11-0, nabugo kagayan di oro. Sa ako lang kaguli yun. Kaya na-experience mga ako ni 30, patsada yun. Naka-pisting magun may ugka isa, maayo mag yun. Patsada yun, gaya ng imnol yun. Epektibo gyud kay sa atong gipambatis lawas nga panahon katulogon kay may edad wa pod ni nya makainom gani may ana nga tambal nga Vitron makatubig mayo
1: Vitron tablet
7: oh Vitron
1: nindot kayo ang kwan epekto
7: mayo gyud sir luwas sa dili makatulog nga ang binhod sa akong asawa si Antel nang di sa katulog grabe binhura na yang tail gyud nga mabot arthritis bagara wa ko kasabot ana kay di man gyud katulog sa magkupo-kupo man hasta ko maipiktahan ko di ko katog nagatesting me babutan wa no mi alas 8 sa gabi makamata noon di ko parbayo gani ni
1: taud-taud na mo nagamit ana or baguhay pa lang
7: isa pa lang to ka tablet amo na testing
1: sa usa lang kabuok na testingan ni epekto dayon.
7: Oh, duha pag yun may ginom.
1: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
7: Isa ra eh. Kada adlaw, isa ra ang kinainom ganay pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka Vitron, tablet, hasta morag malimot ka sa kalibutan. Makatulog ka dayon.
2: Limang ka di, basta na, malimot sa kalibutan. Shout out ko dia, malinaw kadingilan bugid nun. Nonoy Rabig yung asawa, greet ko dia, Santa Filibunan na ni Bibi Alibera. Kay Linda Alisar. Annabelle Alisar, gikan ni Tutong B. Puro Krusal. Kaya pag-aray kong Ryan Mendez sa Mandawi City, Cebu, nagpa-shoutout si Cal Madung. Hit lang ko sa Flores o Briguli family sa Kanyete o Manggubat family from Cristina Flores Briguli sa Kabasalan. Ay mo, kalimot, katong mga kaigsuunan nato kung nagkinahanglan bitaw mo guan. Kanini ang paraan ng inyong taas kay nga blood pressure, Wonder Cardio Care na. Mutuna og bad cholesterol, o niya mo paubos sa imong taas kay nga blood pressure. Pero kung nagkinahanglan po kagawan, kanini ang paraan ng imong kulon, problem o kanang imong almoranas, Wonder Hemo Aid. O po na imong gamiton. Pero ang kape nga way kaparehas, wala eh. Pinakadabis nga kape, Wonder Herbal Oil. O niya, kung vitamin C imong ipangita, natay Wonder C Plus nga drops para sa mga bata nga o pagkatao taman 1-year-old na po tayo Wonder C Plus nga syrup na po tayo Wonder C Plus nga capsule. Shout out Midri Sitio Pinangarutan bugid nun. Always na ko naka-tune in Ramil Salinong. Salamat Kuya Maricel Salinong. Akong Papa Junior Sialana o Mama Sita Sialana. Akong duha ka manghod nga si Juni Sialana o si Jimmy Sialana na asa Rugungon. Always good na minaw ni mo. Kay ganahan ka akong mamina akong papa na greet iyang anak si Jean Sialana. Shout out ako akong bana si Rayton. Salamat Barangay Kapayawi Libungan. Pamilyang Balaod o Karpintero, syempre sa pamilyang Kustodyo po, Kuya. Salamat sa pagbasa. Salamat po na itong hatagag pagtagad ng entry sa balak. Okay. Pinadani ni Mirna Rose Girulaga Ukat. Taga Limason, Binsin, Susagon, Sambuanga, Dulsum. O ni pinakaunang entry sa bulan sa Hunyo. First entry sa month of June, ang bugat nga wala nakitaan. Yawa niyo eh. Dili nila tawgon og kusog, murag adlaw nga way kahulugan. Ordinaryong lihok nga balik-balik, walay bag-ong kausaban. Laing duty nga sayo kaayo magsugod sa kahayag sa adlaw. Ug mahuman nga gikapoy sa taas ug walay pahulay nga panaw. Sakit nga ilang likod apan dili paigo ang kakapoy. Padayon gihapon bisag gisulob na ang hilom nga kagol. Kayang paghunong usa ka butang nga di nila dali na sinati. Usa ka kahimtang nga sukad sa una wala gyud nila nabati. Sa ibabaw nila nagtingog ang baso samtang nagbangga. Ang katawa sa uban nag-awas walay hunahuna sa kabalaka. Sayon ang kalipay murag bino nga hilom lang nga giinom. Walay samok nga hunahuna, walay bugat nga handom. Og dito sa pikas dapit adunay bata nga gigutom. Paabot sa maayong ugma nga iyang ginikanan nagdahom. Ikuptan ang kawadon murag usa na kabutang nga naanda na. Murag kahimtang nga wala na nilang hunahuna nga dapat usbon pa. Busa ilang gida ang duha ang subrog ang kakulang. Ang kabugat sa kalibutan nga wa gyoy patas nga timbang. Dili bayani dili usab dautan nga sayon ilhan. Kundi ang tawo lang nga natanggong sa tunga sa bugat nga kalibutan. Hintring Mirna Ros Girulaga Ukat. Limason Vincenzo Sagon Sambuanga del Sur. Ang title sa iyang balak ang bugat nga wala nakit-an. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Mao na ang buhay mo ay mayroong halaga. Ay, sugot magsakit na imong buhay. Imni nag mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated kay ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Ano ya? Sinamoy balak na ipadala sa itong programang tudling sa mga gari hatagan ako nagkinabuhi. Ako'y willingness, na ako'y heart nga willing muhatag kinabuhi sa inyong mga entry sa balak writing contest. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Ang pinakamasaligan sa servisyo publiko, maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagding o kabalkada, maayong hapon ganinyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas dos. Opisyal nang giturn over sa Department of Agriculture 9 National Livestock Program ang 5 ka animal transport vehicle og 2 ka mobile veterinary clinic nga dunay kinadibok ang kantidad nga 23 milyon pesos ngadto sa 7 ka mga benepisaryo sa Zamboanga Peninsula. Among sa mga programa nga mapalig-on ang biosecurity og mapalambo ang serbisyo sa veterinaryo aron masuportahan ang produksyon sa kahayupan og mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga mag-uuma og livestock raisers sa rehiyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Liraza. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
1: Radyo Magbating.
6: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, a lot of Philippines! Nasa ikalawang araw pa lang tayo ng buwan ng Hunyo, pero marami na ang nag-enjoy at nanalo sa PCSO Lottery Draw. Kaya naman, wish namin para sa inyo, sana kayo na ang palarin this Lucky Tuesday, June 2, 2026. Whether you're grinding at work or enjoying your siesta time, sama-sama muna tayong magsaya at mag-bonding in the next 15 minutes dito sa ating 2PM edition. At bukod naman sa chanceng manalo ng exciting prizes, winner naman agad kayo sa pagtulong sa kapwa Pilipino dahil bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan sa charitable programs. Pero syempre, ang lagi naming paalala sa lahat, please play responsibly. Tandaan po na 18 years old, pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating game players, maglaro po tayo within our budget. Sa lahat ng may tickets for this afternoon's draw, good luck po sa inyong lahat! Alright, simulan na natin ang 2PM draw by welcoming our Lotto Draw panel of judges. Isang masayang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Mga kalaro, sa PCSO, your trust means everything to us. Kaya naman, araw-araw tayong nagsasagawa ng free draw procedures para matiyak na fair, secure at transparent ang bawat lotto game. Silipin po natin ang highlights ng activity kaninang umaga.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, it's game time! So hold on to your tickets and manifest the win! Tara na and let's play Lotto!

0: Lotto fans, nasa 3D Lotto draw na po tayo. Sa game na ito, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang tres numeros nyo sa winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Just always remember to play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 7. And the third number is 5. Muli po ang ating 3D Lotto winning numbers ngayong alas 2 ng hapon. We have 3. 7 and 5 in exact order.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, anamay mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
3: Kabagting o kabalkada, kumusta og mayong hapon kaninyong tananan? Niya na ang BBC Daklit Balita alas 3. Ipartisipar ang Philippine Army's 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026 sa Dao Elementary School, Pagadian City. Isip tabang sa pagpangandam sa eskwelahan alang sa umabot nga pagbukas sa klas. Nagkahiyo sa mga sundalo, magtutudlo, ginikanan o mga tinunan sa mga kalihukan na nagpakita sa kooperasyon sa komunidad alang sa kaayuhan sa edukasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Congratulations sa mga bag-ong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bag-ong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018, nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Radio Bagbag. Ping, ping.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-Skin Shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
0: Radio Bad Bad Ping Ping!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ando na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahat tag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extract og siyempre gipatam-i sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret Topel.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbintin retinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabag ni Kabalgada, ayan ang BBC Daklit Balita alas 4. Subling gipahinumduman ang mga job seekers nga siguraduhong lisensyado o autorisado sa DMW ang ilang giaplayan nga ahensya aron malikayan ang illegal nga recruitment. Gawhaga ni Kinimar Panyares, ang tanang gusto ng itag trabaho sa gawas na sud nga kanunayon ang pagverifikar sa legalidad sa recruitment agencies o gireport gilayon na ang bisan unsang kahimtang sa illegal nga recruitment aron mapanalipdan ang ilang kaugalingong interes o kaluwasan. Mahinungdanon matud pa nga masiguro ang ilang kaluwasan na labi na nga dunay pamilyang nagpaabot kanina. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
3: Sitinta isa-is na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio o 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High o sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil o naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Bagting.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Kapagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Rock, rock, radio, bad, bad, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Lisa, 57 anos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Cellphone Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala ko gibati ron.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Papalit sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-8454-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radyo Bagting.

0: Sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa tuwang pagpanaguban na nairapot kini atong 5 minutos nga tulumanon. Atong kini ka na ito sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga napamatud ang maayo kaayo sa atong mga kalawasan. Atong mga kaigsunan na tuloy karon hanga napay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Timanay kanunay mga igalag igsuon nga ang mga produkto sa SED Marketing, 100% herbal, why side effects, why overdose. Bisang pagkapilahon pag ginimo ni pag-imnon, no, mas makatabang hinuon kini sa ato ang kalawasan. Gumikan kay kini siya, purong herbal o walay side effects nga ikatanyag sa atong kalawasan. Ang panyawan nga tanong mga igalag igsuon nga naa sa ato ang mga produkto, mo'y usa sa mga makatabang gid kaayo nga klase nga herbal nga ginasunod na bisan pa sa kiniadtong mga karaang mga panahon. Kini gumikan kay ang mapait nga sangkap sa atong panyawan igsuon, mao ka na siya muhatag kanato sa pag-alibyo sa mga balatian o pagpugong nga makaangkon kitang mga dinagkong mga problema sa atong mga kalawasan. Sa atong mga kaigsuonan diha karon nga nagpaminaw, timani kanunay igsuon nga ang atoang produkto nga atoang mga kapsula, aduna kitay tulo ka buok nga mamahimo natong pilian, no, kaning atong SED Panyawan Plus with mangosteen and luyang dilaw, ang atoang SED Panyawan Garlic Capsule of course with garlic and banaba, and of course kaning atong SED Kogon Herbal Capsule with of course kogon grass or kogon plant, and of course aduna pud ganay banaba. Ang kogon nga tanong mga igalag igsuon, nindot kayo nga mutabang alang sa katong mga kaigsuonan na itong adunay mga problema susama pananglitan sa urinary tract infection. Katong mga kaigsuonan po na ito nga naay problema sa ginatawag na ito nga kanipitong pag-angkon sa problema sa kidney. No, maayo kayo ang ato ang produktong SED Kogon Herbal Capsule. Mo nang importante kayo nga ato agyud ka nang tagaag pagtagad igsuon, gumikan kay kining atong SED Kogon, makatabang yun kini siya sa ato ang mga kalawasan. Sa mga kaigsuonan nato da karon nga nagpaminaw, ilabi na katong mga duna pay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa lawas. Kung ikaw medyo murag di ka ganahan mag-inom og kanang ginatawag nato nga mga kanang bitong kape, no, or kanang ginaingon nato nga kanang bisan pagali kanang anang kapsula pananglitan, no, timan ikarunay nga aduna kitay kape nga makatabang kaning atong SED Panyawan Coffee Mix, no, dili na nang kinahanglan nga moinom pa kag kapsula kay basig, you know, dili ka ganahan moinom og kapsula na ay kape. Ang kape mga higala igsuon, herbal kaayo, matilawan yun ni mo ang gahom sa panyawan nga tanom ug ang katamison sa mangustin. Muna yung nakanindot niya na mga higala igsuon. Muna ang lami kay siya, batasanon pag inom, no? Buntag, unto, ug hapon, or maybe siguro sa gabi. Sag 4 times every day mga higala igsuon, nindot kayo batasanon pag inom ang SED Panyawan Coffee Mix. Bueno mga higala igsuon, karong panahon na, or karong takna, atong hisgutan. Kaling usa kamatang sa problema sa lawas nga mamahimong matawag na ito nga mamahimong chronic or long term. Kaling pagtaas sa ato ang sugar level. Kaling ato ang lawas mga galagig suon, kabalo ba ka? Labi na kung ikaw mahiligon ka sa mga pagkaong matamison, delikado kayo nga mutaas ang imong sugar. O kung taas ang imong sugar, later on mga galagig suon, kamahayan na nimo gumikan kay posibleng mahulog na ka na sa ginatawag na itong type 2 diabetes. Kaling type 2 diabetes mo man ginatawag na itong lifestyle disease, no, hinungdan na ni kita rapod ang nakaingon nga nung kita nakaangkon og pagtaas sa itong sugar level. Aron malikayan ang atoang pagtaas sa sugar level, kontrolo na ito ang atong pagkaon, magdisiplina kita sa ato ang mga kaugalingon, and of course dili po na ito kalimtan igsuon nga posible ta nga you know makaangkon og diabetes kung kita nagapasagad sa itong self. Murang importante yung kaayo nga mag-mindful kita gikan sa itong mga pagkaon, mga itong mga ginainom nga dili unta taas og sugar or baka kontrolado para po dili po ta makasinati og pagtaas sa itong sugar level. Importante o sa mga igalag igsuon ang pagtumar sa SED Panyawan Garlic Capsule, gumikan kay ang garlic o ang banaba na pamatud-an man kana nga makatabang sa pagpakubos sa imong sugar level. SED Panyawan Garlic Capsule, makatabang sa atong kalawasan.
0: Inyong

0: Sad Celebrity Kajik Soap ug Sad Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o galaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sad Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sad Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mauka na ang Sad Panyawan Coffee Mix.
0: Sed Alert! Sed Alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas sa mga pamaol sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay wala magid akong puan, mugaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupiter Pinta, taga Diguan sa Amis City.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Lemon Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo ang karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
8: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
7: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pamusulti sa kong atupangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
7: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
8: Wa ko maginahanglan mo. Palayo!

0: Kusog nga!
1: Husto na! Husto na! Pasige, kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: gisumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Ang babae, ay naman to babae, Miss Woods siya din niya.
2: Tunay baki sa may
1: doon ay nagkanta. Ay, pangroon.
2: Pagpipayon siya.
1: Kinsa ka nagkanta?
2: Gamay.
1: Hain ka!
2: Isuod ka na pagbalik sa lago. Gusto ang imong gibuhat. Tungod kay sugod karon mauna kini ang imong pinuyanan.
1: Ikaw? Dili ba ikaw matuntigawa nga bulingit? Ang nagkaingon sa kapag disgrasya? Nga nung ingon ana imong itsura? Ha? Dili ka na bulingit? O kang imong gisulob na gilak-gilak? Murag...
2: At murag... ko, Sir Mitanyang Bruha!
1: Sir Mitanya?
2: Ayaw
1: pa kanta! Tumaga ko! Unsa ka man di ay hungo ka? Impacto ka ginaing tinuod!
2: Dili ako dautan, pero gihatagan ko katungod pagsilot sa mga taong dautan.
1: Unsa? Unsa ka man gidi ay ha?
2: Sukad sa sinugdanan, nakita ko na ang tanang panghitabo ning dapita. Ilabi na ang dautan mong binuhatan. O kining naitabo kanimo, dili usa ka damgo o daman. Mao kini ang masakit nga kamatuoran.
1: Gamhanan ang maong tikuwa nga. Dili ko makatuo ini.

0: Lunan? Lunan?
1: Sir, pasilo ako. Nakatukong nag-akbo sa lungo ni Senyorita Fanny. Namaway mo si Mama. Mong wag mo biya din eh. Akong gibantayan ang iyong ayaw.
0: Pasilo ako sa ako mag-isulti ni mo rin, Nana.
1: Sir.
0: Pasilo ako rin, Nana. Nakalita lang kayo kung nahita mo sa abong anak. Nasun ka rin daw atong rin, Nana.
1: Sir, wag mo isa. Nagkasabot ko.
0: Salamat. Ug labaw sa tanan, daghang salamat ka. Gugma ang imong gipahinungod sa abog anak. Bisan sa kangilaan sa batasan nga iyang ipagkita na di mo. Salamat ka, Ayurinara.
1: Sir Felipe.

0: Gipanok na ko. Sakit kayo nga kung oo. Leche. Mura ko kahilan tanong niya. Dili. Dili mahimong hilantan ko. Musamot nga di ko makalihok kung hilantan ko. Ang tinguwang. Huwag na siya pakita na ako. Ang lango pa. Nagpadayon ang kahayag sa lango pa. Bisa mo iso ka. Makita na ako ang palibot. Tiguang! Hain ka! Pakita na ako! Gamahanan magkaka! Tabali ko! Kay kailan tanong ko, leche! Pakita, oy! Bato ko, tingang bulugan-dugan ka, pakita na ako! Pabato ka na ako! Naglagot na rabang ikunin mo! Pakita na ako! Tabali ko! Sunol ko na ako ng lagot kung dili ka magpakita na ako! Pakita, tiguang!
1: Ingon ka, di ka mahadlok. Mahadlok raman gani kag mutungat kong kalit. Doon ay
0: hilom lagi! Ay, pa si kanta niya kayo, wala may nagkanta ni mo. Di ko malahan.
1: Malipayon sila.
0: Tambali ko! Mura ko kahilan tanon. Tambali ko, Bisette!
1: Kinahang lang magtuon ka na pagpakiluoy.
0: Oh, unsa? Unsa'y magpakiluoy? Ako magpakiluoy ko ni mo? Ha! Nungka!
1: Wa ka na sa kanhimong nahimutangan. Kaniadto nahimutang ka sa kinatasan. Pero karon ni aka na sa kinaubsan.
0: Ibalik ko sa kanhiya. Ibalik ang gani ko panagway. Ugkatong namatay, dili ka to ako. Ikaw ang nagmugna inintanan, dili ba? Ikaw! Impakto ka! Gahom sa daotan ang gigamit mo!
1: Nasayop ka! Ikaw ang daotan. Maong nahitabo kinikanimo. Ikaw lang nagmugna sa nahitabo kanimo. Busa ikaw raw sab ang makapabalik sa tanan.
0: Sibot mong ipasabot? Unsa?
1: Gaba kining nahitabo kanimo, Panyang.
0: Si Panyang? Ako si Fanny. Ayoko tawag Panyang.
1: Wa nay angay. Dili ka na maanyag karon. Kulis maot ka na kayo gitsura. Busa dili ka na ang ang tawgon og Fanny. Ikaw na si Panyang.
0: Ayoko bukal-bukali ha. Impakto ka. Impakto ka. Dili ko makahikap ni mo. Dili ka magunitan.
2: Set alert! Set alert! Huming pagmatuon sa kayuhan. Hatid grado sa SED Marketing Health Testimonies.
3: Kung manakit man ako mga to, dunya, mga batang namo, amon ang di kuana plus. Kaniya to panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan, Seed Liniment ang akong gitimanan na. Seed Liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang piraminti may nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sdang, tagugpulupon.
2: Health Testimonies. Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan. kahimsog, importante mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo og tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tulumanon. SED, alam sa kahimsog.
4: Mga kapanyawan, sa kamaayong adlaw ka natong tanan. Kung kita kanunay nagalihok, delikado nga magsakit kaning atong likod. Kung ikaw kanunay kang gipanakitan sa imong likod, basi ka doon kay panuhot or posible po higalang isuon gumikan ka na sa imuhang pag-abuso sa imong baga. Mga higalang isuon ang ato ang SED Liniment Oil na papatudan kini siya nga makatabang against back pain. Pinaagi usab sa ato ang paggamit sa ato ang SED Liniment Oil. Ang sangkap sa ato ang SED Liniment mga higalang isuon mo'y mugahatag o tabang ka na to. Ang ato ang SED Liniment Oil mga higalang isuon na doon ay methyl salicylate na doon kini siya camphor plus menthol. Mao kini siya ang mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo nga magtabang sa ato ang mga kalawasan ilabi na sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa ato ang kalikuran. Di man ay kanunay mga igalang igsuon nga gikan sa atong likod padulong adto sa likod sa ato ang mga hawak or kaning atong mga hawakan bahin sa atong lawas. Importante nga kanunay nato nga maampingan. Ayaw pagkumpiyansa mga igalang igsuon sa paggamit sa imong likod. Dapat aduna kitay balanse nga pag-assister sa ato ang mga likod aron dili kini magpanakit. Aplase sa SED Liniment Oil kanang imong likod aron matabangan kung ikaw adunay panuhot o baka mga igalang igsuon adunay mga pag-strain kanang imong muscle sa imong likod. Ang SED Liniment Oil ginama sa Seed Pharma ug distributed sa SED Marketing.
2: Ang magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.

0: Dili sayon dawaton kining dahi tabo sa abog anak. Dahi baomi kamong tanan na mong mga saop, pulos na pasakitan ni Fanny. Tinuod gamadita kayo siya pero bisan pa man sa iyang batasan, mahal kayo na mo ang among anak. Maunay hinungdan nga, tanigkamot kami si Esper Kutob sa among mahibo na magkahimumig maayo ninyo aron mabakwi na mo ang ngilad kabatasan sa among anak. Labaw sa tanan, naningkamot kami mausab na mo ang iyong batasan. Apan pakyas kami sa among panigkamot. Bisag gamay wa mi maghandom, kun wa kami magdahom, nga mao kini ang sangkuan nga mamatay ang among anak.
1: Ug magpakiluoy mi ninyong among mga saop. Pasayloan ninyo si Fanny. Ipabaon sa iyang kamatayon ang inyong pasaylo alang sa among anak.
2: Papa! Mama, buhiyo mo!
0: Uy, unsa na sad karon, ha?
2: Ako si Fanny! Huwag ko mamatay! Buhiyo mo! Mahimot among ikihay ninyong gibuhat ako! Dili ko angay mag-antos sa gawas kay ako ang tag-iya ining mansyon. Ako'y manununod sa tanan ninyong katigayunan, Papa, Mama!
3: Day, nanong niya naman sa taon ka, oy? Grabe na yun ang imong kabuang, Day. Musamot ba ya ang kangilad ang naong anak ni mo, Day, taon?
4: Kano'y balik ka ba sa ka?
2: Oh.
4: Gusto ka ba sakitan? Ha?
3: Sige, daw, sakit eh.
2: O sige, pasakitin ko ninyo kay ikihat mo tanan. Dili ko mubiya din eh kung dili mo mutuo nga ako si Fanny. Tuhoi ko ninyo. Lain ang akong lawas. Nagluyan ako. Huwag ko'y tarong pahuway. Huwag ko'y tarong kaon. Kamong mga waylabot inibaya mo na hinoy magpatuyag kaon diha. Papa, Mama, gawas mo!
0: Kinsa ka bag yun?
2: Papa!
0: Papa! Nagsangpit akong papa. Guwapa nga akong anak. Dinagparehas ni mo nga napuno sa nuka-nuka ka ng imong itsura.
3: Siya man ka, Day. Huwag ka man namin itong sa amin yung gihatag na ako nimo. Huwag ni mo tanawa ang imong naong. Nagbitay-bitay ng butoy sa imong naong. O samtang si Senyorita Fanny, kuwapa kayo to. Limpyo ka ang naong. Pug, patay na. Gihaya ka ron. Kita bitaw ka. Kami tanaw manggid ka sa iyang haya.
2: Basta ako si Fanny. Maglisod ko pa sa bot ninyo, pero ako si Fanny. Ako!
3: Balag, gigak ko sa sir. Ito ang mod, sir. Matakdan kasi ang kagid, sir Pilete.
0: Buhay ko. Ayaw ko gagsa.
2: Ako ang imong anak, Papa. Ako si Fanny.
0: Dili ka si Fanny. Buhay ko.
4: Gusto na. Buhay sir Pilete. Buhay siya. Gusto na.
3: Hala. Ipagawas ni Ma'am Esperanza ang mga iro. Laki! Sige! Sige, gina!
2: Brownie!
3: Blackie!
2: Blackie, ayaw!
3: Maaka ninyo ka ng buang na sabi-sabi sa haya sa mga anak!
2: Brownie! Blackie, ayaw! Hasta mo, wala mong kailan ako! Ako ang inyong account!
4: Sige na, dagan lang! Dagan! Arun di ka mapagan sa mga hero! Dagan na lang! Sige na!
3: Ayaw na pagbalik ni Ray, ha? Ay, nagipagbalik! Na, last na lang ka! Kaya madisgrasya ka lang, umubalik ka pa!

0: medical capsule sa pagkakaroon wala na ipulpitisyon di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya di ko na wala ko mabati nagkaluya
1: sa haplas yan sa
0: diri ko sa liniment oil kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplas na ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilig di ko anak kay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuhan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati og kaluya mogay na ko na naranasan gyud ako na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo okay kay gyud nga mauan mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating Ting. Set Health
1: Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skid lang yun ayo akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radio ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantod karo lang din. Hindi na ko. Hantod karo na ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, rock.

0: Radio Magbanting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lambaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
7: Target Line
8: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
7: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-8888. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a diet.

0: constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Is 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong ayunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado dito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan. Meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
4: Good afternoon,
3: Sir. Si Kuya Boy po. Si Kuya Boy po. Sino po sila?
4: Kuya Boy. yung ano mo, yung buyer mo dito. Dahil na wala na kami stock dito. Alam mo, ito tumawag ako sa iyo noon.
5: Nanay. Ano po muna ang pangalan po ninyo?
4: Yung si Oreta.
5: Lucy. Tama?
4: Si Yula Oreta.
5: Ah, Yula? Okay. Yula?
4: Yula Oreta.
5: Okay, taga saan po si Nanay Yula?
4: Taga Capiz mismo, Rojas City.
5: Rojas mismo, Rojas Capiz. Okay po. Nanay Yula, ilang taon na po?
4: 76.
5: Wow, okay po. Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, Nanay?
4: Yes, of course. Yung narinig kita sa radio, pag narinig kita sa radio, immediately I test it. And then, it's very good for me. Alam mo,
5: apo.
4: Ano na, yung masisino na lang utosan ko, punta kayo doon po, hanapin nyo yung sa last time. Hanapin nyo kayo dito kasi almost more than 1 month na tanang wala kayong stock dito sa Rua City, Capiz.
5: Lahat po ng mga butika, napuntahan nyo na po?
4: Wala, inikot na ng mga mayroon ako mga inuutosan iba
5: po,
4: na.
5: Tama, tama yun. Tama yun, Nanay, na inuutos nyo na lang para kumbaga safe po kayo, Nanay. Kasi unang-una, napakainit ang panahon. Pangalawa,
4: diba? Yes, inikot na yun, nakahiga ako.
5: Napakainit, Nanay. So, kailangan po na nasa loob lang po kayo ng bahay.
4: Alam mo, I'm mapo. Very happy na nag-response kayo sa tawag. Sa
5: thank you.
4: Kasi wala na akong paraan kung matawagan kito.
5: Yes.
4: I-text ko na lang in case na mabasa niya. Maybe it might be appreciated also.
5: Yes, no, super.
4: Very good na I'm happy. Nakahindi ako eh. Kasi nag-ihintay ako bago na ako nag-merienda. And then ang lunch ko naman siguro mga 6 o'clock na naman.
5: Mm-hmm.
4: Pero kung makainom ako at saka easy sa akin yung magpalabas ng waist ko.
5: Yes.
4: It's very easy for me.
5: Very good, very good.
4: Very easy. And then I feel it very good for myself. Although I have so many, alam mo naman, yung mga sibutis, marami na.
5: Maintenance. Yes.
4: At every month, nagpa-check up kayo.
5: Correct.
4: Sabi ko, every 3 months na ako magpa-check up, doktor. Kasi
5: yes.
4: Mayroon na akong isang medicine na very good.
5: Mm-hmm.
4: What is that, man? I will not tell you.
5: Yes.
4: I will not tell you.
5: Yes. It's okay, Nanay. It's okay. It's okay.
4: Sabi ko, siguro, hinanap ko yung numero mo.
6: Alam mo,
4: Hanap. Kung saan ko nalagay. Alam mo naman yung mga edad na 76. Cannot remember anymore somewhere. So you'll be hanap.
6: Ngunit kung sa'yo'y mawawalay, saan ako tutungo?
4: Gusto kong hanapin kasi hinanap ko yung personal ng kung saan na yun.
5: Oo. Uh-uh.
4: Ay, see, sabi ko, ito na, ang rice coffee, I will test siling ko, I will text muna.
5: Uh-oh.
4: Bago, baka naman ma-receive nila.
5: Apo.
4: At mag-response, very good, I'm happy. And alam mo, ito na ano ko ang numero, so, sa last number mo.
5: Mm-mm.
4: Nakahiga ako eh. Tapos kagad, ano ako.
5: Very good, Nanay.
4: Ang init dito, masyadong init dito. Ngayon,
5: yes,
4: masyadong
5: opo.
4: Sabi din sa mata mo tingnan. Ito,
5: yes.
4: Nagkikalabas ng ano ko. Mm-hmm. Nakapinto yung ano ko. Fresh air talaga ako. Hindi ko
5: nagagamit
4: yes. ng
5: electric
4: fan. Ganito yan. Very happy ko nakita. Alas number. Dinamadan ko ito kanina. I think he picks ko ito kanina. Kaya very happy ako ngayon.
5: Thank you, Nanay. Kami din po, Nanay. Sobrang happy din po kami na nakausap po namin kayong uli. At nakumusta namin kayong personal. Siyempre, kung patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga po ninyo na matagal lang na naubusan dyan po sa Rojas.
4: Yes. Yung last time, I had 3 boy children.
5: Mm-mm.
4: That is a fun. Pero mga bihira lang yan sila magpunta sa akin kung may vacant time. So, kasi mga very important din sila sa mga trabaho nila.
5: May mga trabaho.
4: Sabi ko, hanapin mo. Kung nga dito, Nay, nag-ano na kami, nag-online na kami, na ganyan, hintay kami, nag-order kami ganito. Hindi ako po ano maghintay, hanapin mo, ikot kayo ito. Nay, wala talaga, na isa. Ito
5: okay.
4: Naman, dating naman yung isa kong ano,
5: mm-mm.
4: Nay, nagtawagan na kami ang kuya ko. Wala talaga, wala talaga ganito. Inutusan naman yung mayroong mga tauhan inutusan. Tikutin nyo nga ito, hindi ito makatulog si nanay pag hindi yan makamakita yung...
5: Magre-response po for sure, nanay. Kaya dahil ano po yan, malaking bagay po yan sa amin na kayo po ay nagte-text at nakukumusta po namin muli kayo. Kasi hindi lang po ito yung dahil umiinom na kayo ng rice coffee at patuloy na kayong bumibili. Eh wala na kaming pakialam sa inyo, hindi po 'yon, nanay.
4: Hindi, kasi alam mo yung Apo. Once lang ako nagtawag sa iyo kasi alam ko very busy yung number mo. Pero inspire na ako kasi nakuha ko na yung result ng rice coffee.
5: Thanks.
4: I test it for more than 3 months only.
5: Apo.
4: And then continuous ko 3 months every testing ko sa within 3 months kung ano recovery. Very good eh kasi hindi na ako nagtiis ng palabas lang dahil kasi noon nung titiis kayo naging tayo kayo ng matagal doon sa CR ganyan-ganyan ayun lang pala sabi ko mahirap ito mapadoktor na naman ako ulit ayang doktor sabi ang doktor sabi ko, ganyan talaga na, kasi ganyan na ang edad mo, ganyan din na, ako, I will not believe you, Doc.
5: Yeah. Tama. Hindi pwedeng ganun, nanay, kasi may paraan naman, nandyan yung ating rice coffee, tama po yun.
4: O nga, yeah, very good talaga, kuya.
5: Yes, ito, nanay. Thank you.
4: Very happy ako, kasi tapos, yun naman ang mga anak ko.
5: Apo.
4: Kami din ay gagamit din yan pag mayroon na.
5: Yes.
4: Testingan nyo nga, testingan nyo. Bago sa aerobic sa kanila.
5: Apo.
4: Sige, sige. Ba't ngayon mo lang sinabi yan sa amin? Eh kasi hindi ako gusto mag-disturbo sa inyo. Maghanap ng ito. So, yun, mag-disturbo talaga ako sa inyo. Kaya umuwi yan sila ng mga isang mga dalawang oras. Mag-ikot lang. Ganito. Madalian kami na. Kasi ganyan nila. May mga kaisa, mga kaisa ganyan. Mga emergency ganyan. Oh. Sige, sige. Maghanap ikot ng ikot tapos online. Wala na eh.
5: Wala.
4: So, sige, ma-order tayo. Ganyan.
5: Noted.
4: Hindi nag-response eh sa mga nanay.
5: Noted ganyan. Po, nanay.
4: Ayan.
5: At least ngayon, nanay, nalaman po namin na naubusan na dyan sa Rojas City, Capiz. At may paparating ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Gagawan po agad dyan ang paraan, nanay. For sure.
4: Mabili ako ng 10 boxes para hindi ako may maubusan.
5: Tama. Pasiguro na. Pasiguro na si nanay. Tama po yun, nanay. Apo.
4: Nabili ako ng 10 boxes. Mura lang naman eh.
5: Yes, nanay. At alam mo, nanay, natutuwa din po kami dito. Lahat kami dito nakangiti. O, tingnan mo. Kung makikita nyo lang kami dito, nanay, lahat kami nakangiti. Dahil masayahin po kayo, nanay, at tuwang-tuwa kayo. At diba, napakasarap po sa pakiramdam na yan po yung sinasabi po ninyo na natutuwa kayo. Hindi po yon, kami po yung natutuwa, nanay, dahil na kumusta po namin kayo. Kasi
4: anyway, testing ko lang yung text ko sa inyo.
5: Yes.
4: In case na kung bigyan nyo naman ng pansin,
5: tama.
4: Very good. Pag hindi naman, wala naman. Di hintay ako, alam mo, nagpaplano ako sa next week. Pa-ililo ako talaga. Kasi
5: okay.
4: Check up ko, ililo ako, nag-check up eh.
5: Tama.
4: Although na marami din dito sa Roa City, ang anak pa doon ako. Sabi ko doon ako mag-ikot. Lahat na mall tingnan ko dito ako. Baka mayroon doon.
5: Basta may kasama ka, nanay. May kasama ka dapat.
4: Mayroon talaga.
5: Very good. Hindi
4: kasi
5: pwede.
4: At sarili kong anak ang nagdadrive sa akin.
5: Very
4: ayaw
5: good.
4: Kung iba pa yung ayaw ko. May sarili ako. Yung pinakayang disco yan talaga ang nag-aaral sa akin.
5: Very good. Very good po, nanay.
4: Siyempre may kasama ako. Ganon. Kaya ikutin ko yan. Tapos magsimba ako. Ikutin ko lahat yung mall. Pag wala, patawag. Text na naman ako sa inyo.
5: Yes. Yes, nanay. No problem. At sabi ko nga sa...
4: Alam mo,
5: sabi ko
4: ganito
5: nga,
4: masabi ko eh. Mm-hmm. Parang nahihirapan ako. Pag, kasi nandyan na yan sa ikaisipan mo na hindi ako nakainom. Kasi para sa kung nakainom siguro ako, madalian lang ito. Ganyan.
5: Tama.
4: Hirap-hirap ka. Naghihirap-hirap ka. Naghihintay ka ng gano'n.
5: Tama.
4: O doon marami akong yung pinansyo, mga 10 tablitas yan.
5: Yes.
4: Sa lahat-lahat na sa ano.
5: Mm-hmm.
4: Sabi ko, hindi walang itip ko to. Kaya kung minsan, minumura ko yung doktora ko. Dok, palitan. Napalitan mo. Ay, mga taga-USA yung mga doktora.
5: Yes.
4: Dok, palitan-palitan mo nga yung pan ko. Parang hindi ako ganito-ganito. Kaya, mami, alam mo, yung edad mo, ilan ang edad mo? Kasi ako hindi, kumakita yung personal ko, hindi nyo masyadong maano.
5: Opo, hindi halata. Na ako. Na, oh, tama, oo, tama. Opo.
4: Kasi ang lakas, ang lahat na mga yes. trabaho, kasi kaya ako na gusto ng may mga ano, kaya-kaya ko. Hindi ko nag-autos sa,
5: very good.
4: Hindi ako nag-autos. Very good, talaga ako gumagawa. Lalo na very yung lalaban good. Kung baro ako, ako talagang lalabayan. Ayaw ko kung ibang maglaban ng baro ako. Hindi noon man, masya, anong busy ako, iniipon siya. Ako talagang nag-
5: very good, nanay.
4: Nag-alaba. Ngayon, ako din lumuluto ng pagkain ko. Sige, lutuin niyo lang yung pagkain niyo. Ako lang maluto sa akin.
5: Very traditional kay nanay talaga, no?
4: Oo, pero ngayon, yung Panginoon, paggagamit ko ng ano nyo, medyo may medyo nyo hindi naman masyado pinain na binubulak kita, pero
5: yes,
4: medyo may nagbigay ng, mayroong maliit na advantage na nakisip ko sa ano.
7: Daw, niya gisoyan na mo sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati, sir. Wagit ko ilaing gitumbar.
4: Pag may time na sa buong gabi, hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
4: Mabit kasi nag-iisip ako, ganito. Tapos, ano naman ako, tayo naman ako, gawin ko yan. Magsulat-gal. Kasi, pasti matanda na ako, marami pa akong trabaho.
5: Yes, very marami good. Pa ako, tama yun, nanay. Tama po yun, tama po yun.
4: Lahat pati yung gardening. Ang may gardening wow. ako, marami akong matanong matanim sa ano. Ano pa rin matanim sa mga tao doon. Isanin lang. At yan doon ako, magpunta ako. Uy, hindi ko na dito. Ay, hindi pwede kasi gusto ko makita yung pagtanim nyo. Hindi naman, wala naman. Di hintay ako, alam mo, nagpaplano ako sa next week. Pa-Iloilo ako talaga. Kasi okay. check up ko, Iloilo ako nag-check up eh.
5: Tama.
4: Although naman masyado pinain. Pero sino lahat ako, may mga tanim ako dito. Harap ko yung mga
5: very hands.
4: Tingin ko na ako. Parang hindi sila maniwala. Ito, kung gusto nyo, ito, pagkita ko sa inyo yung ID ko kung ilang yes. taon ako. Ito, pagkita ko sa kanila. Yung voters, ano ko pa binibigay sa kanila, voters ID ko. Para okay. malaman nyo talaga.
5: Para totoo yung sinasabi po ninyo kasi wala po sa itsura po ninyo na 70 plus na po kayo, di ba, nanay?
4: Hindi maniwala. Correct. Hindi sila maniwala na ganyan.
5: Tama.
4: Kasi ang iba ang...
5: Baka po dahil sa ano, nanay? Baka po dahil sa rice coffee.
4: Yan, nagdagdag talaga sa rice coffee.
5: Yes.
4: Ano, para sabi nila, o pwede ka pa mag-asawa ulit. Ano, anak, mayroon na ba? Sige, dalhin niyo dito sa akin. Dalhin niyo. Tinudyo ko pa sila.
5: Yes, apo, nanay. Tama yan, tama yan. Very very positive lang kayo, nanay. Maganda po yan. Yan po yung outlook po natin sa buhay. Kasi nakakatulong yan para maiwaglit po natin yung lahat ng stress. Ganyan pong ugali, ganyan po sa inyo. Yan po yung maganda, nanay. Kasi yan po yung aura natin. Kaya po, bumabata kayo. Kasi ganun po yung outlook po ninyo sa buhay. Yan po yung lagi ko din sinasabi sa ating mga tagapakinig.
4: Kaya kung sino umasok, ilang taon na siya daw yung katabi ko na siyempre naghihintay kami ng itawag kami ng doktor o ganyan-ganyan. 76 na daw. Maniwala kayo, 76. Ilan pa lang yan? Kasi mas malakas pa siya sa atin. Ganyan-ganyan. Narinig ko. Kung ayaw kayong maniwala itong ID ko. Ito, pag-i-gini kayo kasi yung ID ko sa voters ID ko para maniwala kayo.
5: Dapat nanay, sinabi niyo, uminom din kayo ng rice coffee para maging...
4: Sinabi ko. Sinabi ko talaga. Oo, ang dami. Every time na may kasama ako, ganyan yan, maski sa ano kami.
5: Opo.
4: Siyempre, marami kayo kung sa mall kayo, marami nag-iipon kayo, maghintay kayo ng order niyo sa pagkain. Ayan, may katabi ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ikunin nyo nga yung rice coffee sa bag ko. Ino muna ako bago magkain ng ano. Hindi ko na kaya. Rice coffee, narinig ko yan sa ano yung rice coffee. Uh-oh. Sa katabi ko, narinig ko yan sa advertise ako na. Nag-rice coffee siya.
5: Uh-oh.
4: Tapos nagtayo yung isang babae.
5: Uh-oh.
4: Na ilang taon ka na ba, nai? Hindi ako magsagot sa iyo personal na ibigay ko lang yung ID ko para maniwala ka ito.
5: Tama. Tama.
4: Ano nagpapalakas? Ano nagpapalakas sa iyo na? Rice coffee. rice cookie, ganyan-ganyan. Yan ang vitamin ko, sabi ko. Para nag-advertise ako ng product mo eh. Kaya ganyan.
5: Thank you, nanay.
4: Nag-advertise ako ng product mo. Eh ngayon, ang rice cookie mo, wala nang laman. Anong basiyo na lang yung pinakita ko sa kanya. ngayon, amoy nila ang na-smell nila yung mga gandang amoy.
5: Mm-mm.
4: Ayun pala, no. Ay, wag nyo lang hawakan yung baso ko kasi bawal nyo hawakan yung amuyin nyo lang dyan. Ay, naghanap sila. Nagtatawag kami sa'yo, patulong kami kung ano.
5: Yes.
4: Nakabili sila. Sabi sa akin, Nay, nakabili kami, Nay.
5: Very good.
4: Sarap ko, no. Ganyan-ganyan. Oh, very good. Sabi ko, sana makatawag ako sa radyo. Kaso lang, busy ako palagi. Eh.
5: Yes.
4: Hindi ako makatawag sa inyo.
5: Yes.
4: At least ngayon. It's so happen ganito.
5: Yes. Opo.
4: Ngayon, kakainin kayo.
5: Yes.
4: At saka ako, bakante ako ngayon kasi ang init masyado.
5: Yes, nanay. Pag ganitong oras, huwag po kayong lalabas talaga. Napaka-init.
4: Wala. Opo. Ang pagkain ko lang nakarili sa lamisa pero hindi ko pa kumakain kasi alam mo yung kain ako ng ano ko lahat sa ano including na yung mga simple sa mga ganit yung kumakain itlog at saka prutas yan yan. Pagkatapos may nagkain ng itlog at saka yung iba pang makain inumin ko yung rice cookie sa katapusan ko yan yung siya ng ginagawa kong tubig
5: correct.
4: Pero
5: magtutubig pa rin kayo, nanay. Napaka-importante pa din ang tubig sa atin.
4: Pero matagal-tagal pa. Mga 10 minutes pa ako nag-inom ng tubig. Kasi gusto ko talaga
5: ma-absorb
4: sa katawan. Correct. Yung
5: rice coffee. Tama yun.
4: Strategy ko lang yan.
5: Correct. Tama. Tama po yun.
4: And then after 10 minutes, iinom na ako ng dalawang basong tubig.
5: Ay, very good.
4: Mamaya-maya, nag-iihi ako. Ano? Nag-iihi ng eh, yes. Very good naman, nalilinisan yung...
5: Correct.
4: Nag-text na yan, matagal na, wala.
5: Yes.
4: Ano palang paraan ko na makakontak ako?
5: Tama. Noted po yun, nanay. At sasabihin ko po yan sa ating mga deliveries. Gagawin po yan ng kaagad ng paraan para malagyan po ulit dyan. Yes, nanay.
4: Mabili ako ng maraming karton. Hanap muna ako ng pira dito sa tabi-tabi.
5: Opo, nanay, para hindi na kayo nauubusan. Opo,
4: nanay. Oo nga, hindi. Kasi yan 31 days yung isang buwan.
5: Oo, isang buwan.
4: Ay, para may ano ako, reserve ako na lang.
5: Correct. Habang nakakakalahati pa lang kayo, nauubos nyo pa lang po yung limang karton, naghahanap na uli kayo.
4: Hindi. Ganito lang. Sabi ko, sa isip ko lang yan, ha.
5: Opo.
4: Para hindi ako maubusan. Mm-mm. Ito na. Hanap ako dito ng tira pambili ko.
5: Marami siguro dyan ay sa loob ng bahay po ninyong nakatago mga pera-pera lang para
4: kung minsan yeah, alam mo yung mga negosyante talaga kung saan-saan ilalagay kung minsan yung mga barya-barya
5: correct saan tinatago sa loob lang ng bahay
4: oo sa loob kaya kung minsan ay meron po pala ako dito ganyan talaga isa-isa pa
5: naniniwala kayo nanay doon nanay sa ano sa kasabihang pag may isinagay nuksok, may madudukot.
4: Ay, ganyan. Kanito kanina eh. Kaya nag-ano ako, mayroon ako isang bag na inano yan sa akin. Matagal na yan, siguro mga 20 years ago na, binigay yan sa akin ng suki kong insik. Ang ganda-ganda ng bag. Sabi ko. Kasi ang ano niya, parang old na tingnan, kinuha ko yung mga handle niya, ang mga magandang mga ano, made sa labas talaga eh. Kinang dismantle ko para gamitong kung kulintas.
5: Correct.
4: Lagyan at sa ilgawan ko yung pindan kasi ang ano niya, parang magawang pindan. Sabi ko pa, ililo ko next week. Dalhin ko to sa yung mga gumagawa ng mga jewelries ano
5: papaayos
4: kasi sayang eh alam mo
5: sayang,
4: kung mabita alam mo mabita
5: magkano?
4: Hindi ko pang ano to ay siguro more than 100
5: ay wow
4: kasi ang ganda
5: nanay baka nanay baka hindi nyo na kailangan sa akin na lang
4: may anak ako tatlong mga eridero. Ipamigay ko na ngayong pero wala akong anak na babae.
5: Dalawa
4: lang ang tatlo lalaki. Yung mga anak lang na ano mga asawa nila.
5: Yes.
4: Mga rin sila eh kasi sabi ko, pag makita kung sino ang mauna, ito ang bigyan ko. Kasi sabi ko lang nakita yung ano niya, pindan niya magawing magawang pindan. Kasi
5: nanay, mag-uunahan na yun dun sa'yo ngayon kasi narinig na nila, yung nanay nila meron pa.
4: hindi yan sila naghahintay, yan sila kung sino, hindi sila ganun. Naghahintay sila kung sino ang anuhan.
5: Tawagan. Opo. O basta nanay ha. O nanay, ganito na lang. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay Yula, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga 70 plus na rin na may mga iniindang karamdaman na hindi pa nainom ng ating rice coffee, nagdadalawang isip, ang iba nagdududa. Ano po yung sasabihin niyo po sa kanila, Nanay?
4: Ganito. Oo, ganito. I-try your best na matistingan nyo. Katistingan nyo talaga, hindi muna ako magsabi sa inyo na dapat kayo talaga ang mag-isting. Pero sa aking sarili, naobserbahan ko talaga ang layo ng diferensya dito sa mga gamot ko na mga araw-araw iniinom ko.
5: Maintenance.
4: Ang layo, oo, malayo ang diferensya kasi mayroon akong time na pumupunta ng CR na gano'n na, pero noon, every 2 days, 3 days, at ang hirap na magpalabas.
5: Correct.
4: Ang hirap ang palabas. E ngayon, parang more than 2, siguro mag-1 year na ako nagtawag sa inyo. Tingnan ko yung sa ano ko.
5: Mm-mm.
4: More than 1 year na ata or 1 year na.
5: Yes.
4: Hindi ko lang matandaan. Oo.
5: Thank
4: ngayon,
5: you, Nanay.
4: Ito, mas malaki ang diferensya na although na mayroon kayong mga sustenance, mga ano, mga gamot, na mayroon kayong finance, ano, mga maintenance, mga ganyan.
5: Mm-mm.
4: Pero ang layo ang development niya. Layo. Kasi ganito, hindi ako naghihirap. Yun ang pinaka-importante, hindi kayo maghihirap magpunta ng CR.
5: Correct.
4: Madalian lang.
5: Correct.
4: Kaya ngayon noon, alam, tagal-tagal mo maghintay. Although na, especially kung may tumatawag na iyo sa cellphone mo, ay naku, ang hirap, hindi pa makano. Kaya dinadala ko yung cellphone ko noon sa CR. Kasi baka may magtawag na importante, pero ngayon wala na.
5: Correct.
4: A number of few minutes, seconds na lang.
5: Yes.
4: Yan ga talaga ang development. At kayong matagal kayong magutom.
5: Correct.
4: Although, kung marami kayong trabaho, kasi ako maski matanda na ako, kuya,
5: opo,
4: marami akong trabaho. At sa loob ng, hindi ako gusto yung mga napunututan, lalo na ngayon, iba na ang mga utusan kay noon.
5: Correct.
4: Ngayon, hindi na marunong magtrabaho ang kaot. Ako ang example mo, ganito. Eh, ako, ganyan ako.
5: Opo.
4: Eh, ngayon, kung hindi ka na marunong magtrabaho, wala nang mangyari sa iyo.
5: Correct.
4: So, pero ako ngayon, hindi ganoon pa rin ako. Hindi nagwalang
5: sa sige. Walang pagbabago.
4: Ganoon pa rin ang movements ko.
5: Salamat
4: nagtatanim
5: po.
4: Ako nag-ano nang ano at ako talaga ang lumalaban ng sarili kong gamit.
5: Yes. Nanay Yula, alam niyo po ba na marami kayong na-inspire ngayon. Maraming salamat po sa kwento po ninyong yung napakaganda, Nanay Yula. Maraming salamat po at nagkausap tayo. Thank you very much. Happy po kami, Nanay, diyan po sa inyong pong kwento na talagang na-inspire po tayo at alam ko na marami kayong na-inspire ngayon sa dami po ng nakikinig sa atin ngayon.
4: Marami na akong natulungan, advertisement, ano ako, sabi ko, pwede na ako magsingil sa inyo ng percentage, ha?
5: Apo, Nanay. Nanay, ipagpatuloy niyo po yan.
4: Marami akong mga mayaman na in-advertisement, doktora pa, isa pang close friend yung doktora.
5: Tama.
4: Kaya, wag mo, tingnan mo nga ito, bigyan lang kita ng limang sasay. Tingnan mo nga, basta doktora ka. Nanay,
5: yes. Nanay Yula, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay Yula. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Sana one of these days magkausap pa rin po tayo, Nanay Yula. Maraming salamat po.
4: Yes.
5: No problem po, Nanay Yula. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay.
4: Thank you po.
5: Ang ibigan si Nanay Yula ng Rojas Capiz. Yan po yung sinasabi po namin, mga kaibigan. Hindi lang po tayo nagtatapos doon sa gumagamit na po kayo ng ating rice coffee. Tapos wala na kaming pakialam. Hindi po yun ganun. Kaya po kinukumusta po namin kayo. Sabi ko nga mag-text lang at kami po yung tatawag sa inyo. Anyway, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: oras, alas 7 y media. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing, new packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barang

0: Kay office, school uniform o guban pa. Mahimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ano oh.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved, tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Dili ang sekreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Oras, alas 8.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radyo Magbangting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
2: Radyo Bagting!

0: Radyo Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma,

0: arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Lotto Philippines! It's a supercharged Tuesday night. Sakto ang pagtutok ninyo dahil oras na para sa pinaka-inaabangang highlight ng gabi, ang PCSO Lottery Draw. Ngayong Martes, June 2, 2026, mas pinainit, mas pina-level up ang excitement ng gabing ito para sa inyong lahat dahil tatlong jackpot prizes ang nakaabang at maghahatid ng million peso smiles. So, if you're feeling lucky tonight, this might just be your sign. Hold on to your tickets and enjoy the non-stop thrills and good vibes. At papremyong hatid namin para sa inyo ngayong gabi. At syempre, ang makakasama ko sa pamimigay ng lahat ng yan ang aking co-host. Isa magandang gabi sa iyo, Mary.
2: Magandang gabi rin sa iyo, Jasmine. And of course, to all our avid Lotto players na naka-tune in via IBC 13 and DATV. And shout out to all our online viewers via Facebook and YouTube. Ramdam namin ang energy ninyo. This is your ultimate Tuesday night, kaya huwag kayong maglilipat ng channel at mag-browse ng ibang websites or pages dahil sunod-sunod nating bobolahin ang mga numerong pwede maghatid ng big-time celebration sa inyong mga buhay. Good luck, Lotto players!
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us, the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance inyong manalo sa lahat ng Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Let's not keep you waiting! Game time na tayo! Manifest the good vibes and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bantín.
1: Horas a las 4:30.
0: Radio Bad Bantín. Radio Bad Bantín.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan gyud nga nagyud say ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
4: karon.
3: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
4: Uning baba,
3: baba na gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
6: Dili!
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanang.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masakang sa tadin mo!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
5: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko!
6: Di mo nakacheck ko, pero bakas niyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Unsa?
5: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita naka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O sa kong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa kapanglawas, kayo mo panghihi. Maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto lubdub sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lubdub. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdub. Ang mga gina ko na ko, ana, bantay sa Paragis, maayong gina siya sa tapang lawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila di naka

0: Ay, hello, mga higala, mga sugin, mga kanginan, kumusta? Niyano sa inyo, higala, sa kanginan, Ray Arellano, para sa atong bago na sang akto, bagong akto naman, bagong hugna sa atong sugilanon, burbur o bibingka. Pero sa dili pa, shoutout time. Shoutout, gato sa Jinx Court, Ganduango, yan, si Sanjeline Garing Katipay, Alan Garing, ya sa Bunbon Aluginsan Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing. O niya nga tusan ni Lucia Bloy, Tonyo Bloy, Alex Ubanaw, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan nga po ni Ricky Bangis Garing. O niya ni Tony Natad, Moreno Natad, Mirna Mimpisa, gikan ni Pedro Pungasi. O niya lang shoutout tusan, gigan sa Anthony Jose family dia sa Macrohon Lady, Madam Belma and Sir Manuel di Das Bourbon Cebu, si Joseph Telos Cariño, Ruel Javierto Valencia Negros Oriental, si Rosan A. Muratas, Trixie Claire by Balili, Ricky and Vivian Viente dia sa Valencia Negros Oriental, Doktora Genevieve Balaan dia sa Talisay City, sila si Silsa Dilia Inday Pilin Binte Convente Family o si Mark Sumeli Flores gikan sa atong writer-director BSI founder OG Kumpok Rakasa. O gagalang sa atong mga kaubanan nga gusto mga sokin na tuti paminaw diyan nga gusto magpadrama niya na nga itong burbudong bibingka ready na chat lang mo paibaw lang mo pabook lang mo para sa atong drama chat lang sa numero or text sa numero 0923-535-7697 or diliba sa 0991-205-5301 ya, pakita lang si OG Kumpok Rakasa. Okay, bueno, padayon ta atong mahinumduman nga nagdali ang atong bida nga si Jigo sa pag-adto dito silang takla. Pag-amot nila, nang harana dayon sila, ugwa makauyon sila lat. Ay, malasa. Pero si Takla nakadayag og nalingaw kay ni Jigo. Human sila mga harana, may banus dayon sa pagkanta si Bugart. Og pagkahuman, ano, naginam-hinam na sila kung kinsa ang piliyo ni lalat. May ikala, ingunining na itabo. Niya na nalang sumpan ng itong sugilanon, Bot-bot o Bibingka.
1: Checko?
2: Uhungot kong lalat. Hinaot ko nga ako ang imong piliyon.
3: Sige na lalat, desisyon na.
1: Anak kong piliyon mo si!
4: Si Baijiko! Si Baijiko! Si Baijiko!
1: Ang akong piliyon, mao si...
3: Tan-tan-tan!
1: Bagay!
2: Ha! Usa! Bangag sa ilong!
4: Dino ang maningi mo lang?
2: Dili! Dili! Dili!
4: Bajigaw! Ayaw kong biyay, Bajigaw!
3: Katawanan, ang bakti ng bagukan, may karatil sa pagdagan. May mo na ba kong muda yun? Langga lalat?
1: Nga naman?
3: Manguyab ko na mo.
1: Lalano? Ikilig mo, Patch!

0: dala. Ito, lagi yung maluwa ati takla.
1: Kalit mang mito ang ako mga luha, Gian.
0: Ay nga naman, ati.
1: Naluoy ko ni Checo.

0: Lingkod po kahit.
1: Okay. Uy, paya kalimpia ng bangko. Ano ka din eh? Ano
0: ni ang buga? Sige na. Pangayapin ako.
1: Ay, unya na lahat.
0: Nga naman.
1: Pakanaw na ako. Gutom ko.
0: Bangag sa ilong ni mo, Bogart. Bangag sa ilong.

0: Ай, на мато спайчикал. Калет бакала. Косо ке ми дакан. Най бао на кук. Аса се пайнгон. Магдалико. Магдалико. Димаемон. Бауахико. Кай ти галек. Мутайо на кюток амбак са панг-панг. Ага кумико.
1: Unsay sunod nga mahitabo.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Kanarawang ko nang kuantan sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Takan, upper limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako, nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil yun, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong Kuan, ni-try ko mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning paragis. Kaya ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na po doon, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibitibos.
7: Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilang-bilang capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal

0: Bahalan lang unta tug patay ng akong amahan. Basta masayod lang ko kung kinsa siya. Pero wag yun, namatay na lang in taon si nanay. Ngawa magsulti na ko kung kinsa ang akong tatay. Malak yun ako eh. Unya karon. Doon nanay babae nga nagtingban sa akong mga pagbati. Sa akong gugma. Pero nagbalik na sila si Mar ang malditong pugat. Gibastid ako sumut kong lalat, my love. Malasag yun ako eh. Waya ayaw ni kinabuhi ah. Malas ni kinabuhi ah. Mas maayo pag muamba ko yung pangpang. Palalat, puslan man wanay ayaw ni kinabuhi, may pamatay. Kataas na ba ni pangpang nga? Kadagang bukong sa ubos sa pangpang. Naapag yung mga agukoy sa ubos. Sa may angay akong buhaton. Mga kasama, mga kabisay, mga kapangak sa ilong. Kamong mga naminaw karon unsa may angay na kong buhaton. Ah, husto. Mungutana ko sa akong konsensya. Konsensya, kung kamoy pasultiyon. Ganahan mo muamba ko sa pangpang? Ha? Ganahan mo tumag? Ganahan ko, Jigo. Ah, dapa man. Ganahan sa karoy, no? Nga, maldito kong konsensya. Kung muamba ko, patay ko. Di may mo, oy. Ako go'y bida ining sugilan nuna. Ah, bahalan lang ni. Puslan man nga way magmahal. Muamba ko. Kadiyot ka manukad ko, bi. Manukad ko. Ayaw, Jigo. Ayaw, Jigo. Kuya, awan ako, eh. Ilikado kayong akong buhaton. Salamat, buutan kong konsensya. Pero nga nung kuyawan man ko nga, magpakamatay man ko. Gusto na kong magpakamatay, pero sakita ka ang matay, tano? Ah, pero bahala na. Gusto na kong maimpas ng akong kinabuhi. Magpakamatay, yun ko. Manukad ko, balik, manukad ko, balik. Bira uno! Bira dos! Bira tres! Ahabada! Kulba! Kulba, masada ining maghikog ta! Kulba, gano'y! Pero, anong kulbaan man ko nga? Maghikog man ko! Pakamatay man ang akong tuyo! Last lang yun eh. Bahala lang yun eh. Hikog yun ko. Balik. Balikin. Palalat, my love! Puslan mga di ka maangkon! Maghikog ko! Ay! Ang akong dugan, ay!
1: Bajigaw?
0: Ang akong dugan!
1: Ala, bajigaw! Ala, kalisya na tumbang di kiring! Pat! Ay! Bajigaw? Hala? Ala, namatay si Bajigaw! Iyatake sa kasing-kasing! Wala manikipatol! Ala, patay! Ala, yung sabay buhato na kawinig! Ala, uawa na yun magliok! Wala yun! Patay na yun eh! Bigan eh, imulsuhan ako, be. Ah, ala. Walang yun magliog kang pulso. Patay na yun. Patay na yun eh. Gulitan akong ilong. Ala. Milis kiyang lang ang ilong. Pero walang yun maginawa. Ay. Basa-basa na bang ilong. Yaks. Pero... patay na yun eh. Ah, gusto. Iyon sila nga i-mouth-to-mouth resuscitation ko, no? Aron mabuhi pagbalik. Ma-revive. May jigaw. May, ayaw ka bala ka, may? I-mouth-to-mouth ka. Aron mabuhi ka

0: ปึกปลาเลยกินนี่กินเนี่ยเนี่ยอิงอิงอิงอิงอิงโอ้โหปนัดติกับเป็นจิ๊กโอกินเนี่ย
1: ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
2: kay dati man good sir nga communication dili normal din nagtake atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang administration nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito sa adlaw nga mo gyud ginatik nga kon sa debit ba murag makapool gani kay maghila ba puto-puto na pay mga dagko kayo murag luwa kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko ibati nga luod akong puto-puto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan ako, pag-plus na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og gaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap niini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kayo ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag-luya na ka?
4: Murag-luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.2. 106.2
2: Bell FM Radyo Bagting.

106.7. Rádio Vaguinho.

0: kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
2: Alas 5:08 na maayong buntag ginatong tanan mga kabagting o gabal kadas nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Nainasob nga hugna adlaw higayon sa pagpakiguban sa pagtunol sa mga balita o impormasyon. Kaya kalabtanan ng katawan sa dakbayan lalagwigan o kanait nga mga rehiyon na mabot sa Sibya. Nining nga to ang Sibyaan sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Lansan akong pagpasalamat no, sa kahitasan sa laing kahigayunan na dinhi sa pagpakabuhi sa ibabaw sa kalibutan. Ito, sa unsaman yung mga transaksyon, game buhaton, trabaho on, mga nagsugod na o sa mupadulungay pas trabahoan, maing buntag ganin yung tanan amping mo sa pagmaneho. Dasin yung mga pagbiyahe. Ito maglangay mga kabagting o kabalkadas, ninata sa mga angay ang sayran karong buntaga din sa itong pagbanaguban lanog sa Bagtingan.
0: BTC Headlines.
2: Ngayon itong sayran karong buntaga o kinimay kalabtanan sa 6.8 million nga shabu na kumpiska sa tawi-tawi o sa kasospek na kaikyas. Samtang usa ka minor di edad ang nariskyo. Nagampang headlines, maguma, gitabangan o patay sapat kay mga individual sa Zamboanga del Norte sospek na nga dakpan. Headlines paghihapon, duha patay, pito samdan sa pagpamusil dito sa SJA Barm. Ay bahin sa mga balita o gasayuran, drug suspect sikop sa bypass operation Dennis Pagilian City. O galakip na niini ang inisyatibong ugnayan sa barangay o serbisyo karaban, malampusong ipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Amahan nga tricycle driver patay sa pagpamusil sa riding in tandem sa Mlangko, Tabato, asawa o anak naluwas. Kadungan pang headlines, mananagat dakpan sa San Pablo human makuhaan og drogang Cebu og armas de fuego. Headlines sa lakat sa panahon, habagat og localized thunderstorms magdala paghapon ng mga pag-ulan karong adlawa. 1.2 million pesos nga kantidad sa livelihood starter kits gihatag sa Dole Zamboanga del Sur ngadto sa 20 nga mga paroles and probationers. Headlines pa lamang kadto mga kabagting o kabalkadas, so gadiin ang kompletong detalye sa mga balita dinhi lamang na sa Lanog sa Bagtingan. So mabati kami ninyo sa 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. Pwede usap nyong i-download ang Radyo Bagting app. Aron makapaminaw mo sa AM o FM, isang asa mo na himutang, dinis ibabaw sa kalibutan. Wala na sa ilalom sa kalibutan. Samtang katong mga nag-live stream, katong sa live day na to mag-atang, pwede saan mo makapanangan sa inyo mga comment. Lakip na sa inyo mga pabagting o patimbaya. Ito na basahon unya. Alas 5:11 na. So, dantang bulian sa mga balita. Apan ginhanglan sa itong magpakisayod sa update gikan sa kahimtang slakad sa panahon. Kaya nakastandby na sa Bagting 17 Florence of Fima. Labot ni ining localized plus habagat pagayod ang magpaulan sa adlaw or niining higayuna din sa itong dapit. Sa detalye ni Bagting 17 Florence of Fima.
0: BTC Weather Update.
3: Una paghihapon masartihan nga mga pagbundak sa ulan ang magatawhan karong adlaw gumikan paghihapon sa nag-uban nga si habagat o sa localized sa thunderstorms. Madot pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga makasinati kitag mga lagiting nga kainit sa panahon na panahon sa buntag ug udto apan kini dili paghihapon angayan nga kumpiyansaan gumikan usab sa posibilidad nga kalit nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or di bagha kagabhion. Apang ipaglaro lamang sa pag-asa nga jutay lamang o gamay lamang ang kagayunan nga doon na gayoy masinatian nga pagbundak sa ulan karong adlaw o sa higayon nga makasinatik pagbundak sa ulan dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa gumikan sa posibilidad nga mga masinatiyang mga pagbaha o di bagka pagdahili sa yuta. Wala kikabutsang sa pag-asa diri sa Zamboanga Peninsula kung unsang lugara ang direktang ulanon karon. Muna nga mas maayo nga maigmat kita sa kanunay aron usab nga dili kita madilatar o magamping sa kanunay o mangandam aron nga dili mga dilatar panahon sa pag-uli labi na nga ang uban nga mga government offices nagpabalik nagpatuman sa ilahang 5-day work week samtang alaw usab natong mga padayon pa nga brigada karong adlaw kinahanglan usab nga magdala kang magpalanggas kainit. May gumikan na kay anak matupas sa pag-asa nga alas 9 nga tunas alas 12:08 lauman gayod nga makasinati kitag maglagit nga kainit sa lakat sa panahon samta sa pikas bahin unas og tawo sa pagdiha sa city sa mga managat karong adlaw alas 12:54 kagandang kadlawon 0.2 meter gilad mo sa tubig mao kunay unang hunas ang taog unyang alas 7:09 antak na sa buntag 1.9 meter gilad mo sa tubig. O gang ikaduang hunas usab, ala una 51 ang tak na sa hapon, negative 0.1 meter ang gilid mo sa tubig. Subling mo tao usab, pag ala 7:05 ang tak na sa gabi, 1.4 meter ang gilid mo sa tubig. Lauman mo subang adlaw, ala 5:57 karong buntag, o musalob kini pag ala 6 on top unyang gabi. Update kina sa lakas sa panahon, Bagting 17, Florence Fima sa Belep M. Ograd, Bagting.
2: 106.6 L. Radio. Sa itong mga lakaw, mga kabagting o kabalkadas, busa kahintang slagad sa panahon, muna itong unahon sa pagpakisayon. Sige, kay alas 5:14 na ang mga hanay sa mga balita o kasayuran nga itong ipadangat nga na kaninyo karong buntaga. Standby, mga kabagting o kabalkadas, kay dito po sa lungsod sa Kumalarang. Mga balita gikan sa BBC News Center ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Inisyatibang ugnayan sa barangay ug serbisyo caravan malampusong ipahigayon sa nasangpit nga lungsod. Ang kumpletong detalye niya at ang pag-asayran.
4: BBC Live Report.
5: Nagpakita og dakong galipay og suporta ang mga residente sa Barangay Gusom, Kumalarang, Zamboanga del Sur sa malambusong pagpahigayon sa ugnayan sa barangay og serbisyo caravan ni adtong Hunyo 1, 2026. Ang ugnayan sa barangay usa ka programa nga nagtumong sa pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno gadto sa katawhan pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga panginahanglan sa wiston og mga kabalaka pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga lumulupyo mas masuta og matubag sa ustong paagi ang mga prioridad nga proyekto o programa nga makahatag og kaayuhan sa matag barangay. Dungan usab nga gipahigayon ang serbisyo caravan diin gidala sa lokal nga panggamanan ang nagkalain-laing serbisyo nga dumismo sa barangay aron masayon gining ma-avail sa katawhan. Lagip niini ang medical outreach og feeding program, serbisyo sa local civil registrar para sa pagproseso sa birth certificate, death certificate o marriage contract, ingon man ang serbisyo sa municipal treasury office para sa pagbayad sa buhis. Mitambong usab ang municipal agriculture office nga naghatag og mga binhi. Samtang ang assessor's office mitabang sa mga kabalaka nga may kalabutan sa mga kabdangan. Naghatag usab og serbisyo ang accounting office, budget office, cooperative office, peso office, engineering office, planning office, disaster risk reduction and management office, tourism office ug DSWD. Miapil usab ang Philippine National Police ug Philippine Army nga naghatag og libreng serbisyo sa pagpagupit sa buhok para sa mga residente. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
2: 106.6 FM. Mga kasayuran gikan sa lungsod sa Kumalarang. Sa pagbadayon sa mga balita dinhi sa Lanog sa Bagdingan, tabuktang adto sa mga impormasyon usab ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, labot dinhi mag-uuma gitabangan og patay sa upat ka mga individual. Dito sa Zamboanga del Norte, suspect nangadakpan niya ang kompletong detalye.
4: BBC
6: Sing Live Report.
7: Patay ang usa ka 33 anyos nga mag-uuma human gitabangan og bato ay gitigbas sa upat ka mga suspect sa Barangay Kaluan, Sindangan, Zamboanga del Norte niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026. Gilang biktima nga si Mark Anthony Perez Indab Senior, samtang ang manadakpan nga suspect mao sila si Sem Pilomino Ligarte, Cirilo Taan Perez, Eugene Sumingkan de la Cruz ug Mark John Indab Perez nga pulos mga residente sa mga barangay. Sumala sa initial nga imbestigasyon na suko ang biktima tungod sa panaglalis nga may kalabutan sa ilang mga anak ug miadto sa balay sa mga suspect nga dunay sundang. Didto nahitabo ang komprontasyon, din gialigar nga gitabangan sa upat ka suspect sa pag-atake ang biktima pinaagi sa pagpanglabay ug bato, pagtikbas sa tiyan ug pagbunal sa likod gamit gyapon ang sundang. Dali nga gidala ang biktima sa Sindangan District Hospital apan gideklarang dead on arrival sa attending physician tungod sa grabing samad sa tiyan. Human sa insidente, voluntaryong misurrender ang upat ka mga suspect ngadto sa kapulisan ug kasamtangang anana sa kustudiya sa Sindangan Municipal Police Station samtang giandam ang hustong kaso batok kanila. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
2: 106.6 Hey, good mayong panaminan mga kabagting o kabalkadas. Kumikan kayang away sa mga bata na sangpot nga tus away sa mga ginikanan. Kuban pa mga individual o nisangpot gayon nga to sa paghunos sa kinabuhi. Ano yung nga na magiging kagahi ang mga batikulon eh. Ang kinahanglan mapadalas emosyon o kalagot o kapungot nga pwede manusab na nga di gyud madalag sabot-sabot dalon nga to sa level sa barangay o di gyud madalas level sa barangay nga to nas pagpa file o reklamo nga to sa kaning nahingtungdan ahin siya i-file dito sa korte kung galing dili kay mabot sa punto nga dalon ang pag-angkon sa hustisya. Kaya sa inyong kaugalingong mga kamot, mga kabagting o kabalkadas, ay ang makita adto sa pamilya, maong unani gyud ay ang sangputanan basta na ay mga away-away ginagmay sa eskwelahan or sa mga kabataan, musangput kayo nga to sa pagpatay o pagpangulatag, uban pa. Grabe yung pagkakuan, pagka-cruel na gid sa kanibitang ingon ini nga mga sitwasyon, mga kabagting o kabalkada. So, manghinautang adunay halawom na usab nga investigasyon. So, nga dinalian nga manubag ang si Kinsaman nga adunay kanibitang kasaypanan sa mong panghitabo. Alas 5:20, din sa itong pagpanag-uban na Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Commercial break na lang ta mga IT technician kaya di na madala. Alas 5:20 na din si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM Lanog sa Bagtingan
6: 106.6 Bell FM Radyo Bagting.
8: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
11: Namang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag permintin kung madunlan ay nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take itong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Sunfall Plus Gold.
13: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
15: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
16: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Cagayan City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
18: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahay. Maglapag yun ko atang mga guloy yun.
17: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
20: 106.3 Radio Magbating Ting.
2: Alas 5:26 na mga kabagting og kabalkadas padayon pagyapon tas pagtunol sa mga balitang impormasyon nga ngayong sayran sa katawhan sa Dakbayan, Lalawigan, kanait ng mga napit. Ilamang sa tong tulumanon sa lanog sa Bagtingan. sa 106.3 Bell FM ug 756 sa dayal sa inyong mga radyo ni atong mga nagpanupunay paghihapon og kadawat og mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga mga kanitong tugod to be true nga mga pasaling iba ka mga malisyoso nga mga links nga inyong nadawat. Careful ragid gihapon kay wagi kahumanan nagpahibangno ni ana ang NTC mga kabagting og kabalkadas. Ang National Telecommunications Commission Region 9 ini ang pag-auhag sa publiko nga magmatngon magmabinantayon sa naghanan kaayo nga mga scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinaagi sa mga text messaging ug online platforms. Galing aduna moy mga nadawat nga mensahe nga nagpakaron ingnong bangko, kunuhay, ahensya sa gobyerno o gikan mismo bakaha sa inyong mga service providers, itaho gilayo na ngadto sa mga nahingtungdan. Ipa-verify gayon o i-verifakaha ayo pagpataka og click ayo pagpataka og uban pang tuslok niya. Pero nibili mo mabiktima mga kabagting og kabalkadas ha? Paimangno na sa NTC Region 9 aron dili ka mo mabiktima sa mga scammers. 5:28 na mga kabagting og kabalkadas ug nanata sa round 2 sa to mga balita og impormasyon. Apan sa dili pa mga balita og impormasyon kung nugaling ikaw kanunay nga aduna nagoy gihambin diha sa imuhang balatian. Hambin kag balatian. Wrong grammar na ito eh. Kung naghambin ka og balatian mga kabagting og kabulkada, so iba ka medyo kanunay mag-apiki niya kung mga kahimtang sa pagkakaroon. Kinahanglan nato na nga mamahimong ma-stable o mahimong himsog ganunay nga itong panlawas kay ang panlawas sa labagi din tao eh. Mamahimong na itong usas mga nag-unang kinahanglan nato para makalahutay sa unahan. Mariang Zed Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, ugon, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Kay ang Zed Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula kay produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Basta Zed Marketing tatak. Magaling! 106.7 Ito maglangay ang ngayong sayran nato ng mga kasayuran gikan sa lungsod sa San Pablo. Ikan kayo doon naman na nagatdakpan sa nasangpit nga dapit tuman makuhaan og drogang sabu og armas de fuego. Ano yan, kumpletong detalye ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
20: BBC Live Report.
21: Sa kote ang 46 anyos nga mananagat atol sa pagpatuman og search warrant sa Porokdosa, Barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur, alas 12:30 sa udto niadtong Hunyo 1, 2026. Ang operasyon na base sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Narecover sa mga otoridad gikan sa suspect ang siyam kapakete nga adunay gituuhang sabu, 31 kawalay sulod nga pakete, 2 ka improvised glass pipe, 1 ka kawayan nga gigamit isip sealer, 1 ka ointment container o plastic straw nga gigamit isip improvised funnel. Samtang tanan na kumbiskang ebidensya, itugyan alang sa forensic examination na. Ugang nadagpan nga suspect ana na karon sa kustudiya sa San Pablo Municipal Police Station na ugihigay na ang tugmang kaso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Ato'y mga kasayuran gikan sa lungsod sa San Pablo, tabuktang at pa sa dugang mga balita. Ang mga kasayuran usab, ginadiling drogas gihapon eh. Mga natala deris dakpayan sa pagadian drug suspect sa kote sa bypass operation din sa dakpayan. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
20: BBC Live Report.
22: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 22 anyos nga lalaki alas 9:16 sa gabi ini atong Hunyo 1, 2026 atol sa hiniusang anti-drug operation nga gipahigayon sa mga sakop sa Pagadian City Police Station Padaya Regional Special Enforcement Team 9 o sa DESMARPSTA sa Purok Masidlakon, Barangay Bulatok, Pagadian City. Nakuha siyang posisyon ang lima kasasyay nga dunay gidudang shabu o sa ka-cellphone o sa ka-motorsiklo nga Suzuki Rider o ang gimarkahang by bus money. Ang mga nakumpiskang ebidensya sa droga ay submitter nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Samtang ang suspect ang nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radio. Ito yung mga impormasyon dinhi sa Pagadian City. Unya, kung adto po ta sa lungsod or sa areas Tawi-Tawi. Yan kay doon na po 6.8 million nga shabu nga nakumpiska sa Tawi-Tawi. O sa kasuspek na kaikiyas samtang usa ka minor ni edad na rescue. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
20: BBC Live Report.
7: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka kauban sa target sa drug buyback operation human makumpiska ang gibanaban ng usa ka kilo nga gidudahang shabu nga ni kantidad og 6.8 million pesos sa Barangay Siman Dagit Bungao Tawi-Tawi. Daling nakaikyas ang prime target nga nailhang si alias Namli samtang nadakpan ang iyang kauban nga si alias John. Sa beripikasyon nga gipahigayon na siren nga minor di edad di ay ang nadakpan busa kini ang gi-rescue gitugyan ngadto sa Ministry of Social Services and Development kon MSSD alang sa hustong pag-atiman o legal nga proseso. Gawa sa shabu na recover usab sa mga operatiba ang buy-bust money o usa ka cellphone nga gituohang gigamit sa illegal nga transaksyon. Padayon karon ang operasyon sa mga otoridad aron masikop ang nakaikyas nga suspect. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.7 Radio. Ato yung mga dagong mga accomplishment gikan usab sa silingan nga mga probinsya, mga kabagting o kabalkadas. Amok tangan to sa mga natala gikan usab sa Mlangko Tabato. Gumikan kayo ni amahan nga tricycle driver patay sa pagpamusil sa riding in tandem. Ito sa mong napit at paning asawa o anak nakalingkawas. Ang panghitabo. Ang report at balikan si Bagting 28 Kimberly na muwag. Round up paghihapon kini sa mga balita dinhi sa lanog sa Bagting.
20: BBC Live Report.
21: Patay ang usa ka amahan nga tricycle driver human kini gipusil sa mga wala mailing riding in tandem gahapon sa Udo, Hunyo 2026 dito sa Mlangko, Tabato. Ang biktima giila nga si Hernani Talamor Jr., residente sa Purok 2 sa maong lugar. Base sa inisyal nga investigasyon, nagmaneho si Talamor sa iyang tricycle. Uban ang iyang asawa ug anak sa dihang kalit silang gisundan sa mga suspek nga sakay sa itom nga Honda XRM ug kalit na musil. Sumala sa mga saksi, makadagang higayon nga gipabuthan sa mga armado ang biktima, hinungdan sa kalisang sa mga residente sa maong lugar. Samtang naluwas ug wala ra maangol ang asawa ug anak sa biktima bisan pa nga kauban kini sa panahon sa pagpamusil. Na-recover sa mga otoridad ang pipila ka bastos sa bala sa kalibre 45 nga gituohang gigamit sa mga suspek sa maong krimen. Padayon usab karon ang head pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang mga suspek samtang gipadayon usab ang investigasyon aron matino ang motibo sa pagpatay ug mailhan ang mga responsable. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.7 Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas o mga lagyo ng mga lugar nga mabot sa Sibya sa Radio Bagting o BLFM. Siyempre, dininitas mga balita sa BBC News Center. Mikan kay 1.2 million pesos nga kantidad sa mga livelihood starter kits. Ihatag sa Dole, sa Buanga del Sur, ngadto sa 20 ka mga paroles and probationers. O gadiin na makatabang usap kini sa ilang panginabuhian na puhon kung ugaling nga makagawas or nakagawas na under provision na mga kabagting o kabalkadas. Makasugod ba? kay lisod na ra magigayo makasulod sumala pa og trabaho manay sagad istorya sa mga kaninang nakalaya na lisod gay mangita og trabaho kun galing adunay dukit na ang imong ngalan mga kabalting og kabalkadas may nalang niining bahina kay mamahimo sila ang boss ilang kaugalingon nga nibitong trabaho o silang panginabuhian. Itong report ni Bagting 17 Florence of Ima. Sila mo yung katambong sa mga activity kagahapon na naniya ang detalye sa mga balita.
20: BBC Live Report.
0: Kabat sa 1.2 million pesos ang kantidad sa mga livelihood starter kits nga gihatag sa Department of Labor and Employment sa Zamboanga del Sur ngadto sa 20 ka mga provisioners o parolis nga diin ipahigayon kini sa may sulod mismo sa buhatan sa Department of Justice sa Parole and Provision Administration sa may Balintawak, Pagadian City. Nasairan nga gipangunahan kini ni Dolly Zamboanga del Sur Provincial Director Miraflor Casanes o banusab ang Regional Director sa DOJ-PPA nga mao si Amitis Butchong o uban pang mga grupo kining uban pang government organization na sairan nga nadawat sa 20 ka mga nahimong benepisyaryo nga kliyente sa DOJ-PPA mao kining musunod ang kagamitan sa manalamang sa cosmetology, carpentry o lakip na ang gardening o farming frozen food bin vending o electrical servicing, refrigeration and air conditioning o lakip na usab ang baking and pastries o glass installation. Gani aduna usay mga individual nga nagkarawat og small engine repair o lakip na ang street food vending, shopaw pati o tapioca production kits. Matud pa ni Regional Director Amitis Butchong nga ang nasangpit ng mga beneficiaryo mao gayoy ni decision or decider kung unsa nga mga starter kits ang buot nini nga madawat aron nga ilaha kini nga maggamit sa ilaha nga panginabuhian human nga kini sila ang nahatagan og kagawasan gikan sa ilaha nga pagkabilanggo samtang nga manginauton usab si Provincial Director Miraflor Casanes nga pinaagi sa ilahang nadawat nga mga starter kits mamahimo nga kinalakini nga mapalambo o gingon man na mas muharuway usab ang ilahang nga pamuyo. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Grad siya Bagting.
2: 106.3 Yes, mga kabagting o kabalkada, sa diin mahatagan sila o kahigayunan sa pagmanage sa ilahang kagulingon mga panginabuhian sigun sa ilang mga nakatunan sa sulod. Ang mga skills nga diin na bait tanga na sila sa rehabilitasyon o diba ka na sa bilangguan mga kabagting o kabalkadas dili na mamasabot nga diin na abi kay na bilanggo di nilang yun punhatagan o itong kahigayon ang makat-on sa pagbarug sa kaugalingon mga kabagting o kabalkadas no? Muna yung mga padayon paghihapong programa hanininghang kunhangtod sa pagkakaroon nga diin kini ang gisalmutan himong nagtinabangay ang mga hengsas gobyerno diin mo'y maghatag og tingusbawan ganito sa paghatag og ikaduhang higayon sa mga nahatagan og kahigayon ang makagawas gikan sa bilanggua. Na? Ay grab na nga opportunity ha kato mga under provision ayaw po ninyong tamhangi ayaw mo pag nanabitong pagpasagad na kinahanglan ngayon ganyong buhaton kung unsa man ang imando kaya diin sa parole provision kaya ka mo ang hingpit nga mahimong gawas nun kay nindot ragid gihapon ang gawas nun ta kauban na totong pamilya dili na magpabuyag gutro dili na magpabuyag aron nga dili na mga preso diba? Alas 5.41 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tumpag Banaguban, Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon lanog sa Bagtingan. 106.7
1: Radyo Bagting. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po.
4: Nakailang kahon po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
23: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
24: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
25: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
24: Skin Shop? Asa man adapit?
25: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
24: Unsa man ilang baligya didto?
25: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
24: Safe ba na ilang products?
25: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
24: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
25: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
26: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
27: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
28: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
27: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
29: Southland Plus Gold.
30: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
29: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
27: Mapalit sa mga butika.
31: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
32: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mauwa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
33: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
32: Oo. Nigawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
33: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
32: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
33: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
34: Oo.
32: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
33: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
32: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
31: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Radyo Magbating 106.0
35: Radyo Magbating.
2: Dayon ta sa round 3 sa itong pag-tunnel sa mga balita at impormasyon pa na kinigatong tulumanon. Sa gihapon, gipaloyuhan kini sa mga yung kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganda sa paggaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maing vitamina. Araw mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ng may edad na tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina pampamilya. Siyempre, para sa puya, 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup, ang Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kikining maong Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa nag-DEA ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Siyempre, sa dili pa po mga kamagting o kabalkadas, standby sa mga dili pas dugang mga kasayuran nga ngayon atong sayuran gikan sa BBC News Center. Unahon sa po nato is pagpadangat nga kaninyo ang presyo sa produktong petrolyo. Okay, matag Martes pa na doon ay changes. Yung Miyerkules naman nato na mahatag ng mga kasayuran kay alas 6 naman na siya gasagad mag-change. Hindi naman po sa itong oras. Pero karon hatagan na itong pagtagad. Ang update gikan sa report ni Bagting 27 Daryl Aya ay presyo sa produktong petrolyo. Dennis Dakbayan, atong sayuran.
29: BTC Market Report.
7: Yes, yung buntag ni Modiha, Bagting 16, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Ni mga oras sa ito ay tunol ang kasamtang ang presyo sa petrolyo. Kundi in adunay pagkunhod ning simanaha. Karon natong sayran, una kita dere sa Astro gasoline station sa Barangay Balangasan. Special gasoline, 80.70 ang maong litro. Diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 75.50 centavos kada litro. Turbo, 78.50 centavos kada litro. Extra, 77.60 centavos kada litro. XCS, 76.60 centavos kada litro. Kero, 103.90 centavos kada litro. Sa Shell V-Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 76.40 centavos kada litro. Shell V-Power Diesel, 83.30 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 81.70 kada litro. Shell V-Power Gasoline, 82.60 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, Diesel, 80 matag litro. Super, 77.50 centavos matag litro. O ang Premium, 78 matag litro. Mga katawang kasamtangang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
29: 106.0
2: Rabing kerosene, sotoy ragid gihapon, 103.something ang presyo matag litro. Huwag ini siya ipaglihok mga kabagting o kabalkada, wapon di kunhod, wapon di pero ni usbaw. So katong umang mga presyo ni ini, muna to yung inyo ma-enjoy kung nagaling musulod mo dari sa area o bisinidad sa pagganihan sa sa sunod nga mga higayon na sa dili pa magbukas ang klase, maglauman usab ang presyo sa mga palaliton, basic kayo kanang presyo sa mga gikinahanglan.

0: klase sa June 8, 2026. Ikangay mabalaka nga magpunsisok ang mga kabataan kay small class size raman sila. Ang ilang implementar 25 kabukor matutukan gina ang pagkat-on sa imong mga kabataan. Fully air condition ng ilang mga classrooms. Tawas pa ni Ana, you can text or call nga to kanila 0951-835-7196. Alang sa dugang kasayuran, pwede ba kabisitahan ilang opisina? Ika na alas 8 buntag, laos na sa alas 5 kontak na sa hapon Lunes, ngayon na sa adlaw ng Biyernes, diha sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. So, diha sa may Barangay Basketball Court sa San Jose. Diha, din Paso Bida, gamay. Muna siya diha ang Simapesi Pagadian Educational Center Incorporated, mga kabagting o kabalkadas. Ayan, 552. Dugang pa nga mga ngayong sayra na to din itong tulumanon kinapay nahibilin. Labot ni ining mga impormasyon. Sige kan pagyapon sa itong sikbit ng mga napit ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Oga kini ang may kalabutan ni ining duha ang patay, pito ang samdan sa pagpamusil dito sa SGA Barn. Kapi na magini pagpamusila. O sa report na itong pag-asairan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Papay, samtang pito ang nasamdan human sa nahitabong pagpamusil sa Puro 4 Barangay Malingaw, Kadayangan na Special Geographic Area Barm niadtong Lunes sa buntag. Gila mga namapay nga sila si Musalik Talusan Balang 45 anyos ug Haron Bulyungan 35 anyos nga parehong residente sa Kadayangan. Lakip sa mga nasamdan si Romeo Lumbo nga taga Barangay Glad Midsayap North Cotabato, samtang ang unom pa ka mga biktima gidala gilayon sa ospital alang sa nanali nga pagpanambal. Na recover sub sa crime scene ang mga basyo sa 556mm nga bala nga posibleng gigamit sa pagpamusil. Padayon karon ang imbestigasyon sa Kadayangan na PNP aron matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang mga suspek nga nakaikyas human sa insidente. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 Ato mga kabagting o kabalkadas ang round up sa mga balita o impormasyon ikan sa tuwang dapit kato na sa ubang mga rehiyon. Sa lanog sa bagtingan paghihapon mga kabagting o kabalkada samtang sa pikas bahin ato mga dunay reklamo. Adunay gusto nga ireklamo sa buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa mga peninsula. Adunay ba kahay suhisyon o sugyot? O dakong tabang kini sa ilang pagservisyo gumikan kang step 1 nga pagabuhaton matud pa sa NEA o National Irrigation Administration nga isumite ang imong reklamo pinagi sa pag-email, isulat ba ka or itawag ang tanan nga kasayuran nga nagadawat pag-aisipon nga confidential. Step 2, pag-acknowledge o pag-susi. Ayun, human ka mga kareklamo, ay kabalaka kay ang opisina mo tubag gilayon sulod sa usang at unas duha ka-adlaw. Ang niya ngayon mangunay nini. Susiho ng mga reklamo alang sa dugang ng mga aksyon. Ay katulong aksyon na reklamo. Aksyon sa reklamo is pagkahuman sa pag-susi, pag-balido sa sumbong, mukontak ang opisina nga sa nagreklamo sulod sa usang at unas duha ka-adlaw. Paspas kayong paghatag-pagtagad. Dini kaupat is pagsulbad sa problema. Ang tinabangay ng opisina guban pa mga hinahintungdan aron nga masulbad ang problema o nga imong gisang-an. Kanima, close out sa reklamo. Ang nagreklamo mo kadawat o report human nga masulbad ang problema. Unay kuandron ka na bitong pag-auhag sa niya ngatos mga mag-umang adunay problema suliran. Sugyot o guban pa kabahin gihapon sa niya programa. Aaman mo pwede nga makapadala syempre sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph. Pwede sa email nga r9@nia.gov.ph. Pwede po sa facebook.com/niazamboangapeninsula. Pwede mo mo-text sa mutawag 0985-824-4566 Smart TNT. Yeah, pwede po sa telephone number nga 0629-474-019. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula, Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City, Pahimangno, or ilang ag-auhag sa mga mag

0: umang dunay reklamo nga ipadangat ngadto kanila kay ilagilayo ng aksyonan. 106.7 Samtang sa mga dugang pang update gikan sa kauluhan, ihapat na mo basa sa inyong mga greetings mga kabagting ng kabulkada si Barsaga, gipalagbot na gid sa kamara. Ito bang miaw miaw miaw miaw. Oh, sumala pa niya, kung sumala pa sa taho, gipalagbot na niya itong Martes sa gabi, kung kagabi sa roster ng mga miyembro sa kamara, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga, gumikan sa mga ipang post nini sa social media batok sa institusyon sa gobyerno, mga pipila ka mga inilang personalidad, kalakip na nini ang mga kauban niya mga magbabalaod. Pinagi sa buto nga 265 pabor, 14 ang ni supak, 8 ang ni abstain. Hingpit nang napalagpot isip miyembro sa Kamara di si Barsaga, hinungdan sa iyang disorderly behavior, misconduct o dili tukma na nga mga gawi o batasan sa usa ka magbabalaod. Ang pagpalagpot kang Barsaga, kaso nahimo kining hingpit. Uman sa committee report number 298 nga gi-introduce ni House Committee on Ethics Chairman Representative Jonathan Clement Abalos labot sa disorderly behavior o conduct and becoming a member of the House of Representatives sa bagong ethics complaint nga gihikay usab ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kini ang ikatulong nga kahigayunan nga gipahamtangan sa nasangpit nga silod sa kamara si Barsaga, kuman nauna kini nga gisuspenso balik sa isinta kaadlaw gikan Disyembre 1, 2025 sa kasong disorderly behavior and misconduct. Nakabalik si Barsaga nitong Enero 30, 2026 pero subli na usab nga suspenso sa dugang na usab nga sa isinta kaadlaw nitong Pebrero 4, 2026. Tumikan sa padayon nga pag-post na ini sa mga malisyoso o makadaot nga mga pamahayag na nakaguba sa imahe sa kamera hingpit na kining gipalagpot. 106.7 Ang resulta nito mga nangutana mga kabagting o kabalkadas is 4-2-6. 9 PM is 4-2-6. Ito sa inyo nga mga messages mga kabagting og kabalkadas nga gipadangat. Good morning ni kinsa man ni Nori Amor Prahes, maing buntag nimo diha Aljun na mukatkat today sa Pagay ni Ann City, salamat sa makanunayon. Og Johnson Lamar, maing buntag des Binuay Dimataling, Vanix Mucha Bamonga des Tabina. Og Jaime Tizon, maing buntag watching sa Binuay gihapon, salamat kaayo og impalmado ginandal Tatski, maing buntag usab nimo diha. Og Calvis Arisgado, may buntag sa Alegria Pagadian City. Baltasar Akai Minyoza diha sa watching from Malaysia. Oy, may buntag sa mga OFW. Di pa sa tong nagpadangat sa mensahe. Oh, good morning usab ni Justdado Navarro Inodio. Dundon Turmis des Kamalig Dumalinao, John Ray Arsula sa Sitangkay Tawi-tawi. Oga, ingon man, may buntag sa gihapon sa mga nahumanan na nakog ba sa Jemmy o Saraga Pandalan. Des Tulapok Margo sa Tubig Zamboanga del Sur, Rosalie Dalirepin, may buntag. Des Mulo Mulapuyan, Arnel Noval, Juni Cuba, des Barangay Don Jose Dinan, Zamboanga del Sur, Amonita Sasel Calderon Tilao, des Kulo Mulavig, Maylin Caballero sa Bohol. Okay, Maylin Caballero, daga kay salamat. Huwag sa kong mga kabanay, des Bohol. Diyan sa may hagna, diyan sa may pan, kanang nalimot na ko. Nalimot na jugo eh. Sa Sierra Bulyone, Sumut, Bohol. Sini, bago pangalan na naroon, no? Okay, mga kabagting o kabalkadas, wala may igong oras sa pagpadayon pa din sa itong tulumanon at itong pulong nga ibilin nga na kaninyo din sa itong pagpanag-uban. Sa Psalms 112 verse 3, wealth and riches are in his house and his righteousness endures forever. Nagagay salamat sa inyong pagpakig-uban. Ganamo ang todzano na gayon pohon sa magtag-tagsamang stasyon. Maayong buntag! Oras, alas 6 na. 106.7
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of God.
1: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
1: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
1: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa bayan sa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 6:08 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan, sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan

Hala sa saisan wa bin atong oras kabag di gabalgadas maing buntag kanatong tanan na adlaw karon kabag di gabalgadas nga Miyerkules. Pizza 3 na kitas buwan sa Hunyo. Paspas kayong mga adlaw. Ikatulo ka adlaw karon sa ipahigayon nga Brigada Eskwela. Mauna ganinyong tanan. Sa mga wala pa nakabrigada, sige brigada na. Kaya ron usab kabag di gabalgadas nga dili in town mo mag kapuliki unya og panahon nga unsaman. Panahon nga tingklasina. Kaya basin unya usa sa mga pangutanon mo nakabrigada baka. May na nga kinahanglan nga nim brigada na mo karon. Mas mayo po nga mo brigada mo karon ikatulo ka adlaw ikaupas sa ikaupat ka adlaw. Kaya ron dili na kayo siya daghag sagbot. Pero katong mo brigada o pagka Friday kay sagad sa uban mayog Biyernes atong brigada kay gamay na lang ang hinloon na nahinundahan na ang daghan nga hinloon kay katong mga ginuna katong nilampas o kamo na may manilhig niya to kabag di kabalkadas no sa so, ito naka sa in between or sa tunga-tunga kumbaga anyway ala sige sa mga ginikanan karong buntaga may buntag sa mga tinunan good morning usap andam na ba mo sa inyohang nag-taliabot nga pagbukas sa klase samot na sa tuwang mga magtutudlo no? Kumusta nga tuwa kahang mga magtutudlo? O gaingon man, kabag di gabalgadas, mga ginikanan, nakapamalit na ba mo o mga school supplies sa inyuhang mga anak? Nakapalit na ba mo mga school uniforms sa inyuhang mga anak? Pero ito rin ipaklaro hang pinasikad sa kining palisiya na sa Department of Education is dili gayod mandato nga magsulob o school uniform. No? So, mauna nga kinahanglan na labi na karong panahon na kinakasinati taog krisis. So as long as kabag tigabalkadas nga wala lang ka diha naghubo sa imong pag-eskwela, pwede ka nga musulod sa tulunghaan. Alang na ito mga ginikanan, kaya doon na mga anak nga uban nga i-pressure gayon ang ginikanan. Kabalo sila nga nagkalisod ang ginikanan. Ma, palit ko school uniform, ma, mauni mo ito, marahang kagiyango-ungo niya. Pagkahuman, pagsuguon sa mama, katapulan kayo, dili masugo na yun, di ba? So, nausay, ang mama, maingon na yun, nga, may lang ka muyamar. Pagkahuman, suguon ka, tapulan kika, pulpul ka, astilan. Ito, nagingon sa'yo, kita nagpahimang na, dili kabag, di kabalikada sa tuwang mga tinunan o sa tuwang mga magtutudlo, no? Ang kinahanglan, andamo na ninyo yung kaugalingon. Karon pa lamang mga tinunan. Kinahanglan nga musayo na mugmata kay sa Lunes puhon klase na. Nadili na ingon nga dugay mong mumata. Balik na sad mo sa inyuhang naandan kaniadto nga mumata og sayo. Ug atong mga estudyante nga wala lang walang pake basta kay maka bahalag late ang importante kay mo eskwela. Aw ilaha po ng choice kabag tigabalkadas. Anyway, ako si Bagting 17 Florence Afima, hangtod na sa alas 7 ang takna sa buntag. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di magkaha mga katuyuan. Pwede ninyong ipadangat sa itong text line ang 0938-077-614. At ang usbon kabag tigabalkada sa nga itong text line 0938-077-614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o yun man mga katuyuan. Oy, pipila sa itong hiliskutanan, karong butaga, kabagtig kabalkadas, mahitungod sa ito ang 20 ka mga kinibitong nahimong beneficiaryo kagahapon sa Department of Labor and Employment Condole. Mahitungod kabagtig kabalkadas no, sa ilahang nadawat nga livelihood starter kits nga ningabot in town o ningabot ang kantidad nini o 1.2 million pesos. Oo. Di pagkahuman kabag di kabalgadas. Mayunguntang ang ato ang buhatan usab sa Department of Justice sa Parole and Probation Administration na wala usab kini nagkulang no sa alang natong mga kanhing peneriso nga natahagan og kahigayunan kabag di kabalkadas nahatagan og kagawasan ba di ba nigingon nga kun dili ra kayo tanto nga bukat ang imong kaso pagingon man kabag di kabalkadas kun ugaling nagtinarong lang yung kadiha sulod sa prisuhan dali ra gyud kang mahatagan og kagawasan no dali man kang sa kinatibuk-an sa rehiyon na 9
ingon nga na matutpa sa 8,000 no, kapin ka mga kliyente sa Department of Justice sa Parole and Probation Administration ang ilahang nasa ilaha. Buot pasabot sa kinatibok Zamboanga Peninsula, anaana sa 8,000 no, ka mga kanhing pineriso ang nahatagan kabagdig kabalkadas o kagawasan. Sa may nag-iingon, gato mga pineriso karong mga panahuna, dili ang ayan nga mawad-an o paglaom. Uban pang lisgutanan, diristo nga pagpanaguban, samot na kabagdig kabalkadas nga karon bitaw no, kay unsa ba sa inyong tanaw sa tuang gobyerno? Unsa man eh, pagpanguan, pagpamulitikan, nabagid ni ang nahitabo sa tuang nasod, nga human, nga gidakop lagi, no? Dahan kayo og mga abogado sa kuanoy sa social media kabagdig kabalkadas. Una gani abogado pod nga ang nadno doday attorney nga ning dapig ani nga politiko gitubag pod sa usa ka attorney kabagdig kabalkadas. Muna gingon ba nga ang kuan ang politika karon politikanhong panghitabo karon sa tuang nasud kay duna nay mga nahimong nagdaghan kayog mga abogado kabagtig kabalkadas, no? Pero katong tinuod yun nga abogado, katong tinuod yun kayong abogado kabagtig kabalkadas, mao'y nagtinubag, katong mo'y nakakuha katensyon nga nagtinubagay yung sa taman. Kaya ilag eh, lahi ang interpretasyon na sa usak abogado, kay laban siya ni, sa kining, JV, tama ba? Si kining katong gidakop, si Estrada, ginlaban siya apan na ang isa pod ka attorney kay unsa man gipaklaro pod kabagtig kabalkadas, no, do na pod siya pagpaklaro mahitungod sa kining issue lagi kining pagkadakop ni senador Jinggoy Estrada kabagtig kabalkadas. Kikinig yun, diri man gyud marabag unsa ba hinatabo karon sa tuang politika pag ipit, no? Or unsa gid kaha ni ang lintunganay niining tanan, di ba? Sa so, muna giingon nga wa kita nasayod ni kabagtig kabalkadas kun unsa bay mga mamahimo pa unya nga drama sa atoang Senado gikan sa Kongreso, lahos na sa Senado kabagtig kabalkadas. Sa so, muna ato na nga tuwa pang hisgutan karon. Kaya't kinahanglan po usahay nga maki-update tag usa na ba'y nahitabo sa tuwa nga politikan hong nagkapang hitabo diri sa tuwang nasod. Kamusta na ba? Ano na busy ni sila og drama-drama diri sa tuwang Senado? Kaniadto kay Juan, kaniadto sa mga karaan o magatong mga veterano na sa politika kabagtig kabalkadas, no? Ang nahitabo kaniadto kay mag-debatihay, maglalisay, gumikan man sa balaod. Pero karon kisaw kayo ang ato ang Senado, gumikan pod gabagtig kabalkadas lagi sa giingon nga kuano pagpamulitika matud pa, giipit matud pa ni PBBM ang mga senador aron lamang nga ma-impeach gayod ang ato ang vice presidente, di ba? Sumo magid ni, tan-aw na to ni kun hangtod asa gid dapit mulahutay kabagtig kabalkadas sa. Anyway, alas 6:17 na tong oras. Oh. Dali pa ta magsugod sa tuang hilisgutanan karong buntaga. No, ato sang pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon. Ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagarian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor kan nagipangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagtig kabalkadas. Mao sila sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Carlo Tago, internal medicine. O galakip na kabagtig kabalkadas si Dr. Wivina Bancoro, usaka pediatrics o pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. O galakip na usab, lain pang doktor kabagtig kabalkadas. Mao si Dr. Janine Aliponso, ang atuang pediatrics usab diya sa Maya Camp Health Multi-Specialty. O gingon man si Dr. Heidi Abal, Dr. Heidi Abali Galindo, ang atuang general dentistry o ortho
orthodontic dentistry. Alang niya itong gusto ha, nga ma-avail sila ang mga services. Ato ang general dentistry na si Dr. Heidi Galindo. Pag-ingon man si Dr. Janine Aliponso, ang pediatrics, si Dr. V. Antolido, usap ka pediatrics. Og ingon man si Dr. Awivina Bancoro, usa ka pediatrics, man pulmonology, og daghan pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Munang adto na, pa-check up, kabag tigibulkadas, aron nga, magpabilin mo nga lagsik sa kanunay ang inyong panlawas. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo mag-text o mutawag sa ilang cellphone number sa inyong pagpa-appointment sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Kabagding o kabalkadas.

0: Alas sa isa 20 na itong oras, kabagtig kabalgada sa tuwanang sugda ng atuang hilisigutanan karong buntaga. No, mahitungo dani ni kabagtig kabalgada sa nagmalampuson kagahapong adlawa. No, niining 20 ka mga parolis and provisioners sa nga kliyente, no, sa Department of Justice sa Parole and Probation Administration na nga gihatagan og mga livelihood starter kits sa tuang dole kung Department of Labor and Employment aron kabagtig kabalkadas nga aduna kini sila magamit, no, sa ilahang makabatuslag income ba aron bitaw nga dili na kini mobalik kabagtig kabalkadas sa kanhi nila nga nabuhat nga sa laod nga mao hinungdan kun ngano nga nabilanggo kini kabagtig kabalkadas. Gani kagahapon sa mensahe usab ni Regional Director Amitis Butchong, giingon niini nga wala gayod natulog ang gobyerno. No, ang tanan nga mga piniriso wala gipasagdan sa gobyerno. Tungod kay kun ugaling mahatagan lang kag kahigayunan nga mahatagan kag kagawasan sa imong pagkabilanggo, dili ingon nga diha lang kakutob kabagtig kabalkadas og pasagdan na ka. Tungod kay naningkamot usab ang atoang gobyerno nga lang nato mga kaning piniriso nga nakahatagag kagawasan na paunsa man mahatagan og panginabuhian kabagtig kabalkadas aron nga dili na kini mobalik sa ilahang kanhing nga nahimong krimen or kining nakapagsupak sa balaod. Ilabi na kabagtig kabalkadas nga sagad, no, sa tuang na interview kagahapon ato na hinabi kagahapon nga mga benepisyaryo, no, 20 ka mga benepisyaryo giingon nga ana sa 80 ngadto na 80% o oh, mga na convict gumikan on dakpan gumikan sa illegal drugs, no, sagad gayod kabagtig kabalkadas matod pa sa tuaw sab nga kini nga taga DOJ PPA nga ang ilaha gayong kliyente, no, 80% mga drug related kabagtig kabalkadas inana kadaghan nga mga katawhan ang naggamit og drugas tibuok Zamboanga del Sur o yung tibuok Zamboanga Peninsula, no? So mauna nga kagahapon, no, og matod pa nga kini na ang ikatulong hugna nga ang atuang Department of Labor and Employment kundole, no, nagnaningkamot pinagi sa ilahang livelihood program nga ang kanhing mga pinriso is dili nila pasagdan, no, aron usab nga kini bang nga dili maglisod, no, ang dili sila maglisod kabagtig kabalkadas sa ilahang pangitag income isip kini kabahin sa reintegration program kabagtig kabalkadas. Ngano man nganong maingon mo nganong sila may gitagaan og priority nganong dili man tong wala na nga priso, di ba? Mamagini ang sagad pangutana sa kadaghanan kun ngano nga ang pinriso man mo ang kanhing pinriso man mo gihatagan og kahigayunan pribilehiyo nga maka-avail na ana ang mga programa. Ang programa sa Department of Labor and Employment pinaagi sa ilahang programa nga livelihood program wala lamang kini nag-focus kabagtig kabalkadas sa matawag tag pinariso. As long as kwalipikado ka nga maka-avail sa programa sa DOLE pinaagi sa ilahang livelihood program, pwede gyud ka nga mopahimulos kabagtig kabalkadas. Pero kini kagahapon kining 20 ka mga nahimong benepisyaryo, no, kini sila ang usa sa mga prioridad sa tuang gobyerno aron nga dili na sila mobalik sa kanhi nilang kining gigikanan, di ba, kun ngano nga napriso sila kabagtig kabalkadas kay kun ugaling, like for example, usa ka kining nirakpan gumikan sa druga, gitagaan kag kagawasan. Pagkahuman wala ka gipasagdan na ka sa gobyerno, dunay dakong posibilidad nga mubalik ka sa pagpayuhot og illegal drugs tungod kay naglisod ug or maglisod mag pangitag trabaho. Ilabi na kabagtig kabalkadas nga kuno galing ang imuhang pangalan na dukita na gani na, no, aduna niagi na kag pagkabilanggo, dira gyud kabagtig kabalkadas makaingon ta nga duna gayoy diskriminasyon, no, ang stigma dili mawala kabagtig kabalkadas. Gani giangko ni RD Butchong kagahapon nga dili gyud mawala ning discrimination sa higayon nga ang usa ka individual mapriso, di ba? Mao na nga kinahanglan nga suportaran sila sa gobyerno pinaagi sa paghatag og mga kining livelihood, no, nga nagdepende usab sa ilahang nga skills kabagtig kabalkadas. Dili usab muhatag ang atong gobyerno, ilabi na atong dole, o usa ka livelihood program nga wala kay alamag. Di ba? Kay masayang laman, paunsa nimo mapalambo ang usa ka livelihood kung ugaling imuhang mapasagdan tungod kay wala, dili nimo na skills. Sumoto kagahapon, no? Adunay ang iyahang kining nakuha nga starter kits kay mga machineries para sa magbuhat og tapioca, para magbuhat og katong sa kining dunapoy starter kits nga ang nadawat kay mahitungod sa kining nail care, di ba? Dunapoy uban nga ang gi-request kay bangka tungod kay amo na ang ilang gikinahanglan isip pa ilahang panginabuhian kaniadto. So wala ka bagtig ka balkadas, kung unsa man ang imong panginabuhian kaniadto, no, kung asa ka mas maayo kini ang gisuportaran, no, or ihatag sa tuang Department of the Labor and Employment pinagi sa ilahang livelihood program aron nga dili na maglisod ang ato ang mga katawhan, aron nga dili na sila nga musulay na pod og lain nga panginabuhian tungod kay duna na magud sila kaning panginabuhian. Pero wala lang sila, wala lang kayo ning lahutay kabagtig ka balkadas. Una nga pinaagi ni ini, no, pinaagi silang livelihood starter kits kagahapon. So kun ilaha lang matarong og implementar, ma palambo lang nilagtaman, tuloy-tuloy kabagtig ka balkadas muharuhay ang ilang pamuyo. Dunay mga kaning pinariso kagahapon nga kanhi bitaw nahatagan kagawasan nga ang ilahang gipili kay about sa agriculture, no, sa agrikultura. Gitagaan sila binhe o tanon, gitagaan sila og kining mga sprayer, sprinkles, uban pa nga mga kining kagamitan sa mga pag-garden kabagtig kabalkadas, no? Doon na po'y uban nga gitagaan og kining mga kagamitan para na itong gusto og mag-vulcanizing, di ba? So inana ang gibuhat, kung muna'y kabagtig kabalkadas ang gingon, na kung unsa'y panginahanglanon sa katawhan, gipauyunan sa gobyerno. Kay aron, nga mas mapalambo pa nila ang ilahang nadawat nga starter kits, no, nga livelihood. Anyway, kabagtig kabalkadas, dugang panglisgutanas nung pagbalik, diri paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawhan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras. Hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
11: Radio Magbating.
1: Mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawan.
0: Alas 6:31 atong oras sa Kabagdig Kabalgada, sa balik na diresto nga pagpanaguman sa programa paghihapong bagtingan sa katawhan. Dayon ta sa tuang hilisgutanan karong buntaga, no? Tumigan kay kagahapon na Kabagdig Kabalgada sa pagpaghinabi ko sa Radyo Bagting News Team ang ato kang DOJ PPA Regional Director Amity Sabutsyong iyahang gingon Kabagdig Kabalgadas nga ila usab nga buhatan wala nagkulang, no, sa pagpangita o pamaagi aron nga masuportaran ang ato ang mga kanhing pinirisong nga nahatagan o kagawasan Kabagdig Kabalgadas, no? Tinguha nilang ang tanan ng mga ilahang kliyente ang mahatagan matutpa o hinabang o diba ka livelihood kits apan lagi gumikan kay limitado lamang ang budget sa ilahang buhatan o ingon man sa buhatan sa Department of Labor and Employment Kundole hinungdan nga pinili lamang ang mamahimong maka-avail sa nasangpit ng programa o kining pagbaton o livelihood starter kits. Pero ang importante Kabagdig Kabalgadas nga sa ngadto katong mga kanhing mga benepisyaryo o sa ay kanhing mga pinirisong nahatag gawasan aduna pay kahigayunan nga makadawat og mga livelihood starter kits Kabagdig Kabalgadas. Alas 6:32 natong oras samtang sa pikas sa bahin. Ato sa din nga pasalamatan sa kanunay ang Eliana Bivio College nga niabag paghihapos ng pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Halag na ito mga ginikanan nga dunay incoming senior high at baka first year college pa-enroll na kana sa Eliana Bivio. Sa senior high, wala mo pagkapagabayran ng enrollment fee o wala sa mo tuition fee nga bayran. Samtang sa Iliahang Kulihiyo, ubos lamang kayo sila tuition fee Kabagdig Kabalgadas. Muna, sa pa'y mong ipaabot, pa-enroll na sa kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Ang Iliana na himuta sa Balangasan Pagadian o ganun sila daghan ng mga tulunghaan ng mga extension campuses. Muna, nga diyod ka maglisod sa imuhang pag-eskwela. Pwede sa tigang makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi eh. Munang wala na'y rason, aron din ka makatungha o din mo makabot ang imuhang mga gustong kurso nga mahuman. Ayaw kalimot, Eliana Bivio College, the builder of future leaders.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Alas 6:33 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada sa tunang gikaingon nga itong kumustahon ni tuang Senado Kabagdig Kabalgada no, nga tuang kuan ba, politikanhong lihok diri sa tuang nasud human na Kabagdig Kabalgada no, nga daghan kayo ga mga panghitabo karon sa tuang nasud no, atubang sa mga mga krisis nga at padayong krisis nga itong nasinatian, di ba? Ang nahitabo Kabagdig Kabalgadas, init pod kayo ang politika karong mga panahuna. Ambot nga nun eh. Muni giingon nga unsabay nahitabo, no? Nga atong Lunes, gidakop si Jingo Estrada, din pagkahuman, kagahapon ba to? Si Miao Miao Kiko Barsaga gipalagpot sa iyahang kining katungdanan no? So, isip siya kongresista. So, muna yung kabagdi kabulkadas, no? Nga, giingon, kung sabay igatubang ni Jingo Estrada, kasong plunder, di ba? So, ang mga supporters, no? Sa majority black karon ingon nga giipit gid sila taman kabagtig kabalkadas no sa kasamtangang administrasyon ni PBBM, di ba? Sa supporters usab sa minority black ilahapong panalipdan nga wala daw wala matudpay kalabutan ang presidente tungod kay ang kining kaso matudpan ni Jingoy Estrada adunay kalabutan kini no sa iyang mga kanhing kaso, di ba? Katong sa bato. Na pero naabswil to man siya natong ko ano, iyang kaso nga katong PDAF, di ba? Oh. Muni giingon nga dunhan pa to pay mga kaso si Estrada no sa ombudsman kabagtig kabalkadas katong kining plunder, di ba? O guban pang kaso nga gitubang niini kani adto. Oh. Dayon, pagkahuman ang nahitabo kabagti kabalkadas kini na pod kato na pod si Kuan si Kiko Barsaga. Nga gitangtang na gyud sa kamera. No? So mo ni giingon kabagti kabalkadas unsa gyud kahi mahitabo, di ba? Unsa gyud kahi mahitabo sa tuang nga dagan sa tuang nga kining politikanhong panghitabo sa tong nasod nga nagsige naman lag ingon ini. Walay session pod nga nahitabo niya tong Lunes o gahapon, wala pod, di ba? Sa Senado. So, muna ingon kapag di kabulkadas, karong mga panahon na, di ba? Ang atuang mga, ang inyohang mga gipili, kay ang mga senador karon kay wala man, si Kuan ra, kuan man, si ni Bob Aquino raman ko. Si Mama Aquino raman akong gibutaran. Ang uban ng mga senador nga inyong ipang butaran kabagti kabalkadas, mura kang ilahang nga pagpangalagad, as inyong gibutaran nga inyong kipagtuo, no, nga kini ang mahimo nga mualagad sa katawhan, nahimo na mahinon kabagti kabalkadas nga ang ilahang giservisyuhan, ang ilang gialagaran is ang politiko nga ang ilahang kining labanan ka, o gidapigan kabagti kabalkadas, di ba? Mama na yung nahitabo. Daghan kayo problema ang nasod nga ngayang hatagan og solusyon ang problema karon kay wala, no? Wala, dili kayo makapadayon sa ilang tahas tungod kay napuro na lang matamayngon tag pamulitika ang nahitabo sa tuang gobyerno karong panahuna kabagtig kabulkadas, di ba? Nagingon nga ang gisilduhan mo diana aron nga mo trabaho mo sa inyohang tahas, no? Mag-implement og mga balaod na makahatag kaayuhan sa kadaghanan. Dili kay ganang wala gingon nga gibutang mo diana aron swilduhan mo nga pagahuman dito mo ang inyohang nga pag-alaga dito sa politiko kundi in inyong gidapigan, no? Mao ni kabagtig kabalkadas. Ang nahitabo karong panahuna kay maglibog na ta. Unsa ba gyuday ang angayong hatagan o pagtagad sa gobyerno? Ang impeachment sa itong vice presidente? O kining padayon nga nagmahal ang mga palitunon? Di ba? Kung yung buto na hunaon, ang apektado kayo karong mga panahuna sa nahitabo bitaw nining kasika sa kuan, kining sa tuang politika? Kantor mang mga maingontag supporters gayod kaayo sa usa ka politiko. Pero katong bitang walay pake, mga mag-uuma nato or katong magkatawhan nga nagsigi og paningkamot kay aron lamang nga adunay mapakaon sa pamilya, wala in taon sila ipake sa usay panghitabo sa kini nga tuang kuan, atuang gobyerno. Tungod kay ang ilahang gusto makabaton lamang unta og barato nga presyo sa mga palitonon, di ba? Suportaran sila kung unsa sa ilahang mga panginabuhian. Mao ang ilahang gusto nga makineng maangkon. Muna nga, walay ang uban, walay paki kung unsa may panghitabo sa tuang gobyerno kabagtig kabalkadas, politika, senado, sa kongreso. No? Muna nga, unta mausab ning dagan sa tuang kinibitawng pamulitika, dili ang ilahang buhaton istanaw nila ang kaayuhan sa kadaghanan, dili kay nagsanta iya lamang og nilabanan kabagti kabalkadas, dunay uban tuwa gusto ipaimpe si Sara, duna poy uban nga panalipdan si Sara. Ang resulta na hitabo kabagti kabalkadas, nabiyaan ang uban nilang mga gimbuhaton ngangay unta nga kini nga madawat sa mga katawhan tungod kay lagi ang giuna pamulitika kabagti kabalkadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
0: Karong panahuna ang away sa politika, mayong tao wala man nakatabang sa tuwang kapobrihon. No, ang away sa politika, kabagdi kabalkadas, wala nakatabang sa pagmahal sa kinaroon ng mubarato ang presyo sa mga palitunon. Ning samot, hinuon o kining mahal. Tungod kay napasagda naman. Diba? Malagod karon, imbes ang atuang gobyerno mangitag pamagi paunsa mapaubos ang presyo sa produktong petrolyo, paunsa mapaubos ang mga presyo sa mga nagunang palitunon, karong panahon na, di ba? Nahatagan bag solusyon? Wala. Nagpadayon hinoon og mahal. Kung ang gobyerno yung pangutanon, moingon dayon og wala maning mahal, barato laman. Barato silang kagaral. Palit diha og kuan. Palit diha og kining sudan sa merkado. Makapalit pa baka og kining barato nga sudan. Di ba? Ayan moingon dayon og wala nagmahal. Nagpadayon. Unsa bagyo nahitabo, di ba? Asa bagyo kita mutuo sa gobyerno nga murag ang ilahang gitan-aw, ang ilahang kaugalingon, or gantong mga katawhan nga maoy apektado kayo kabagti kabalkadas nga kanunay nagpalit og mga sa ilahang mga kuno kining basic necessities, di ba? Sa mga nagunang mga panginahanglan nun, pagkaon palangdaan, Department of Agriculture, wala may pagmahal sa bugas. Pero tanawa sa merkado, di ba? Nganong pagkagmahala ang bugas? Muingon nga, aduna tay saktong supply sa bugas. Parang pangutana, nganong dili man barato ang bugas? Di ba? Ano ni nahitabo kabagti kabalkadas? Pagkahuman, pag-abot po sa mga uban nga palitunon, muingon og barato ra gyud, ubos ra. Pag-abot sa merkado, tua, mangangha ka. Muli giingon kabagti kabalkadas, unsa pag yud kaha kahit tinuod, no? Ngano nga dili naman lang mag-focus ang atong gobyerno kung unsay kanabitang programa nga angayan unta sa katawhan nga ilahang mabatnan. Ngano guday oy layo pa kay eleksyon ngano magsigi mangingon anak kun baga, di ba? Mo nay kabagti kabalkadas giingon nga ang atoang kitang mga katawhan, no? Sunod nga eleksyon tan-awa na niyo og taman kung kinsa ang ayan nga butaran. Dili kay mubutar mo tungod kay kana mo si Moni sa suanso, naunaan ninyo yung taman. Kayo, panahon na ba nga magkinaunsa nga ito ang kininga nasood, ang resulta, ang inyoha dayong pasanginlan, ang presidente, di ba? Ang basulo ninyo tanan, presidente. Wala ninyo gitanaw kung unsa ba'y mga epekto po sa uban, kabagti kabalkadas, kung unsa'y naambag ba, unsa ito, na-contribute kung baga, o nag-iingon na, no? Nagikan sa presidente, vice-presidente, senador, o kung sa panadhan ang oposisyon, tanawa ninyo nagtaman. Aduna ba na ikatakos, kabagti kabalkadas, no? Nga mo paubos sa mga nagpadayon nga pagsaka sa presyos produkto o sa mga atuang palitunon. Alas sa 6:43 datong oras siya. Dari paghihapon sa tuwang atulumanon sa kahanginan hoy ang National Irrigation Administration Konia kabagti kabalkadas, no? Nang ingon na niini, matod pang kahibaw baka nga nga niya uban matupas sa itong mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilang pagpanguma pinaagi sa irigasyon o lain pang tabang pang agrikultura. Pero unsaon pa man ang irigasyon kung kining yutang pang agrikultura gitambakan na, di ba? Muna giingon, usan ni sa hinungdan kabagti kabalkadas kung nga nung aning mahal po nga tuang nagkakulang-kulang na tagbugas na sa tuang nasun. Kaya doon ay mga kining agricultural land naghihimo nga commercial. At pa sa niya, sumala sa Department of Agrarian Reform kung DAR nga, sa Administrative Order Number 3 Series of 2021 kining yutang patubigan or kining irrigable kabagti kabalkadas na irrigable land dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa'y irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. Ang nahimong premature or illegal land conversion, dako ang epekto sa atong pang-agrikultura, labi na sa plano nga kinim ang mahimo kitang rice sufficient. Alang sa ang opisina uban sa lain-lain nga ahensya sa gahimo o galakang og advokasya nga mahunong na kini. Na. Manigingon nga ang atong niya, no, naningkamot nga dili ma convert into commercial ang agricultural land kabagtig kabulkadas. Pero mangutana ta nganong hatama mahatagan man og kahigayunan, no, nganong matagaan man makakumag permit gikan sa DAR kabagtig kabulkadas kining mga agricultural nga gihimo lang nga gihimo na in town nga commercial, di ba, mga irrigated nga mga kining basakan. Ang resulta kabagtig kabulkadas kay lagi gumikan sa matawag tag siguro kulang gayod kayo ang support sa atong gobyerno alang sa itong mga mag-uuma kay mahal kayong abono. So mapugos na lang gyud ang atong mga mag-uuma atong nga dunay mga dagkong basakan nga ibaligya ang ilahang basakan sa mutna kung ano galing mahal ang palit kabagtig kabulkadas, di ba? Kung adunay negosyante nga gustong mo palit og pila ka milyon ana imong basakan, di ba? Imo na lang yung ibaligya. Noon ka nga magpadayon kag basak nga pagkag mahala sa abono unya pagkahuman at panahon nga ting-ani kumprahon drag barato sa gobyerno. Di ba? Mao man ni ang gipaklaro pag kaniadto sa kuan kining sa kining Agri Department of Agriculture nga problema man gud nato sir kay ang atuang abot sa humay diani, ang atong mga mag-uuma, ibaligya ang ato sa lain. Dili, ibaligya sa lain ng pagambaratuhan kumprada sa gobyerno. Diba? So, inanagin mahitabo, kabagdig kabulkadas. Kung nagingon, mas musamot pa unya nga magkulang taog kining bugas. No, there is Zamboanga del Sur, kung ugaling, magpadayon nga ang mga kining basakan, himuon na nga commercial kabagdig kabulkadas. You know, on part man, kabahin man sa kining kalambuan ang kining mga commercial, no? Pero tanaw na to ba nga ang kining basakan, di ba? Kung kanunay lang mo nga nasigil ang commercial, tanaw na tabi, walay mag-uuma, walay pagkaon, usay kanon ninyo, artificial nga mga pagkaon, di ba? Mauna kabagtig kabulkadas. Muna pahimang no sa niya, nga kung ugaling doon na mo'y nasairan, no? Nga kining maingontag mga agricultural land, apan kinig na himong commercial unya wala ning agi saktong proseso adto lang no sa buhatan sa National Irrigation Administration Region 9 sa Balintawak Pagadian or diba ka contact cellphone number nga 0985 854 4566 or diba ka sa 0917 790 7431. Mao ka na ang pahimangno or pahibalo sa National Irrigation Administration na Konania Region 9. Alas sa 6:48 na itong oras sa Kabagtig Kabulkadas. Good morning dahil ni Dunong Tormi sa Rosalie Daliripin. Good morning po da kang Vanex Abamunga o Giseline Bargayo. Maing buntag. Kabagtig Kabulkadas, no? Lain pang niyabag sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpangidaron o 23 nga ito na sa 44 anyos nga doon ay plano nga mo trabaho sa abroad isip mga domestic helpers sama sa nasod, sa United Arab Emirates, sa Dubai, lakip na usap, Saudi Arabia, Kuwait or Qatar ay napaglangan. First timer o diba kaha kining ex-abroad, lakip na usap nini, bisan pa man to, wala mo'y passport. Ang importante nga willing mo nga pumutrabaho sa gawa sa nasod o physically fit mo, pwede kayo mga mo-apply kabagtig kabulkadas sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. No? Ang GPM 88, adunay gitanyag na libreng kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, libreng paghuhag passport o libreng medical. Muna nga ina kabalaka, no? Nganong maadto pa man ka sa lain nga mga recruitment agency, nga niya naman ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang ilahang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mukontak sa cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog. Aron mong maiyahan nga magiyahan kabagtig kabalkadas kunon sa inyo nga buhaton. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, lisensyado kini sa DMW, kung Department of Migrant Workers, nga DMW-675-LB-119-2025-R. Muni pinaka-importante kapag nagkabalkadas kung ugaling mo trabaho mo sa gawa sa nasod, no, isip mga domestic helper, nga doon na gid mo ay legit, no, dili illegal, kundi legal nga recruitment agency. So, ay napaglangan ha, adto na mo sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, dito na apply alang na itong gusto.

usa ka grupo. Nga naman. Tungod kay ang nahitabo karon kay Bagdi Kabalkadas kaniadto, di ba? Kaniadto kay Bagdi Kabalkadas ang kuha ko masayop ha. Kaniadto o ibak na 20, di ba? Early 20s. Oh. Ang hinabang sa gobyerno alang sa to ang mga mag-uuma patas, di ba? As long as mag-uuma ka, wala pa bisan pag wala dili ka miyembro sa asosasyon, hatagan gyud kag hinabang sa gobyerno. Pero karong panahon na kabag di kabalkada sa usay nahitabo, kung dili ka miyembro sa usa-usa ka asosasyon, dili kayo kahatagan o pagtagad sa gobyerno. Kay gusto nila nga ikaw nga mag-uuma, muapil sa usa ka asosasyon. Di ba? Kay kung ugaling miyembro ka o asosasyon, diha-diha, tagaan ka o kining hinabang sa gobyerno. No? Ang hinabang ka sa gobyerno sa laktod nga pagkasulti by association, dili na by ingon nga pagangalan nga mag-uuma ka, hatagan yung ka og kining matawag tag hinabang, di ba? Or else kung dili ka abot og duha ka ektarya pataas ang imuhang luna, ang imong gitikad, dili gyud pud ka mahatagan og matawag tag hinabang sa gobyerno, di ba? Kaya kung madto ka dito sa ilabuhatan sa Department of Agriculture, unya-unyaon ka lang man. Oh, ayaw kong ingna, wala na hitabo sa DA. Di ba? Daghantag mga mag-uuma nga ni-action kahi ubos. Nga naman. Tungod kay nagsigi o patawag, di ba? Nagsigi patawag o kining meeting. Ang atuang mga agriculturist sa kada mataglungsod. Kay lagi dunay programa ang gobyerno nga mo nimo tumauna. Pero unsay nahitabo? Dunay uban nga mga mag-uuma nga wala ni apil sa grupo nga na ni apil sa meeting, nag-request nga mao ning ilang gusto nga madawat, giunya-unya na, di ba? So mo ni nakabaho pug nakaingon ba nga usahay ang gobyerno kay wapod na mao. Hinabang man kana sa gobyerno, di ba? Mo ni giingon nga kung tagaan niyo hinabang ang association, tagay po niyo itong tabang itong wala nagpamiyembro sa association. Kaya naman kayo mga mag-uuma nga dili gusto nga mo magpamember ng association. Di ba? Mauna kabagtig kabalkadas nga usahay, no? Ang kining atong mga mag-uuma, di po na tumabasol nga mapugos na lang usahay baligya sa ilang mga lote, sa ilang kaumahan, or di ba kabagtig kabalkadas, kung galing ano na produkto, di ka sila musugot, nga lang ibaligya sa gobyerno. Naliman ka? NFA ka ron, oh. Pili kumprada sa ilang humay. Kanang humay nga tipasi ba? Bagong ane. Di ba? Pinakataas, 23. Kana, kung may abot o 23. Kisa unan, naramas 21 to. O, di ba? Inana ka, kabakuan, ka barato ang kumprada kung sa NFA ka mupali, mubaligya sa imuang kining humay. Unya ka dito sa lain nga komprador, di ba, sa mga bugasira, mahal man o komprada, so dito gini mo ibaligya. Kay gusto ka nga makaginansya, samot na nga, dako kikag nagasto. Kimikal palang daan, mga pestisidyo, gipampalit ni mo kung galing kahumayan. Ikaduha, di ba? Nga na mo yung ko mag-uuma makaluluoy. Ang mag-uuma, panahon sa mo palit og mga pestisidyo, abuno, mangutana pilang presyo, pila ang kantidad. Paghuman, pag makaani na, ang resulta, mangutana na po sila kung pila ang kumprada. So nahitabo kabag di kabalkadas, ang nabulahan, negosyante. Nga naman, kay negosyante may magbuot kung pila'y presyo. Di ba? Ang ato mga mag-uuma, panahon sa ting-ani, panahon nga kining aduna na sila'y abot sa kaumahan, pagbaligya sa merkado, dili maingon nga, oh, mauna akong presyo. Di ba? Kundili ang negosyante mo ay magbuot kung pila ilang kumprada. So muna giingon nga mga negosyante ng katang tanan. Di ba? Aron nga kining makaginansya ta. Muna giingon kawag di kabalkadas ang atong mga mag-uuma usa sa mga kanunay lamang magingon nga kanun sa pamanta mo haruhay. Nga kanunay naman ta sa ikpangutanag tagpilang presyo. Mupalita pilang presyo. Mubaligya ta sa produkto pilay presyo. Hangtod sa hangtod na lang bahantos itong kamatayon. Kanunay na lang matamasigig pangutanag tagpila ang presyo?

0: Ano ni kapag nagbal kadas, nakoy gong oras ay salamat sa pagkiuban ka nako. Hantod na lamang, wapong adlaw sa programa ang bagtingan sa katawan. May buntag ganyong tanan, alas 6 sa kwintay siya sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudating sa kamaturan, pagtingan sa katatawhan.
2: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
9: Sunfold Plus Gold.
10: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: inyong balita. Lunes, tungod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, rehiyonal, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, sa 3 bulan sa Hunyo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawns Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page o sa Radio Bagting News o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita.
1: Uluhan sa mga balitang lokal, 20 ka mga paroles o probationers nga nagikan sa Pagadian og Zamboanga del Sur gihatagan og livelihood starter kit sa Dole Zamboanga del Sur.
2: DOST og LGU Kumalarang nagpirmahanay og MOA para sa bag-ong proyekto.
1: DOH nagmonitor sa Healthy Learning Institutions program sa 61 ka last mile schools sa Zamboanga del Sur.
2: Luhan sa bitang rehiyonal, pagbaton o gamay nga grado, posibleng hinungdan sa pagsulay sa pagkamatay sa usa ka estudyante sa Cagayan de Oro.
1: Pamilya sa senior citizen nga nalatayan og truck, dili na mo pasaka og kaso.
2: Luhan sa balitang nasyonal, paglikay-likay ni VP Sara sa trial, gisaway sa prosecution.
1: Arraignment nila ni Senador Jing Goy o kani DPWA Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft gi-postpone.
2: Sa luhan sa balitang international, Powell na balaka nga masagulan sa politika ang pagpadagan sa US Federal Reserve.
1: US Secretary of State Rubio nakig-meeting kang President Marcos pinaagi sa telepono.
2: Itong negosyo, piso nakatala sa pinakaubos nga balor sa kasaysayan batok sa US dollar.
1: Sa uluhan sa balitang sports, si Rena Williams excited na nga mubalik sa tennis.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, mga lalaki nga adunay prostate cancer mamahimo na maka-avail sa PhilHealth benefit package.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, 2% sa population sa tibuok kalibutan inborn nga bulagaw o pulag buhok.
2: Sa luhan sa balitang showbiz, Andre Clark andam na alang sa Mr. Universe 2026.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita.

0: Nikabat sa 1.2 milyones ka pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga starter kits nga gihatag sa Department of Labor and Employment Condole Zamboanga del Sur ngadto sa 20 ka mga probationers o parolis nga nagikan sa Pagadian City o Zamboanga del Sur kagahapong adlaw sulod mismo sa buhatan sa DOJ Parole and Probation Administration Regional Office, Barangay Balintawak, Pagadian City. Ang ipahigayong turnover sa mga livelihood assistance ang ipangunahan ni Dole Zamboanga del Sur Provincial Director Miraflor Casanes, pinagi sa pakigtambayayong sa DOJ PPA Regional Director Amitis Botiong. Kauban ang mga nagkadaiyang buhatan sa gobyerno, ang mga kagamitang nadawat sa mga piniling benepisyaryo, ang gilangkuban sa cosmetology, carpentry, gardening o farming, frozen foods, vending, electrical servicing, refrigeration and air conditioning, baking and pastries, glass installation, small engine repair, street food vending o siopaw pati o tapioca production kits. Matod pa ni RD Amitis Botiong, tinguha unta nilang hatagan o panginabuhian ang tanan nilang mga kliyente. Apan tungod kay limitado lamang ang budget sa dole, inungdan nga gipili lamang nila ang angayang mahatagan o prioridad. Ang mga kuna... Pili lamang nila ang angayang mahatagan og prioridad niini ang mga naa sa marginalized sector. Idugang pa sa opisyal nga tumong sa mga programa aron matabangan ang mga benepisyaryo nga makasugod og panginabuhian og mas mapalig-on ang ilang reintegrasyon ngadto sa komunidad human kini mahatagan og kagawasan gikan sa ilahang pagkabilanggo human nalambigit sa nagkadaiyang krimen.
1: Gusto lang gidunta sa dole o gusto sa DOJ PPA ang tanang kliyente, no? Pero namagod tayo budget limitation. So ang hitabo, sama sa kung yun kaganina, ang inakasas sa survey, na po dito survey po dumaan, isa ito mga marginal sa mga kayaan. So based on that, naagi kausaban ang iyang kinabuhi o iyang pamilya kung makadawat ani.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa laing bahin, formal na nga gisolusyonan kung gisilyuhan sa Department of Science and Technology Zamboanga del Sur o sa local government unit kumalarang ang ilang partnership pinaagi sa pagpirmahanay sa Memorandum of Agreement con MOA para sa implementasyon sa Community Empowerment through Science and Technology con CES Program. Tumong sa maong proyekto nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga kumsuryan pinagi sa siyensya o teknolohiya nga mag-focus sa tulo ka mahinungdanong intervention areas. Lakip niini ang pagtukod sa natural dying hub nga magsuporta sa mga lokal nga waivers o mapaligon sa pag-reservoir sa kultura o tradisyon sa paglala sa kumalarang. Maglakip usab kini sa mga disaster mitigation o preparedness and initiatives aron mapaligon ang kapasidad sa lungsod sa pag-andam o pag-atubang sa mga natural nga kalamidad. Dugang pa ipatuman ang education and digital access interventions aron mapalapad ang oportunidad sa pagkat-on o madugagan ang access sa digital technology para sa mga estudyante, magtutudlo o sa tibuok komunidad.
0: Sa dugang detalye sa balitang lokal, malamposong gipahigayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development pinagi sa Health Promotion Unit kauban ang Provincial DOH Office, Provincial Health Office o mga Schools Division Offices sa Zamboanga del Sur o Pagadian City ang monitoring o evaluation kinialang sa implementasyon sa Healthy Learning Institutions kung gitawag nga HLI Program sa 61 ka Last Mile Elementary School sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Tumong sa kalihukan nga masubay o mapamatud-an ang saktong pagpatuman sa uplan kalusugan sa DepEd kung gitawag nga okay sa DepEd o sa Healthy Learning Institutions Self-Appraisal Checklist. Ang maong aktibidad naghatag usab kini og technical assistance og nagsilbing platform aron masuta ang operational issues aron mas mapalambo pa ang kahimsog o kaluwasan sa mga eskwelahan o komunidad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balitang Regional.
3: Nadala sa ospital ang 22-anyos nga criminology students human ni sulay ug ambak sa JR Borja Bridge, Carmen Cagayan de Oro City, gahapon sa buntag Hunyo 2, 2026. Gila ang biktima nga si Jeffrey Dalubay, residente sa Mahinog, Camiguin, temporaryong nagpuyo sa iyang iyaan sa V. Castro Street sa maong barangay tungod sa pagtungha niini. Sumala sa mga nakasaksi, nakita pa nila ang biktima nga naglingkod sa railing sa tulay at diserke ni Miambak. Base usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO, ang biktima naghigda na sa simentado nga bahin sa tulay dihang ilaha kining gireskyo. Kasamtangan, anana sa JR Borja General Hospital, ang biktima aron matambalan ang nabali nga kamot human hayang sa pagkahulog. Samtang gibutyag sa kaila sa biktima nga posibleng naghambin kiniubugat nga suliran o depresyon kay siya mismo, ang nitugan nga naglisod kini sa kursong criminology, ilabi na nakakuha kinig gamay nga grado.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, may desisyon ang pamilya sa 65-anyos nga senior citizen nga si Ruel Rica Corba kinsa nalatayan og ligid sa truck sa Barangay Leon Garza, Davao City kagahapong adlaw Hunyo 2, 2026. Nga dili na lamang mupasaka og kaso batok sa driver. Gibutyag ni Edwin Rica Corba igsoon sa biktima nga makigsettle na lamang aron usab malinawon nga mapahilo na ang iyang igsoon. Dugang pabisan asa moadto ang iyang igsoon gamit gayod nini ang iyahang bike. Doon na usab matudpay nakasulti sa iyang agingong nabulasot ang iyang igsoon sa bangag sa kalsada kundi nahitabo ang insidente at deserke ni nalatayan. Makasubo lang kung makasubo man alang kanila ang paagi sa kamatayon sa iyang igsoon apan gingong wala na sila'y mabuhat o ilaha na lang kining dawaton.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balitang Nasyonal.
3: Daghang miyembro sa panel sa prosecution sa House ang misaway sa tubag sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Nag-ingon nga kini klaro nga paglikay sa husay. Sumala ni Bicol Saro, Representative Terry Ridon, Lead Prosecutor sa Article 2, pagbudhi sa pagsalig sa publiko o wala mapasabot nga bahandi, wala direktay kon direkta nga mitubag si Duterte sa mga seryosong aligasyon, labi na ang Article 4 nga nagtumong sa mga grabing hulga. Samtang si ML Party List Representative Laila De Lima, Second Lead Prosecutor sa Article 4, nag-ingon nga ang tubag ni Duterte sa usa ka paglikay sa husay. Dugang paniini nga ang Constitution klaro nga nag-ingon nga ang Senado lamang ang adunay gahom sa pagsulay o pagdesisyon sa impeachment. Si Akbayan Representative Chel Jokno, Second Lead Prosecutor sa Article 2, ni pagula usab sa parehas nga punto nga kung walay gitago nga nun dili makighusay. Angayang sundon ang Konstitusyon, sundon ang due process, walay espesyal nga pagtratar sa mga mata sa balaod. Sumala ni Attorney C. Michael Poa, ang Lead Defense Counsel, ang pagpasaka sa tubag sa usa ka pruweba kasi Duterte nag-atubang na karon sa mga kaso. Samtang sa laing bahin, kusganong gipasabot sa mga piskal sa House nga ilang supakon ang hangyo ni Duterte nga ibasura ang kaso sa impeachment.
0: Sa daing detalye sa balitang nasyonal, gipostpone sa Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment nila ni Senador Jinggoy Estrada o kanhi Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft hangtod ugma o Hunyo 4. Sumala sa korte, kinahanglan una nilang tun-an ang motion ni Estrada nga naghangyo nga ibasura ang kaso o ibalik kini sa Office of the Ombudsman alang sa dugang investigasyon. Samtang gipostpone usab ang arraignment arraignment ni Bunuan tungod sa iyang kahimtang sa panglawas. Sumala sa iyang abogado, dili pa siya andam nga muatubang sa arraignment. Human na ospital tungod sa taas nga presyon sa dugo. Mitambong si Bunuan sa hearing nga nag-wheelchair o sa ulahi gibalik sa ospital. Sa Philippine National Police, human gipostpone ang proseso. Nagsangat usab siya og muson alang sa hospital arrest. Gipasakan usab og kaso ang kaning mga opisyal sa DPWH National Capital Region na sila si Denrel Cesar Cortona, Manny Bulusan og Arturo Gonzalez Jr. Ang kaso may kalabutan sa gingong illegal nga pagsalot sa budget o pag-apod-apod sa proyekto sa mga infrastruktura kon proyekto sa infrastruktura sa DPWH niadtong tuig 2025. Sumala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang investigasyon nagbutyag nga dunay gingong sistematikong pag-apod-apod sa illegal nga pondo nga mukabat sa 573 million nga gingong gipadala kang Estrada. Ang mga akusado nagatubang usab og lahi nga kaso sa plunder nga gikatakda alang sa hearing ugma sila si Estrada, Cortona, Bulusan o Gonzales kasamtangang gibilanggo karon sa Quezon City Jail.
2: BBC BBC Martin Balita
4: BBC Balita Abroad.
3: Nipasidaan si US Federal Reserve Governor Jerome Powell nga nag kung negatibong epekto sa pag-apil-apil sa politika sa independent institusyon sa PACON panalapi. Kini ang iyang gibutyag sa iyang unang diskurso human sa 8 ka tuig nga pagserbisyo isip pangulo sa Central Bank. Gihimo ni Powell kini nga pamahayag dito sa John F. Kennedy Library Foundation samtang gidawat niya ang prestigyosong Profile in Courage Award. Sumala ni Powell, ang maong mga institusyon dugay og lisod tukuron apan dali ira kaayong bungkagon. Matud pa sa mga opisyal na kasinati og grabing pagsulay og pressure ang Fed. Lakip na ang mga tinguha ni Presidente Donald Trump nga tangtangon ang pipila ka opisyal ni ini.
0: Katapusang detalye sa balitang international, nag-meeting pinagi sa telepono sila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o US Secretary of State Marco Rubio may tungod sa mga importanteng isyo sa ekonomiya o seguridad tali sa Pilipinas o Estados Unidos. Gingong gisgutan sa duha ka opisyal ang mga pamagi aron iduso ang kahapsay, kalig-on o paglikay sa tensyon sa rehiyon sa West Philippine Sea. Gihatagan usab o gibugaton sa maong panag-istoryahan ay ang kooperasyon sa natad sa Information Technology Business Process Management kon ITBPM o ang supply sa enerhiya o lana. Gawas ni inigipaspasan usab ang pagpalig-on sa alyansa sa duha ka nasod na nagsugod pa sa 80 katuig nga relasyong diplomatiko o 75 katuig isip magkaalyado karong tuiga.
2: BBC BBC Martin Balita.
3: Sa laing bahin, nakaabot ang peso sa bagong lowest record nga 60.100 pesos kada US dollar sa pagtapos sa pagpatigayon kagahapong adlaw Martes, Hunyo 2 nga nagpakita sa pinakahuyang nga level ni ini sa kasaysayan. Nakarehistro kini sa og intraday low nga 60.4 pesos og average nga natapos sa 60.161 pesos human sa pagbukas niini sa 59.9 pesos. Miligon usab ang dolyar tungod sa pagbalhin sa mga tig pamuhunan ngadto sa mga safe haven assets matud pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Padayon kini nga nagmonitor sa sitwasyon og andam nga mo intervene kung gikinahanglan. Ang ekonomista nga si Professor Emmanuel Leyco nagpasidaan sa usa ka interview nga ang huyang nga piso magpataas sa presyo sa mga imported nga produkto ilabi na ang petrolyo tungod niini gilauman nga mopataas ang inflation kung ang piso magpadayon sa pag-ubos batok sa dolyar.
0: Ang balita negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pa gadian City nangita baka mo og barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets pa gadian. Ang AB Gadgets pa gadian adunay lain-laing mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur og mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: BBC, Sports, Balita.
0: Gikatakdang musalmot sa bagong tournament ang US Women's Tennis Star nga si Serena Williams human ang happy tupat katuig nga pagpahuway. Gikumpirmar sa Queen's Club ang pag-apil sa 44 anyos nga si Williams sa double match nga magsugod sa sunod nga semana. Kinumduman nga katapusan kining nagdula sa tennis sa niaging tuig samtang nidula si Williams niadtong 2022 apan napildi kini sa US Open batok ni Ala Tomahanovic sa Australia. Sa iyang social media, nag-post kini sa iyang hulagway na nagpakita sa iyang pagbalik sa maong dula.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Mamahimong makabel sa 100,000 pesos nga PhilHealth Z Benefits Package ang mga lalaking adunay early stage prostate cancer aron makatabang sa gasto sa ilang pagtambal. Ang maong benepisyo alang sa mga PhilHealth members nga nag-edad og 70 years old o adunay low ngadto sa intermediate risk prostate cancer. Sakop sa package ang hospital room o board, tambal, laboratory examinations, operating room fees o professional fees sa mga doktor hangtod makumpleto ang pagtambal. Gidasig sa PhilHealth ang mga pasyente o ilang pamilya nga makikoordinate sa Z-Benefits Coordinator sa accredited health facilities aron masiguro ang hustong proseso o pre-authorization sa dili pa ang operasyon o pagtambal. Sumala sa Department of Health, ang prostate cancer mao'y ikalimang pinakakumon nga cancer sa Pilipinas o ikatulong pinakakumon nga klase sa cancer nga makaigo sa mga lalaki.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga? Dunay mga talagsaon nga kolor sa buhok nga mapalgan sa kalibutan nga inborn o natural, walay sagol nga kimikal. Talagsaon de kini. Lagi talagsaon kay 2% naman. Talagsaon ra di ay ang mga taong inborn nga blonde. Blonde o buhok o bulagaw. Kanabang bulaw o buhok sa tibuok kalibutan. Bulaw or kanang murag pula yang buhok. Walay apil ang mga nagpabulaw-bulaw. Kanam na isagol kemikal. Na siya natural. Nasayod ka ba nga 84% sa populasyon sa kalibutan di panganak ng mga itom o dark brown nga color sa buhok. Apil na niini ang makatawhan sa Africa o kitapod sa Asia. Ang mga tinuod ng mga blonde hair ng mga tao sa agad na nimuyo o mapalgan sa amihan ng bahin sa European regions pinasikad sa source mga https://www.hollywoodhair.com/haircolorstatistics. Nasayod ka ba nga dito sa amihan ng bahin sa Europe, dili kayo masinatian ang sidlak sa adlaw. Mao nga puti silag panit pero dili luspad. Ug bulagaw silag buhok nga giisip nga evolutionary advantage. Nasuta nga kun wala kayo'y color, mas gikinahanglan ang sunlight absorption. Unya kay kulang man ang sidlak sa adlaw sa ilaha, mao nay rason nga nagkinahanglan sila sa daghang vitamin D. So kana di lang buhok, kulangan din ng vitamin D. Gawa sa blonde o buhok, mas pinaka-rare pagayod ang mga taong color red ang buhok. Din usa nga to 2% sa populasyon sa kalibutan nagbaton sa red or ginger hair. Nanimuyo kining mga red or ginger hair ng mga tao sa British Isles apan kon basihan ang gigikanan sa mga redheads. Kinahanglan pang subayon ang gatosan kalibong katuigan nga nilabay og ang M1CR gene mutation. Sedihang ilang mga katigulangan ni balhin sa amihan ng bahin sa kalibutan aron sa pagpangitag kapuy-an og nitunob sa Central Asia og sa wala madugay naka-adaptar na sa klima base sa historycollection.co/unexpectedlyviolenthistoryredhair. Sayod ka ba nga, dali lang mailhan kung pure nga blonde. Aron dili ka mailad sa mga nagpatina lamang o mga buhok. Tanawa ang ilang mata tungod kay 2% kanilas kalibutan. Green ang kalimutaw. Awa, manadri sa to. Nasayod ka ba nga kung red hair, imong nakaila, blue ang color sa iyang mata tungod kay managsama silang recessive genes. Mathematically, dunay 0.17% gikan sa 13 million katawo nga nagbato niini nga kombinasyon apan dili kayo kinikumon nga makita gumikan sa nagkadaiyang genetic factors. Busa kon alanganin ka kung Pinoy ba o foreigner ba ang imong gikahinagbo nga bulagaw o pulag buhok. Iyaw kumpiyansa o tanaw sa mata kay base nag-contact lens rabon na siya. Ilan nag-rabon ka?
3: Ma-identify, no?
0: Lisod kayo basta. Lana ka ng sagol kimikala.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
4: Mga Madi-Padi Ani Ana Ang Balita Showbiz.
3: Makigtigi si Mr. Universe 2026 ang pambato sa Pilipinas nga si Andre Clark Sabanal, ang kasamtangang Mr. Universe Philippines 2026. Human makoronahan isip Mr. Bataan 2026, paspas siyang misikat o karon magrepresentar na sa nasud sa international stage nga pagahimuon sa Universal Studios, Hollywood, California, gikan sa September 20 hangtod 27, 2026. Sumala kang Andre, iyang dadon ang global stage ang iyang advokasya ala sa kabatan-unan o panglawas. Padayon usab ang iyang grabing pagpangandam pinaagi sa training, public speaking o fashion styling aron masiguro nga makahatag siya og maayong performance alang sa Pilipinas.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nga nun, aduna na 23,000 followers and counting. Ang BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada. Atulusab ka na to sa Santon. Doon na kinisilay mga nagkadaiyang mga produkto, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, doon na po ni sila'y Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, o Sis the Pain. Alang sa dugang kasayuran or kung mopalit magha mo niining mga produkto, adto lang mo sa Health and Wellness Center dinhi sa siyudad sa Pagadian or mga nagkadaiyang probinsya na ay HOH nga Health and Wellness System. And miabag usab sa ato ang programa. Ang National Irrigation Administration, doon na sila yung mga pahimangno din eh, na kung madto mo, kung doon na mo yung mga concern, kabahin sa irrigasyon, magsumiti lamang kamo og reklamo sa ilahang buhatan. Alang sa dugang kasayuran, ito alang ang ilang opisina sa National Irrigation Administration Regional Office 9, or di ba ka i-message ang ilang official Facebook page, nga makita din ha sa ilahang official Facebook page sa Facebook account ninyo mga kabagting o kabukala. Waka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Si Bagting 27, Dari Likat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas Imedia.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita.
5: Said, Health Report, Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kad nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop, asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Maskin Shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian nako sa radyo ang Santon Plus Gold, ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara nako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo lang. Hindi na ako. Antog karo lang. Ayaw na ako. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
17: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
18: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayo to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heram Pausos. Kuan ako 5'7".
17: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
20: Paragis bila-bila.
19: Paragis bila-bila.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
22: Radyo Magbating.
23: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
24: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawhan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso. Pulso sa katawhan! Pulso sa katawhan! Pulso sa katawhan!
25: Okay, kala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 3, to Ignorance Mail 26. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, din nilamang sa nagunang registration sa Nakbayan sa Pagadian. Kini inyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
26: Yes, Hobbs Rex, ramot din mahigala, magigoban ka ninyo, Smedia, Oras, nga tulungan naon ang programa. So, buhino, mga higala, kumusta? O, may adlaw ka na itong tanan? Adlaw nga Miyerkules, unang Miyerkules, mga higala. Unang sisyon sa bulan sa Hunyo. Okay, di man, holiday rin. Sisyon. Mga higala, diri mismo sa Sangguniang ang panglungso, diri mismo sa siyudad sa Pagadian. Depende sa matag munisipyo, sa ilang adlaw silang sisyon, sa kay diri sa Pagadian, mga higala, Miyerkules, sa Sangguniang ang panalawigan, Huwebes. Pero sahay di takaadto dito.
25: Ito kinahanglan nga maghimo kag official nga pagpananghid. Isa ka semana usa ka makaapilasyon. Pero sa sangguniang ang panglungsod, ang nakadindot kay bisan pa magani gwa kay interes nga mo tan-aw pag agi nimo nagsesyon nga naghisgot bitaw mga importanteng butang. Kay bildo man ang ilang session hall. Makita nimo sila unya naapo speaker sa gawas. So makapaminaw ka. Di na kinahanglan maghimo pagkasulat-sulat ng pananghid niya. Maminaw sa sinila, dili, oy.
26: Di na ba reactions mayor sa may kuha na. Pabati na to.
25: Pabati na to.
26: Update po, mga higala, sa session hall. Kasi ngunit ang panglungso di rin mismo syudad, kaya itong nasairan di ay ang final phase sa budget. Naaprubahan na po di ay?
25: Oh, nalangan lang ba? Ang kanindot lang ani sa pagadian manggod kay dili sila mahadlok nga makadungog ang media bisan pag unsay sesyon na nila. Okay, total kanang sesyon gawas lang og kanang closed door sesyon kay naay mga importante. Pero og kanang wala bitaw nag-involve og security situation sa Pagadian City.
26: O di ba ka closed door doha manguna siya mga higala. Na may regular session. Kanang regular session kada adlaw yun ang Miyerkules. Dayon napoy uban mga higala nga before sa regular session nao sa closed door session.
25: Katong special session nila.
26: Special session nga ilahar to. Mao tay dili pwede i-covered.
25: Okay. Kuan pa manggod to panlitan. Kanang maghimo sila og committee. Magsabot-sabot man nga, uy, ikaw lay committee chairman ani kay kanin trabaho rag related sa imo ha. May putos sa dili lang ko yatag lang ni ana kagawad so arso ana.
26: Dito mo nang nagdepender na.
25: Magsabot-sabot sa dito mo nang na-close door.
26: Pero inigabot na sa regular session, abli ginas tanan.
25: Kung sa toy ilang nasabutan, mao na toy inong minute nila.
26: Mao na to.
25: Isupak, pero kung naman na-close door.
26: Sabot naman to daan.
25: Importante po na, nakabutang po na sa balaon nga ang unang session nila magsabot sila. Nasa like closed door conference, parang sila rin magkasabot, way labot na mga mananaw diha nga uban. So at least nga, nindot ang paagi.
26: Samtang sa Picas bahin, balik na po this normal, no? Kanyang pag-trabaho ba?
25: Oo.
26: Balik na sa 5 days. So at least, patas ng tanan kay kaniyad to manggod mga higala, may dagdag kag duha ka oras kada adlaw, wala gikay trabaho pag-abernes. Pero usahay.
25: Kita plan naman nimo.
26: Imo imong kita plan gud. So nahulog na siya og imo tong kita plan ang Biyernes. Ang problema kay usahay ang holiday naman sa Biyernes. Pareha karon
25: sa Biyernes ang holiday. Di malas jud ka.
26: Malas ka pareha karon ko ano. Abril. Hunyo 12. Independence Day. Unsa man ang adlaw ng Hunyo 12?
25: Unsa man adlaw Biyernes?
26: Biyernes.
25: Biyernes.
26: So
25: but ko Biyernes.
26: Kumon pasabot. Ginibalik naman, dili na alkansi.
25: Wala na alkansi na, tanan.
26: Wala na alkansi, tanan.
25: Kuridas na.
26: Kuridas na. Amot lang ka sa mga ahensya sa gobyerno, kay Diris Pagadian, gibalik naman
25: okay
26: sa
25: na may
26: kamanduan. Ang
25: Department of Labor and Employment. Muna si Mir Sami ko, pagkikita niya nga naan, balik niya. Kay
26: balik na sa normal.
25: Utuman man dyan na ang mga local government units.
26: Amot lang po ang uban, no? Ang ubang ahensya sa gobyerno.
25: Ang uban na wala pa maka basa ang uban pod kana mag-meeting pa sila. Sabutan na lang mabalik na tas normal ha. Ano ba?
26: Kay niubos sa pagbiya ang gasolina. Gahapon taas-taas bitong pag-ubos sa tulo ka mga produkto.
25: Pero ang diesel bawi on lang gihapon na.
26: Ang diesel
25: second quarter na ron.
26: Second quarter ron.
25: January, February, March. First quarter.
26: Second quarter.
25: April, May, June. Increase sa second quarter. Mga hourly kayo mamalayan nga inig second quarter ay kay increase.
26: Ay.
25: Kada quarter usu-usad lang dako-dako.
26: Ingon ana. Bawi
25: na ay.
26: Ingon ana din. Sa dereta sa tuis gutanan mga higala. Importante kay tong isgutanan labi na kining serbisyo alang sa masa. Kini bitong gihimo nga project karon nga programa sa local government unit sa Pagadian. Kay moingon mangunta mga higala og aron mahatagan og serbisyo ang mga katawhan, unya ang mga katawhan mo ipatawag nimo. So wag na mao. No, sobot pa sabot mga higala, maghago pagpamliti ang mga katawhan para maka-avail sa programa. So ang gihimo karon sa local government units Pagadian.
25: Check up na dito. Nya nakakay mo istorya. Politiko mag-speech.
26: So ang gihimo karon mga higala, ang mga trabahante sa gobyerno, tanan nga mga unsa tay ahensya sa gobyerno nga dunay involve ang katawhan. Sample na to, health. Kinahanglan
25: involve
26: ba na. Sample na to o kining
25: agriculture.
26: Involve man po.
25: City veterinarian.
26: Involve man po. O katong sa pamalaon.
25: City civil registrar.
26: City civil registrar.
25: Kanang city legal office. Involve man.
26: Involve man.
25: Gawas lang sa city general services.
26: Okay.
25: Kaya wala na ginabot ang tao. Lisod po nungmato dito. Magpanong basura. Tuloan ni mo.
26: So karon mga higala, sila mo'y muadtos matag barangay. Mao ni nindot nga programa kay imog yung atoon sa matag barangay ba? Dili kay ang mga katawhan may mato syudad.
25: Magsalig ka, hakoton na yung mga tao. Eh, kay in-election, hakoton man po eh. Mao na deprensya. Pero ang gihim mo karon sa city government, makunta na abitaw tanong sa ilang mga gipanghimo. Yan na yung mga kanabitang reaksyon sa mga tao dito. Manghilak may na uban. Kasi nga, sus, salamat yun mi kay gitabangan mi ni Mayor Samico, gitcheck up mi, tagaan mi libre nga tambal. Unya, kani amu resita, ipakita lang na mo ni sa city pharmacy, kada bulan nga maintenance, tagaan ka ng tagsa kabulan nga tambal. Muna yung ilang nakita, unya, raba-raba, kaning uban nga, na feel sila kasakit ba kanang nakuan sila ba kanang nalipay sila nga nakahilak ba hili na ba ni kanang mga supporter de ni Mayor Samico pero kana lagi giingon ni Mayor Samico gituman niya ni istorya nga why pili bisan pagun sa imong kulor mo na nakahilak sa kay nakahilak sa urang na sikun na konsensya ba nga wa ra ba kumubutar ni Mayor Samico pero gianhi mo sa palay tagaan ko tambal tagaan ko wheelchair
26: ug magisgot ta og white color do na ba toy ni trending pong barang gay. Okay, mura kung sa ba to? Gipugngan ang yung tao ang mga katawhan nga dili mo apil mga higala sa ipahigayon nga programa.
25: Mga activity.
26: Activity sa local government units pagadian kay matud pa mo ni mo na. Pero yes, sa ba? Ang tinuod manggaling ni mga higala.
25: Di, bato-bato sa langit, ang matumaan, magbago ka na.
26: Kung talang gulupod, mga higala. Normal, man yun ang dunay grupo-grupo. Pero pagkangan, mga higala nga, kanang kwarta gigamit niya, di man na personal sa kinsa may nagisgot niya, di man na personal po sa mayor. Kundili, kwarta man na sa katawahan, mga higala.
25: Buhis.
26: Buhis man na nila, busa, ayaw pugnge kay... Sila mga higala, apil mga nakatampos, buhis, ana. So, angayan sila mga higala makabinipisyo, ana nga programa.
25: Sabi ko ba nga, gitagaan man mo o kanang tabang sa mga katawhan, buhis man yung mga katawhan, di angayan yun nga tagaan o maayopod nga pagtagad. O sama nang giingon ni Mayor Samico, nga gusto niya nga ang kanang city treasurer service, mamayad, maglingkod ng mga magbubuhis nga maglingkod, hayahay nga pagkalingkod, bugnaw, inkon, kay deserving man na siya, deserving po sila.
26: So, muna siya mga higala nga, mabitaw na nga naa ang programa ng Muadto Gus Matag Barangay.
25: Oh, kaning ilsam, no?
26: Oh, kaning ilsam, mga higala, kay...
25: Libreng servisyo sa tagining ng ilsam nila.
26: Servisyo alang sa masa.
25: Alang sa masa.
26: Okay, naman ko'y uban, good nga, di na lang yun po muadto o health center. Di lang po magpa-check up, mga higala, kay madlok po, mahibawaan ng sakit.
25: Kaya, ang uban po, di po ato, gumikan kay...
26: Apiki na po.
25: Maglisod silang lakaw.
26: Apiki na po sa panalapi.
25: Apiki, dayon. Tapos pa, umadto dito, kinahanglan pa mga tao ng dayong niya. Ay, baloy kayo niya, dili mo kalakaw ba? Kanunan na sa suswarto, naglingkod-lingkod, naghihigay dili ka hangga bugpisko nga hangin. Muna nga, ang gihimo karon sa city government, maadto sila dito. Gani, kita man ito sa lady ilang-ilang ko, kita nakasulay mo tag kuyog nila. Pwerteng gihanga ko, eh, paspas kayo mula kaw si first lady ilang-ilang ko, paspas kayo mula kaw. Katopong yahang mga anak nga duha, si former city councilor Samtera ko. Mate, paspas, wa man kapuya ning mga bayhana ning mga kuan man ta ni sila mga mga kuan man dito magtuo ba hay kalibunan sayo
26: so at least mga higala na nga programa makita yun sa tao nga ang serbisyo sa gobyerno igi pa dool yun ngadto sa mga katawhan wa tilangan mabati na to ang tipix kabahin sa pamahayag sa interview sa media ni Pagadian City Mayor Samico.
1: Ang ilsam ko ron, ano yung feedback sa mga tao?
2: Ang ilsam, oo. Hindi pa rin kamutan magod na ito, Gadire, no? Gani, di mo ko kaapas yun mo atos tanang barangay. Mga ikudispensa ninyong tanan, ha, sa mga kabarangayan. Sa kadagang trabaho din ako, di na mo kaapas mga senagag isa ka semana, katulo ko, upat eh. Isa, upat ka adlaw ko to sa lain-lain barangay na kung saan na lang yung tao nito yung City Hall, kung saan na lang ako trabaho nung dito, bidding pa ta mo negosyate pa ta sa tanan mga opisina, na nang hindi mo pag-design, kasi siyempre, maagi pa sa ako tanan, kung siya kung gusto, City Hall, nagkakang yung trabaho, kasi buhatan pa sa mga ang ato mga sidewalk vendors, saon na lang, daghan kayo daw, then daghan kayo compliance, DLG, daghan kita kinalan i-comply, then tanan mga bayro noon, sa tiyan, kinalan maasikaso na ito tanan. Labo sa tanan, nagpapangayag yung additional mga funding no, sa Manila, sa so, kinalan, sa Cumlarga, mga ayaw dito, pakiloy, sa mga senador, mga sekretary, anak, sa Malacanang. So that ang ELSAM, kasagaran, kung kinsa na lang ginaa, basta halos-halos mga department head ako ginipadala para unsa yung mga servisyo from lawyers, unsa yung mga certification na kinanglan, padalong sa veterinarian na to, sa ilang mga kahayupan, unsa yung anti-tetanus, unsa pa nang ipang-inject-inject na katong para mabuntis yung kahayupan diha, natay artificial insemination, na ay agriculture, mga tanong, mga... So ang ELSAM, padalong sa health, ay karong ulay murag na ni operation tuli gidungag na ay medical outreach niya na ay matambat ang pharmacy kada ng atong mobile clinic na atong dental coaster na to na kumpleto sa dental equipment na ato na no
3: hilak niya rin
2: ang tuwang din sa kalay yeah, disability po kuyag ni first lady ilang o sa ni Tyra o sa ni Lance sila kuyag mga department o sa

0: Kauban, dugay na rin kayo, pila na katwig, di huwag gawas-gawas balay. Kaya upas din siya wheelchair po, upas siya masakyan.
1: Ang hilak po, nagagugas, naghilak ngayon.
0: Ang hilak po ba?
1: Sabi ko, naghilak siya.
0: Malo, ibe, takay, mahatagan sila, makasuloy. Pero,
1: uso maghilak, no? Sila, hilak po.
0: Nakakuyog, magun mo mga media, lagyo kayong mga balay dito ba? Silingan, tapos na. Malang, di ko kaapas, ako'y mukuyog, kay buhurot mag-isa ka adlaw ko, makauloy din, hapo na. Yeah. Maluya pa dyan, luya, hindi na katabaho, kay pati lagi mag-ilakuan sa bukit.
2: Paspas kasi mamilag mula kaoy.
0: Mamilag, paspas kayo. Tahira, sokol ba? Mula nga, sila na lagi mukuyog sa mga department head. Every barangay atong gituyok. Ako lang gusto makita sa itong mga department headpods nga, kung sa kikulang, kung sa kinahanglan, no? Para sila makasabot sila o sa sitwasyon. Kaya naragot na dire. Saya itong mga empleyado. Hindi pa kayo mag-intertain ng tarong. Kagusog gamay. Yeah. At yung talawang luwe sila. Eh, matagaan lang kayo wheelchair. Mahilak o maayo. Matagaan ang crutches. Mahilak no? Luwe kayo. So that akong kwarta, huwag yun na ito. Daghanag usik-usik. Hindi kayo kumusugot na karang mag-celebrate ng senior citizen. Naman ay citizen mat, mga women's mat, mga unsa. Ikaw ginahanga dito, mabuhos ang dagang kwartang kasto-kastoon lang. Ako gusto nga, na ako'y mahatag ng mga devices nga magamit. Mga hearing aid, di na kakadungog. Di, kaputang ang kag-hearing aid, nago si speaker ko, so, kadungog na siya. Kadungog na ko, ano ba, no? O, ganit, ibinawangan ito na kung isa kibis, sa ubutang si hearing aid, imagine siya kadungog. Inko, imuha, imuha nung, sige lang, ayan na lang hearing aid. Ato ka City Hall, kaya ito ko iandang ko, tutrumpag ako itao na rin na ako nagtitig ka kadog. Di pwede ka kadog, wala kita may mo. So mo lang, si Elsa, rektuyok lang sa tanang barangay. And then, kung sa'y matag-hatag, eh, pandala na po sa servisyo, kaya sa matag sa katawan. I hope nga, mahuman-human na sila, kay isa ka simana, tulo o pat, na mapagkabarangay, maantuan ko. Isa ka bulan, pilara. Mag-kinsira. So, 54 ka barangay sa kanos Amahuman. Dagan ng tulog ka bulan, apat ka bulan. Dagan yung mga apat ka bulan. So, Amahuman. Sakripisyo yun eh. Pero, di magod mapil sa barangay nga. Naka-antugit ang nakasakripisyo yun city ba?
1: House to house, Jud.
0: O, may lang din sa siyudad siguro. Okay, doon lang sa tao. Ang dito sa bukit. So, malayo mo kayo sila mani. So katong di nakagawas pala yun, na daot unsa mo na ipagbisitaan lagi gipaad to yun. Kada mo na identify yun, pila ka buka nang na yung mga diferensyado, okay, mga tuon yun.
3: Isa kinsa niya, why pick
0: up? Pero kita, wak tayo politika ha, mga tutag barangay, why pili ni? Wala yung color coding ni, bisag atuag, sa pika, wala. Servisyo man eh, di man eh, kwarta man eh sa gobyerno, para naman sa tanan. Daghan. Dagan kayo mong ilak. Ika na, siguro. Naiuban ng ilak. Naiuban ng ilak ato yun. Ito, Jack.
1: Yuko mo, yuko.
0: At diba, ano to, uban ng dawat, siguro ng ilak, Jack. Wala ba siguro kabutaran ng mayor? Dawat siguro niya, Jack. Wala ba siguro kabutaran ng mayor? Sabi ko, kita gaano, ganyan, pwede ko sa balay, kita gaano.
2: Wala ng
0: ilak tawin? Wala, ng ilak mo ba, mama? Tulok, tulok siguro. Ano yung banali pa dyan kay mag wala ka kagawas yung balay. Matagaan kag wheelchair. Sige, sige. Ipagawas pa kita man. Alin, gawas na. Pagawas sa balay. Ay, makalakaw. Makagawas na. Dahil ko rin. Ano yung wheelchair sa kaya niya. Ang atong gata nga wheelchair, katong dako ang ligid. May pala, ikaw rin, maka-anak ka, pwede din mo mapadagan. Na mag-wheelchair nga, katong kag-mag ligid. Kinahal lang ito siya, tao, tuklot sa likod. Nay, nakadang na yung mga karito bitay na hiwiran ang likod. Ang kato siya para itulog to siya tao. Hindi mo magsilbis bukit kaya wapit kayo sila yung masuko. Okay na itong na hiwiran ang anak, nagkat may ligid. At mga adunahan, okay na ito inato kay makasuhol mo siya. Makasuhol mo siya helper or
2: magtulog
0: niya.
4: So, nabati na ito si Mayor Samico, no? Mga pangutanas media, gitubag niya. Nga nun ni nga naani nga programa o wa ba ni kahumanan wa ba mapuli ani ang mga nagkuyog-kuyog ani gani ngayon ni Mayor Samico nga siya mismo maglisod siya kay namoy daghang bisita niya napaspas lagi kay mulakaw si Ma'am Ilang lagi.

0: bukiran dia nang kalibunan dia ngaps nagsugo kay magdala wheelchair sus paspasan makalakaw ni Ma'am Ilang lipay ko nang tagaan sa wheelchair labi na nga dugay na daw siyang higda nya ugo kanang kapuyon siyang higda mulingkod lang siya pero di ara siya hang atri loy kay ba kagawas siya sa yang balay kay nana siya wheelchair
1: usahay manggood pod mga higalang uban nga mga local government units maglisod kay nila ipatuman.
0: Adili sila ganahan na, kaya hago mo na. Lali man kakadag ko sa singot na ko, nakakuyog ko.
1: Then, kani manggod mga higala o magisgot kag politiko ba? Kana bitawang imuhang magisgot yung ka o income kay dako ka kag nagasto sa eleksyon. Di ka ganahan na, kay ngano, social services man yung mga higala, sabot pa sabot anang social
0: wala
1: services.
0: Wala man tayo matiti niya, may mga nag-project nga, kasada, dito niya, bukid din ibutang kay wait tan-aw ni dako taginan siya
1: kay kana mag project mga higala pag implement pa lang daan ana wa pagali na nahuman ang project na ana man toy tapsing
0: na man toy toy mo bayad kay mabitaw nang gawas ng flood control
1: na man toy mga ginagmay pero kini mga higala mapalit kay wheelchair saon man imo na pag kuan daw diha
0: isod pud og wheelchair na kantidad og 10 mil himo nimo 20 mil. Kadako nang makuan po nang auditor anak mo saga daw ni presyo ani. Tigbas naman eh. Pero mo na giipan ni Mayor Samico nga bahala na og ang kwarta nga padulong yun sa mga tao kay kay mahimo na.
1: Palit kag tambal. Saon man nimo na?
0: Lisod po og ang kanang herbal nga mga tambal sa tao herbal anak kanang mga generic nga mga tambal.
1: Generic.
0: Abi ni mo generic na pero makaayo bi na. Ako imno na ko maglabad ako. Ulo ka na ramon generic.
1: Okay, brato man.
0: Oh, brato man. Mar mag dili man maayo god kay abi ni mo. Og maanad imong lawas sa generic, dali ra ka maayo pero maanad gatong mga mahalon nga tambal.
1: Branded po kayo.
0: Branded kayo sus pastilan.
1: Magkainom kag generic, di ka maulian.
0: Di ta maulian og pagamay ra ta kwarta ron. Labi na nga lisura kwarta ron.
1: So mo na mga galang uban dili kayo gusto og social services nga program.
0: Okay, wa may matiti.
1: Kay wa man kay mabalik ani. Ang mabalik bitaw ni mga higala.
0: Kakapoy.
1: Mo ra gina. Kapoy, singot,
0: pero,
1: hago.
0: Bisan pug kapoy og singot kano makita bitaw ni mong tawo nga nagpasalamat nga gidagiadto ni mo si ilahang balay nga minsa nga ayon buan ni Hedris balay. Buaon akong balay pero gianha ni mo. Mataga tabangan nimo tadaan pag nagbugas tadaan pag tambal tadaan pag kanang canned goods sa panang obada grocery items malipay na tao oy.
1: So unya mga higala samtang speakers bahin tuloy isang adlaw pod bago na pod ang chief of police
0: bago na chief of police
1: pagadian ato guri pabati pwedeng kamutan to ug ma
0: insik ang chief of police no kay lima ngalan
1: pili ang pangalan. Pero humpa apelido. Lumad nga tud pa mga higala nga taga Pagadian. At least nakabalik na siya diri mismo sa Pagadian. Mga higala isip siya ni Hipin eh. Imo po siya mga...
0: Giingon po to sa Chipopolis nga ihada tong classmates sa una.
1: Tingnan mo na to. Huwag ba mga higala mapabati na to. Ikan si outgoing
0: Chipopolis.
1: Chipopolis Jerwin Cagurin. Ito sa incoming ang nilingkod naman ganyan mga higala.
0: Lingkod naman.
1: Acting Chipopolis.
0: Napon
1: si Mayor Unya, presiding officer, provincial director sa PNP Provincial Command. Kala si Sir Aranyas. Pwede ka mo tanto na ito, pabati o mga adlaw. Hangtod o ma, samantan na kung sa mga diskusyon. Kini niya may higalas ka hanggang.
0: Kini sa Elmer Bagets Maghanoy.
1: Kini sa Obserex, kapatid ang salamat siyang pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanay.